0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
6: Send panyawan capsule with garlic.
5: Ginama ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatak kini nga magaling.
0: Radio Magbating.

0: Pahit lang sa set, ha? Clapper, ready? And action!
1: Kami ang mga taong

0: Linaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: September 16 to 22 is Cerebral Palsy Awareness Week. Ngayong Cerebral Palsy Awareness Week, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman, pangunawa at pagtanggap. Iwasan ang panghusga at diskriminasyon. Sa halip, suportahan at bigyan ng pagkakataon ng mga taong may cerebral palsy na mamuhay, matuto at makilahok sa komunidad. Tandaan, ang cerebral palsy ay hindi hadlang para mangarap at magkaroon ng makabuluhang buhay. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad na may malasakit at walang iniiwan.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
1: Basi mayag mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun niya. Pag niya

0: agis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula. Rock, rock, radio, mag-bag-ing-ing.

0: Radio Magbating. Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundi panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: Rádio Magbatim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: Radio Magbating Ting.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: a las 10 y media.
1: Radio Bagbaking. Radio Bagbaking.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio Bagbaking.
3: That's the end? No.

0: Rádio Magvarim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita, Paprenta Printing Services. Sila ang number one sa tarpaulin og sticker printing kay daggo ang ilang machine nga dili na kinahanglang sumpayon pa. Nindot nga t-shirt printing kay naa sila'y bag-o nga DTF og framing services para sa inyong mga picture bisan unsa kadaggo ang inyong gusto. Mohimo usab sila og mga signages sama sa Panaflex nga hayag gayo panahon sa gabi. Mga acrylic design. Mugama usab sila og commercial og personalized ni calendar, printed ID lace, plaques, table design, mug, giveaways og uban pa. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi-dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbanting.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Kagarong tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul, dinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
5: O, nanggamit na po, Ma'am. Paglikat na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
4: Uh-huh. Dili hapdos.
5: Okay na kaayo, good, Ma'am.
4: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
5: Wala po, Ma'am.
3: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis Celebrity ka.
6: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
7: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji. Isang driver.
8: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
9: family. Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
9: Mabuhay Hardware. Let's build together.
0: Radio Magbanting.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Rock Bad King.
1: Oras, alas 11:30.
0: Rock Radio Bad King.

0: Radio Bagbating.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagdud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang jud sa kape na lang jud niya nga paragis bila-bila niya. Pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumuha ganin ano nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na di kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gid siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ani nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo pag inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos, kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage, gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
8: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
9: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, sikang laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Bagbating.

0: Radio Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: September is Childhood Cancer Awareness Month, isang paalala na ang maagang pagtuklas ng cancer sa mga bata ay mahalagang hakbang upang mapabuti ang kanilang pagkakataong gumaling at magkaroon ng mas malusog na kinabukasan. Maging mapagmatsyag sa mga posibleng senyales tulad ng matagal o pabalik-balik na lagnat, hindi may paliwanag na pamumutla, panghihina, pagbaba ng timbanga, madaling pagkakaroon ng pasa o bukol at pamamaga sa katawan. Kung may napapansing hindi pangkaraniwang sintomas, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center, rural health unit o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Sama-sama nating palakasin ang kamalayan at suporta para sa mga batang lumalaban sa cancer at kanilang mga pamilya. Magpatingin agad para sa mas ligtas, mas malusog na kinabukasan ng ating mga anak.
2: Radyo

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Generics Awareness Month. Alam mo ba na hindi kailangang mahal ang gamot para maging epektibo? Ang generic medicines ay may parehong aktibong sangkap at therapeutic effect gaya ng katumbas nitong branded medicine at maaari itong maging mas abot-kaya. Sa pagpili ng gamot, huwag presyo or brand name lamang ang tingnan. Alamin ang generic name at kumonsulta sa doktor o pharmacist upang matiyak na ang gamot ay angkop para sa iyong kondisyon. Mahalaga ring sundin ang resita at tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Huwag mag-self-medicate or basta-basta magpalit ng gamot nang walang payo ng health professional. Ngayon, Generics Awareness Month, maging wise, responsable at mapanuri sa pag-inom ng gamot.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: Radio Bagbag Ping.
1: Ang atong kahimsog mahinungdanon ug angayang tagaagpagtagan maong ang Zed Marketing. Karon magadalit kaninyo niining talagsaong tulumanon mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod kaninyo sa Zed Liniment Oil haplas sa kaupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanong mga giya ug magahatag og mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog ug luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas ni Milagrosong Mutabang ang Zed Liniment Oil nga gikan sa Zed Marketing Incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon aliana ang atong anchor woman Ma'am Michelle Miral Galve.
2: Kung kanunay kang nagapaningkamot sa matag-adlaw para sa imong pamilya, kasama kinahanglan na agyud kay baon kanunay nga Zed Liniment. Kini si Radyo Man Michelle Miral Galve, nagagamit og Zed Liniment kasama aron nga pahupayon ang akong lawas sa mga kakapoy sa matag-adlaw, no? Kanang magtrabaho tag 8 hours in a day. Ang uban gani, mga kasama, sobra pa sa 8 ka oras. Gani ang uban, physical gyud ang ilang trabaho. Kung ikaw naka sa opisina, samot mapundok, kay kapoy mapundok maglingkod niya, utok rin ang dagan. Unsa na lang kahatong mga kada adlaw, nag-inalsa, nagsigig dinaro, nagsigig painit, o guban pa. So, mauna nga, kitang mga ginikanan, labi na, mga trabahante, bisan dili kami nyo, breadwinner ka ba sa family, kung ikaw naminaw karon, hatagan ka na kog kaan. Encouragement, nga, you deserve to relax. Gamit ang Zed Liniment. Relax, relax po. Dili kayo inigabot sa mulay kapoy, pirmi besh, no, murag walay kusog ining trabaho sa matag-adlaw, gamita ragun ding Zed Liniment, affordable ragid ni na ani sa mga butika sa inyong duol kay daghana kayog nakagamit aning Zed Liniment kasama. So, siguro mangutana mo, unsa may kalahian anang Zed Liniment, ay suban nga mga haplas. So, dirita abandita sa haplas kasama ang Zed Liniment kung ano siya ang nakalahian niya sa uban kasama kay ang tanang mga haplas, pariho ramang yung purpose, diba? Mayroon yung haplas, ang purpose ganyan, mawala ang mga muscle pain, naguban pa. So, kana palang daan, check na ana si Zed Liniment. Kaya lang, mga kasama, dili lang ni siya para sa mga muscle pain or mga joint pains or mga whatever. Kay, mga kasama, sa daghan nga mga experiences o testimony sa mga nakagamit ni ini, nakatabang sab ang Zed Liniment sa mga external problems sa panit o sa lawas. Unsa man na sila? Kanang mga katul-katul sa panit, mga dandruff, or mga sorry ha, basig na yung mga sensitibo kanabit ang mga sa mga bata, mga kuto, uguban pa, mga kasama kay naamanggoy secret ingredients. Diba? Muna yung nakalahi sa Zed Liniment na asya'y secret ingredients o dekalidad ang mga materyales nga gigamit, mga kasama or mga sagol ni ini. In short, di basta-basta ang sagol sa Zed Liniment. Muna ang nakalahi niya sa ubang mga klase, mga kasama or sa ubang mga available na mga liniment in the market. So, mauna nga, daghana pod ang mga nakasulay nga nindot yod og epektibo kini. Mao nga kung ikaw naminaw karon og usa ka sa mga makaingon nga tinuod gud na dai Michelle, no? Effective gud nindot kay ihaplas ang Zed Liniment. Oh, pwede ra gid pod gaayo ko nimo nga i-chat gyapon ko sa akong Facebook page, no? Michelle Miral Galve. Kay para pangutan-on ta kag unsa po imong ipamati sa imong lawas or skin problem nimo nga nasolusyonan sa Zed Liniment kasama nga ginama sa Seed Pharma. Okay? Sabot-sabot ta para daghan ta ninyo nga mahatag alibyo sa kalawasan kaysa tinuod lang kining atong lawas mga kasama. Ato pud ning ating manunoy. Labi na sige tag trabaho kada adlaw, no? Nga di man ta ka-afford anang mga pinasahi gyud nga mga relaxation. Adri ka sa haplas kay kuani, haplas ng masa ang Zed Liniment. Hangtod sa sunod daga patag hisgutan dinhi sa atong mubong programa hatod sa Zed Liniment.
1: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Zed Liniment Oil, hapla sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa samang takna o samang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako jud ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: First week of September is National Epilepsy Awareness Week. Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan maaaring makaranas ang isang tao ng paulit-ulit na seizure o convulsion. Maaari itong magdulot ng pangingisay, pagkawala ng malay o biglaang pagkawala ng kontrol sa katawan. Tandaan, hindi nakakahawa ang epilepsy. Kung may taong nagsiseizure, ilagay siya sa ligtas na lugar. Alisin ang mga bagay na maaaring makasakit sa kanya at huwag maglagay ng kahit ano sa kanyang bibig. Kung ang seizure ay tumagal ng higit sa 5 minuto, humingi agad ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar.
2: Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, Purima ko, anak, ang Kalin Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood pressure, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Sigurado na kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
2: Living Testimonies.
4: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oymasoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Bad Bad Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Sa text messages, Liham at
3: Radyo Bagting.
2: Phone number.

0: Radio Magbating Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya doon sa pag-dumi natin. Talagang nakakakwat siya, nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
8: Ako, purima ko, ana, ang kalin panyawan coffee, akong gininitin kay high blood ko, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
8: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
7: Living Testimonies.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbang Ting.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Fourth week of September is National Thyroid Cancer Awareness Week. May napapansin ka bang bukol o pamamaga sa iyong liig? Huwag itong baliwalain. Ang thyroid cancer ay isang ori ng cancer na nagsismula sa thyroid gland, isang maliit na glandula sa harap ng liig na tumutulong sa pagkontrol ng paggamit ng enerhiya ng ating katawan. Ilan sa mga maaaring senyalis ay bukol sa liig, pamamaga, hirap sa paglunok o hirap sa paghinga. Ngunit tandaan, hindi lahat ng bukol o sintomas ay cancer. Kaya kung may napansin kakaiba o pagbabago sa iyong liig, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at payo, dahil ang maagang pagkilos, mahalaga ang kalusugan.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga, adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbang Ting.

0: Radio Bambin.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.

0: Game over.
1: Radyo Magbating.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oymasoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
5: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
6: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
6: Opo, pero tunay po pong pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
6: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-ise mong panit o kung kanunayon ni mo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit ni mo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-SED Celebrity Soaps na!
9: September is Childhood Cancer Awareness Month. Isang paalala na ang maagang pagtuklas ng cancer sa mga bata ay mahalagang hakbang upang mapabuti ang kanilang pagkakataong gumaling at magkaroon ng mas malusog na kinabukasan. Maging mapagmatsyag sa mga posibleng senyales tulad ng matagal o pabalik-balik na lagnat, hindi may paliwanag na pamumutla, panghihina, pagbaba ng timbanga, madaling pagkakaroon ng pasa o bukol at pamamaga sa katawan. Kung may napapansing hindi pangkaraniwang sintomas, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center, rural health unit o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Sama-sama nating palakasin ang kamalayan at suporta para sa mga batang lumalaban sa cancer at kanilang mga pamilya. Magpatingin agad para sa mas ligtas, mas malusog na kinabukasan ng ating mga anak.
1: Radyo Magbating.

0: horas, a las 3:30.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo liba. Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang uma. Kanang ikan siya sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa. Mayroon ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pasok mga suke! Nangita makagligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. Rag, rag, radio, bag, bag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Set Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
3: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya diay.
2: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
3: Pag-hikas niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: horas a las 4:30.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
3: Hardware. Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5:30.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Said Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakitahan tong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
1: Living Testimonies.
0: Radio Magbang.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.

0: 2 Korinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapahitas ong babag nga nagaalibatok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghuna-huna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Maayong gabi kaninyong tanan, mga minahal na mo nga tigpaminaw. O sana usab kamatahom mga higayon nga kita magkauban pinaagi ni ining atong programang Dapig sa Kamatuoran. Sa gihapon kini inyo mong ubos nga alagad Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia sa Tabina, ako mga kauban.
1: Brother Vincent Palisbu gikan sa Iglesia sa Tabina.
2: Brother Rapid Dingal gikan sa Iglesia sa Tabina.
0: Sa ngalan ni Brother Elmer Tarok, kasamtangang di sana to siya makauban mga suking tigpaminaw mga igsuon. Lord kay busy usab si Brad Elmer karon sa trabaho sa Ginoo. Ug ma Brad Benz una sab silay pahina. Ugihan maguni igsuon na. Busa nining higayon mga suking tigpaminaw. Kami sang inyong kauban nining takna ah. Ug malipayon kami nga makig-uban kaninyo sa pagpamalandong, pagpaminaw o pagpangita sa kamatuoran ngagikan sa pulong sa Dios. Sa kalibutan karon, daghan kaayong mga tingog, daghang mga opinyon o daghang mga pagtulunan nga atong madungog apan atong hinumduman. Dili tanan nga atong madungog mao ang kamatuoran. O sa atong susihon ang tanan pinagi sa pulong sa Dios. Sama sa giingon sa Juan 8:32, huwag kamo makaila sa kamatuoran, huwag ang kamatuoran magahimo kaninyo, magahatag kaninyo kagawasan. Busa mga kaigsunan, andam na ba kamo? Ablihi ang inyong kasing-kasing, paminawa ang pulong sa Dios, huwag uban ka na mo sa pagpangita sa kamatuoran. Kini nga programa, nagatinguha sa pagbarog alang sa kamatuoran, pagdasig sa mga kalag ug pagdala sa mensahe sa pulong sa Dios. Ayo pagbiya kay adunay atong hisgutan. Karong gabi una nga makatabang kanato sa atong pagtuo ug paglakaw uban sa Ginoo. Maayong gabi ug ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Ilabi na sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw bro Vince. Nga mga driver bro Rapi. Walay laing madali no. Hilig mo ka na magpa-ip yung gunang uban.
2: Labi na sa mga bawbaaw drivers.
0: Oo, no? Diris pagadian.
2: Yes.
0: Oh. Hilig kayo na lang. Kung ano, may laing makuan god. Labi na tong, kayo katugog ka sa box, bo. Bins, consume ang tugpuan god. Katungo na yung uban, magbutang mag-box luyo. Yung consume ang tugpatir eh. May itong ipim na daan nga naasa, kuan. Oh, na ba na? Or gibutangan yun na?
2: Naasa TBS.
0: Na ano? Naanag yung TBS din, no? Abo sa tanang mga bao-bao driver, tanang na nagsuroy-suroy karon, bisan asa mang kahigala, suking tigpaminaw, lamang ka dirisdak ba yung pagadian, abisag asa mang ka, mayang gabi ikanin mo diha. Ikaw ang nagapamati, labi na sa mga merkado, labi na sa atong mga suking tigpaminaw nga lagyo in taong biyahe, bro. Arap, nagpa-undergraduate kay aron nga lingaw po ba? Kinigong walay magtabi-tabi na ito niya driver tanong gabi eh. No. So, kalami igod ito, log sa nag-drive na eh. Pero kining na yung mga tabi-tabi po ginagmay. Matara tanong, arong malingaw ba ta? O nang pa-undergraduate, aron malingaw ba? Tama yung gabi kanyang tanan mga suking tigpaminaw, maglaomi sa inyong pailob, pinaagis kusog sa Ginoo. Nga may maghatag na ito, dugang pailob, bisan pa sa mga tapiko. O kusab sa mga naas merkado, bisan pa sa mga kahigalaan mong mga mag-uuma, mga mananagat, maayong gabi kanyong tanan. Labi na itong walay po as yun nga nagsubaybay. Atong programa sa radyo, bisan pa sa live bro, rap. Sa kaya po mga suking tigpaminaw, no, mabati kita ninyo, bisan pa sa nag-unang si Bian Dinis Pagadian, number one yun bro, Mir, bro, Vince, bro rap, no? Ya, lagi yung abot. Nag-supply ka na. Abot ko daw ni Kuan. Kana na ang Cebu, no? O niya, diha sa Usminya, sa Marapong, no? Diha, napita. Kusugdo ko ito diha, bro. Busa, mayang gabi kanyang tanan. Mabati kita ninyo diri sa nag-unang Cebuyan. Walay lain kundili ang Radyo Bagting. Sa gihapon sa FM, sa DXCA 106.3 Bill FM, mabati kita ninyo. Og walay puas usab, huay hunong atong simulcast bro, rap. Naka-simulcast gyapon kita mga suking tigpaminaw sa DXBZAM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Tamayang gabi kayong tanan, bisan pa sa mga igsuon na muspag tuong nga nagasubaybay sa live. Atong i-share mga igsuon atong live aron makatabang kita sa mga kahigalaan na to nga nagkinahanglag kamatuoran. Sa gyapon maayong gabi, bisan pa ni Brother Roldan diha sa gawas sa nasod sa USA. Sa kuan?
3: Sa Georgia.
0: USA. Bodan, maayong gabi gini mo diha. Abang sa imo ang pares usab ni Sister Kisilan. Salamat sa inyong mga tingwa sa diha sa Ginoo. O sa gyapon sa ako ang pares diha sa Tabina, di ko malimot. Ani Sister Jay Jay. Tamayo, maayong gabi kanyong tanan diha uban sa mga kasilingan ng dapit diha sa barangay Mabuhay. O kauban usab sa iyang mga pag-umang kon diha, daghang kay sila ron diha sa balay, bibo kay ang balay na Mobrobins Pirmi. Sa maayong gabi diha. Diyan pa ni Mama Carmen o ni Papa Daniel Kagas diha sa Mabuhay, sa Tabina usab. Robin, sa kong ihatag ni mo ang mga dugang mga pangusta, bisan pa sa atong mga magulang usab sa Tabina.
1: Amin, salamat sa Ginoo. Mayong gabi kanaton tanan, mga binating mga higala o ginigugmang igsoon nga kanunay nagasubaybay sa programa sa Dapig sa Kamatuoran. And salamat sa Ginoo nga alang sa mga nanagpaminaw karon. Nindot ni nga magapadayon kamo sa pagpaminaw. Kay kining mga pulong nga ka tanyag diha sa mga kaigsunan o mga kahigalaan, hatag kinig katabang. Labihan na sa mga wala pamituo diha sa Ginoo. Hatag kinig kaluwasan diha sa inyuhang kalag nga tanang wala pamituo na naigitagana sa silot nga mao ang linaw nga kalayo. Salamat sa Ginoo, dugang pagtimbaya usab. Labihan na sa amo ang kaiganan nga lokalidad diha sa Tabina. Na bisan pa sa mga magulang na mo diha, silang Brother Fortunato Bantay diha sa Barangay Bayabaya. Nilang Brother Edgardo Cabornay, uban sa iyahang asawa nga Sister Maribel Cabornay. So na mo din sila, ilang Brother Judy Saligan. Silang Sister Nora Inario. Silang Brother Joel Giting, uban sa iyahang asawa nga Sister Elena Giting. Salamat usab diha sa tultulan usab. Mga kaigsunan diha kanamo nga silang Brother Marshall Maata, Brother Pedro Colyamar. Diha sa mga kita, silang Brother Tata Anggot, og uban pa siyahang uyuan na si Brother Kadong Anggot. Mga Dinggal family, mga uyuan, ayaan ni Brother Rafi Dinggal, mayong gabiin niyo diha tanan. Og diha sa kapisan, Brother Ismail Monterola, no? Sahay malit po ni siyang paminaw. Muna, dili gayon makuha niya ang pangalan.
0: Hindi, madungog.
1: Oo, madungog. Pero, kanunay ginayang pangalan. No, malipay man po usab.
0: Malipay yun.
1: Oo. Kaning matimbaya ta, malipay usab. Bisan sa ako kaniyan to, no, matimbaya itong pangalan. Oo, may sigutan. Naapo na itong pangalan din, no? Salamat sa Ginoo. Bisan pa ni Sister Noria Mamintas Monterola, uban sa mga ikisunan diha. No, sa kapisa nila Sister Jeannie Carator. Uban niyang anak nga, kauban na to, sa Panaw, sa Bayog, Brother Mike, si Johaira Carator o Johanna Carator. Salamat sa Ginoo, mga igsoon diya sa Kapisan, mga Ezekiel, Senior Mamintas, mga Mamintas family diha. O usab sa poblasyon, Kagas family, lang usab nila Brother Cornelio Babira. Mayong gabi diha igsoon. Diha sa Buwal, mga igsoon nga silang Sister Berting Abellanosa. No, mga igsoon na mo diha, silang Sister Mary Casinto, usab si Brother Rafi Casinto. No, sangay ni mo Brother Rafi. O diha sa akong inahan, usab diha sa Purok Tandukan, Poblasyon Tabina, Salita Kapuyan Palisbo. Mayong gabi diha ma, no? Uban sa akong igsoon, si Mahal Palisbo. Manatan. Salamat sa Ginoo. O si Sweet Love Paalisbo. Basta mo silingan diha si Aldo Piala. Mayong gabi bro. Maglaom ta. Ang Ginoo mag... Maglaom ta nga ang Ginoo maghikap sa kasing-kasing. Aron makabalik na gayo diha sa tinood niya tinukod ni Kang Kristo. Daigon ka Ginoo. O sa konsepsyon, nagpaminaw atong mga igsoon karon diha. Silang Sister Bibi Ausiho, Alexander Ausiho, ng Narciso Angkot. O sa diha sa dunya, uban sa mga... Family Magdalena Magdalena Lumintad, no, mga Asuncion family nilang Brother Kim Chavis, no, yang mga pamilya usab. O diha kang Enrique Intong sa manikaan, brother, no? Naka-tune in karon si Sister Lydia Dumaog uban siyang bana nga nagapaminaw. Kasikbit usab diha sa atoang lokalidad. Mao ang Pitugo nga malabot usab karong Sabado, service fellowship, brother Mike. Nga bisan pa diha mga igsuon sa brother Silso Barbon, silang brother Adino Bidal, brother Dodong Kubol, Sister Nina Kubol, og silang Sister Jenny Poligratis, Juan Poligratis, og silang Elisio Paraiso usab, no, may gabi mga Banwag family, Jusil Banwag og mga Paraiso family, mga kalawatan sa asawa ni brother Rafi, no? Mm. Gabi ninyo diha mga igsuon.
2: Amen.
1: Og usab sa dimataling mga igsuon namo diha. Labihan na yun ang magulang diha si Brother Titing Salusod, oh, Tata Balasi, Brad Gary Aranhuis, Sister Mirasol Aranhuis, o silang Brother Turning Villahermosa, no? Mga silang Sister Genevieve Arang, Lantaka, no? Silang Sister Albarico sa mga Pivas family. No? Imo mga kaparintihan, Brother Mike, naman ay kay kaparintihan diha sa di mataling. Kalugan sa kita. Diri usab sa siyudad sa pagadian atong mga igsuon. Silang Sister Jean Bataluna.
0: Men.
1: Oh, Alan Bataluna, silang Christian Kibra, Just Ampalaya. Og mga kaigsuonan namo si Juilmar De La Serna sab. No, may gabi eh. Og silang Sister Rosanne Canoog, mga sila karon sa balay ni Nanay Sabit Dais Tangaro. Salamat sa Ginoo. Oh, silang brother Tata Arcelia og usab nilang brother Piping Martir og ni brother Dodo Sanchez. Brother Mike, akong ingatag diha kanimo.
0: Bro Rat, dugang mga pangumusta bisan pa sa atong mga kaigsuonar, mga swintig paminaw usab nga nagasubaybay.
2: Yes, salamat kayo sa Ginoo, mga suking tig paminaw. Laom ta sa lain usab nga takna og higayon nga gitugutan pa si Ginoo labi na sa bukiran nga bahin kay kanimang gong Radyo Bagting Brad Michael dito gini na maglagubo maglagapak sa bukiran nga bahin.
0: Amen.
2: Laom ta nga katong dili maabot sa ato ang live sa social media, maabot sa lanog sa maong radio. Basin ba nga dunay mga kining naglimin nga mga pangutana.
0: Kana gyud.
2: Nga dugay nang gilumutan sa nangaging katuigan.
0: Da.
2: Mahatag ang katubagan.
0: Kana gyud.
2: Naglaom ta nga igsuon, higala, nga hatagan po nimo gyutayng panahon. Labi na tong mga higala na to nga naglantaw sab sa live sa social media.
0: Kana.
2: Laom ta hatagan nyo higayon sa ang pila raman ni isa ka oras ug tunga raman ni Brad Mike. Alan sa pagduyog. No?
0: Amen.
2: Aning ato ang programa dapat sa kamatuoran. Laom ta nga makakaplag mug lunsay gyud. Lunsay gyud nga kamatuoran nga gikan sa kasulatan.
0: Amen.
2: Sa ako ibalik mo Brad Michael.
0: Ayo mga kaparintan wala na kay kuan.
2: Akin ana human naman to.
0: Oh, ni province kanimo mga pamilya nimo.
2: Asa kong ginikanan diha sa Tabina. Laom ta nga
0: ang
2: Ginoo. Maghikap sa ang kasing-kasing ang Ginoo sa ang kasing-kasing no.
0: Mm.
2: Makahinumdum sa panagkatigom. Brother Luloy Dingal.
0: Amen.
2: Oh, nag permium na siya maminaw siyang radyo mahapon kaya diha man na magreharay sa kusina. Laon ta pa nga ang imo ang kasing-kasing ay balik na nimo sa pasisya sa Ginoo.
0: Amen.
2: Okay, bisag unsa na to ka bagtik nga tao, mudangat kita nga mangita ra kita Ginoo.
0: Amen.
2: Sa ako ibalik mo Brad Michael.
0: Amen. So mo to ang mga pipila nga mga igsuon nga ato ang matimbaya. Sa gyapon mga igsuon. Ang atong tapiko karon. Duna gyud pud kalambigitan sa pagtulon-an nga tapiko. Pansa dili pa Brad Rat, akong ihatag nimo ang panahon sa mga pag-ampo.
2: Amen Lord Jesus, ikaw gid mo saligan Ginoo.
0: Amen.
2: Labi na ang among pagmantala karon. Ginoo naglaom mi ikaw magpasaylo namo sa among kapakyasan diha nimo.
0: Amen.
2: Ang dugo mo maghinlo namo Ginoong Jesus. O Ginoong Jesus, ikaw magpadayag.
0: Amen.
2: Mga bag-ong kamatuoran Ginoo. Ikan sa kasulatan Ginoong Jesus.
0: Amen.
2: Mahimong tagbo sa mga suking tigpaminaw.
0: Amen.
2: Madugay nang nangitag mga kamatuoran Ginoo.
0: Hallelujah.
2: Sa naglaom mi makakaplag sila nimo.
0: Amen.
2: Pinaagi sa imo ang programa din sa radyo. Sa isalig na mo tanan diha ni mo Ginoong Jesus.
0: Amen.
2: Amen. Amen.
0: So mga suking tigpaminaw, mo continue kita. bisan pa sa atong mga tapiko nga atong miaging Domingo bro rap nga ato ang taugunta lang og wa mahuman di po na to matawag og gibiyaan.
2: Yes, okay. Kaya nagpadayon man.
0: Oh, nagpadayon man. So taugunta lang og wa na to mahuman tungod po sa ato ang panahon or oras mga suking tigpamina og mga igsuon. Ato ipadayon bro rap bro ben ang tapiko mahitungod ni ining pagtulon-an. Tungod kay suking tigpaminaw kini mo kung pagtulunan labing importante kay kung magbasi tag pagtulunan sa mga apostoles dili na ta masaag bro rap kay karon pwede man mo ang kunta nga kuan kay bisan si Satanas gani nagtakuban man iningon ng manalunda sa Dios pwede man gud ta mo angkon ana pwede man ta mo kuan kay ila ko niya ani mao ni kami mo itinuod oh pila mi ka years 100 years na nami oh pwede man gud ta mo ingon ana god pero bisan pag unsa ka nga years posible siguro nga ang pagtukod sa inyong grupo posible gani gyapon mo ang kon bro rap og dungan man gud mi pagkatukod sa church bro bins og 33 edi pwede man pud ka mo ang kon nga ah 33 edi puning among tukod pod oh pero og mo ato na ta mga suking tigpaminaw sa pagtulon-an
2: yes
0: ah dili na ta malipat kay ang pagtulon-an mao man siyay kung ang mga suking tigpaminaw kanang giya bitaw
2: yeah.
0: Oh guide ba kabantay mo anang manahi ta mga suking tigpaminaw kanang manahi ta do na tay guide pag motipas kas guide sa ikaw nga manahi pikas binuktunan dako pikas pod gamay.
2: Gamay.
0: Kay wa man kay guide, wa may guide ang pikas. Pero ganig na tay guide. Oh. Nakuha jud may du agi, makuha jud mahaom jud. Oh, kanabang giingon ba dir bin sa Hebrehanon unang bukas. Kanindot ning sa Hebrehanon kapitulo 5, 8 bersikulo 5. Unsay giingon? Naamang goy mga hularanan.
1: Tinon, 5 8.
0: 8:5, sorry.
1: Oy, 8:5 nagingon.
0: Amen.
1: Ginaalagaran nila ang hulad ug landong sa langit nung dapit nga balaan.
0: Sa langit nung dapit nga balaan sa Padyot.
1: Kay sa hapit na si Moises magpatindog.
0: Sa hapit na siya magpatindog.
1: Sa tabernakulo.
0: Amen.
1: Gitugon siya sa Dios nga nag-ingon.
0: Unsay giingon?
1: Tanawa baya nga ang tanan pagahimuon mo nga mahisubay sa sumbanan nga gipakita kanimo didto sa bukid.
0: Amen. Sa tupa ang pag-alaga dito sa panahon ng Moises ganado ay sumbanan.
2: Dunay sumbanan.
0: O dunay mga sumbanan mga suhintig paminaw. Kay kana na ang di ka mubasig sumbanan. Ang teaching of apostles or pagtulunan sa mga apostolis mga suhintig paminaw, mao man gud atong guide, brother. Kanang sumbanan ba? Sumbanan na to ang mga teaching sa mga apostolis. Kay kung mulapas ta sa teaching sa mga apostolis, diha na pud ang sumbanan magka man akong gisang litanan lagi mananahi, mutipas niyo agi.
2: Yes.
0: Oh, pero kung mabasa itag sumbanan, dugangi brother, sa Buhat City 44. Sa Old Testament sa itag mabasa, o sa ikin ni Pablo, mahitungod sa panahon sa una. Doon naman ko ito, di ba, pagbuhat gani sa, kuan brother, kabantay ka sa plano sa Ginoo. Si Juan mismo gani sa pinadayag. Iniingon ang Ginoo nga, mauni kadako sa kanini ang, saan ni, New Jerusalem. Siyudad, mauni kamaniko, iyang plano eh.
2: Dunay ko anadaan.
0: Oh, dunay mga plano na daan sa Ginoo.
2: Latid na daan.
0: Oh, panalitan mo ingon ang Ginoo, ang syudad gihimoglun sa bulawan, nya himo ni moglun sa bato. Adili pwede na. Oh. 1000 years maghari unya imo ignog 700 ra. Adili pwede. Way us banay ni. Buhat City 44.
1: Buhat City 44.
0: Buhat City amen, amen.
1: Sa kamingawan,
0: diha
1: sa atong mga ginikanan.
0: Amen.
1: Ang tulda sa pagpamatuod.
0: Amen.
1: Ingon sa gitugon sa Dios nga nagsulti kang Moises.
0: Amen.
1: Sa pagbuhat ni ini subay sa panag-ingnan nga iyang nakita.
0: Doon na po panag-ingnan sa panahon ni Moises sa una, doon na po panag-ingnan kinang na naisumbanan. Katong panag-ingnan nga nakita ni Moises dapat sumban mautoy tan-aon sa ilang pagbuhat sa unang panahon mga suwing tigpaminaw.
2: Amen.
0: Nankaroon kung magbasi itagyod sa pagtulunan sa mga apostolis, dili man ta magkasalama agdiha. Kay pag ang mga apostolis, pareha atong giingon na atong Domingo mga suking tigpaminaw, no? Kung ato lang dito ang pamalandungan. Kana na ang gistudlo karon sa mga kahigalaan na to, mga religious group. Kung wala ta makita ang mga pagtulunan, like for example, ang pagtulunan sa mga apostolis, si Kristo Dios man yun.
1: Amen.
0: Oh. Kay nasayod na ang mga apostolis bro, rat nga, walay nakaila sa amahan, gawa sa anak, wapoy nakaila sa amahan, aw sa anak, gawa sa amahan.
2: Yes.
0: Sila rang doon nagkailhanay. Kung muingon kakaroon bro, rat nga, si Kristo taura, muna ipag-ilan mo sa amahan.
2: Oh.
0: Kaya ang amahan may nakaila ni Kristo, si Kristo po nakaila sa amahan. Karon ikaw nga tao, muingon kag si Kristo tao, ang amahan bro, pag-ilan mo tao, ana rana siya kasayon. Pag maingon ka si Kristo Dios, ang pag-ilan mo sa amahan, Dios.
2: Dios.
0: Kana, muy sakto. Naman ang pag-ilan ni Pablo, si Kristo Dios gyud, mga apostoles, si Kristo Dios. Mao ni atong basihan ingon ana. Wala joy ko ay. Busa 2 Timoteo 1:13 ang sige ingon madere.
1: Amen.
0: Mao tas pagtulon-an kay Kino pagtulon-an labing importante.
1: 2 Timoteo 1:13 Sundon mo ang hularanan.
0: Sundon mo ang hularanan.
1: Sa maayong pulong nya imong nadungog gikan kanako. Sa pagtuo og sa gugma nga na kang Kristo Hesus.
0: Sa panahon ni Timoteo giignan siya ni Pablo nga sunda ang imong nakita nako.
2: Yes.
0: Ipasunod dyan ni Timoteo. Ang nakita ni Timoteo ditong Pablo kay pinaagi diha mga suking tigpaminaw sa pagtan-aw nato sa mga pagtulunan sa mga apostoles. Pinaagi ana, dili ta malipat. Kung mahimo, bisan pag inyo igsoon sa pagtuog masayop, makasulti na mo.
2: Yes.
0: Na Brad, wala na ni, dili ni siya muy mao sa kasulatan. Kana, EPSD?
1: Ang husto nga pagtulunan, nga imong natunan gikan kanako, mao ang imong angayng itudlo. Nga adunay pagtuo, o adunay paghigugma. Tungod kay mao kini ang angay natong bat buhaton. Ingon nga mga anaa na kang Kristo Jesus.
0: Ang pagtulunan nakita, ang nilitra gyud pagtulunan Brad Vince, no? Ang pagtulunan kuno nga nakita, pagtulunan ni Pablo nga nakita ni Timoteo ditong Pablo, mao'y imo itudlo. Nakaron ato mga suking tigpaminaw, ang mga ato mga kagalaan karon mga suking tigpaminaw, bisag wala gitudlo sa Biblia, itudlo man. Naman ay nakalisod kayo. Maghisgot na gani ta og kamaturan mga suking tigpaminaw, mao nang among intro pagbungkag yun ni. Pagbungkag ni sa mga dili mao, kanang mga tinukod og tao ba? Kanang man-made bitaw? Pagbungkag man guni? Pagbulgar ni sa ilang mga dili mao nga mga pamaagi. Kaning among gisulti, among gidasig ninyo nga base dito sa pagtulon sa mga apostoles kay bisan pag-angkon ka. Di ta malipat sa pag-angkon kay si Satanas, tanawa. Kuya mo guni Satanas, mangangkon man guna? 2 Corinto Brother Benz, Kapitulo 10, Versikulo... Ah, Kapitulo 11, Versikulo... 14 sugod, o sige ingon.
1: 14. Og kini dili hinoon ikahibulong.
0: Nganuman.
1: Kay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyang kaugalingon.
0: Amen.
1: Ingon nga manulunda sa kahayag.
0: Mao nay klaro. Mismo si Satanas nagtakuban ingon nga manulunda sa kahayag. Tawo siya ni Kristo. Posible ang mga suki natong tigpaminaw o atong mga kagalaan usab posible mga mugamit ani ah, kami bitaw po natukod mi 33 AD man pud gani mga suking tigpaminaw dahang mga relihiyon sa wala pa gitukod ni Kristo ang church wala pa gyud mapurma ana ni mga relihiyon on kato dai Sadducees Pharisees
2: religion
0: mga Pharisees religious mga Sadducees like for example mga nagsunod og kasuguan sa wala pa ang church na ana man na gitukod ni Kristo ang ang church aron sa paghatag og kalahian sa relihiyon or sa man-made kanang mga gitukod og tao kaysa ang gitukod ang iglesia mo naghatag karong kalahian busa diri ta mag teaching o diri ta maghisgot og pagtulunan aron masayran gyud nato og kining pagtulunan nga gidala sa ato mga suking tigpaminaw uban or mga naglaom ang Utah Brad Benz nga naay mga suking tigpaminaw aron nato nga naay relihiyon pagnala
2: yes
0: naay mga katungdanan sa relihiyon? O nga, naiuban na muni trabanig versikulo. O, naiuban na niidra nga. Uy, di tayo pasamang ani kay kuanda ini. Pero ang tinood, nakabalo na sila nga di mao ilang mga pagtulunan. Busa, usay gingon sa unang Korinto, brother. Kapitulo 14, versikulo 37. Usay gingon ni Pablo.
1: 14:37 Kung adunay maghunahuna.
0: Kung naay maghunahuna.
1: Nga siya propita.
0: Kana, kung naay maghunahuna, nga manalang nga, o propita.
1: Umahiyas nga espirituhanon.
0: Kung mungingon siya, ana, aman po ko sa espiritu. Ana ba?
1: Kinahanglan mag-aila siya nga kining akong gisulat kaninyo, maoy usa ka sugo gikan sa Ginoo.
0: Ingon si Pablo, kung bisan kinsa niyo diya, kung naihiyas ninyo nga espirituhanon, kanang puno sa espiritu, Brad, rap ba? Espirituhan nga tao or propita siya kinanglan mo ag-ila kuno siya nga kinang gisulat Pablo mao isulat og sugo gikan sa Ginoo.
2: Amen.
0: Mao nang sa Galacia kapitulo 5 versikulo 10 Brother Benz. Niingon si Pablo nga ayon na mo kuan huna-huna pag labaw sa huna-hunang Pablo kanan ang iya ang mga sinulat ba sa laing termino. Galacia 5:10.
1: 5:10 Galacia ako masaligon kaninyo tungod sa Ginoo nga kamo dili mosagop sa panghuna-huna nga sukwahi sa ako. ug siya nga nagapagubot kaninyo, magaantos na raon niya sa iyang pagkahinukman bisan sa silot, bisan kinsa siya.
0: Masagi ingon ni Pablo sa Galacia, dili mo maghuna-huna, ug lahi nang huna-huna, sukway na siya. Ug bisag kinsa nga magpagubot diha ninyo, mahinukman ra unya siya sa silot, bisag kinsa siya. Kaya nga naman, kana mag-teaching og limaw, mini man na Brad Benz. Unya, wa man nila yung padulungan Brad Rap.
2: Yes.
0: Kalayo man gina.
2: Kalayo.
0: Kanang mga mini nga propita, kana mag-teaching ganig lahi nga pagtulunan gawa sa mga apostolis, linaw kalayo na asuking tigpaminaw paingon. Mini man na siya. Si Pablo yung nag-ingon, maunang sa unang Korinto, Kapitulo 11, Versikulo 2, unsay gikalipayan ni Pablo sa taga-Korinto. Ang gikalipayan ni Pablo sa taga-Korinto, brother, bisan pa, bro, rap, bisan pa ang Korinto, lahi-lahi silag kapakyasan, lahi-lahi silag kakulangon sa pag-alaga diya sa Ginoo, pero unsay gikalipayan, Pablo, 11:2.
1: Ginadayig ko kamo, tungod sa inyong paghandom kanako, sa tanang paagi o sa pagbantay sa akong mga pagtulunan, ingon sa akong pagbilin niini kaninyo.
0: Amen. Iyon ni Pablo, bisan pag, ang Korinto, kaning Korinto, Brad Benz, naman ni, Neusay, ako iyang Pablo, iyang Apulos ko, iya kong Kristo. Naay mga ingon ana nga kahimtang, pero unsay giingon Pablo nila, ginadayig ko kamo. Tungod sa inyong pagbantay o paghandom kanako sa tanang pagbantay sa akong pagtulunan, ingon sa akong pagbilin kaninyo. Mo ni kalipayan Pablo sa taga Korinto pud usa. Busa kining pag sulti na tug pagtulunan mga suking tigpaminaw, mao ni usa nga nagbulgar nga ang atong mga kahigalaan nga nagtukod og sikta or ang ilang pagtulunan dirita maka-identify nga, uy, di na yung mauni. Bisang pag-unsa kanindot, akong balik ko na. Bisang pag-unsa kanindot ang inyong simbahan.
2: O ngalan.
0: Bisang pag-unsa kanindot ang inyong ngalan. Bisang pag ang inyong ngalan, pag-ingon dito, gitukod ni Kristo ang iyong iglesia. Sa to pa, iglesia ni Kristo. Kay si Kristo mitag-iya. Bisang pag-inyo pa ng ngalan o iglesia ni Kristo. Kay si Kristo, ganag tukod sa iglesia. Murag unag ako mga suking tigpaminaw. O ako yung nagtukod sa iglesia. Iglesia ni Michael na, kay ako ganag tukod. Lisod po, ngalan ninyo, inyong ngalan. Ako mong kasuhan ana og kusana brad rap.
2: Asa man?
0: Oh, dili inyong butang, inyong nganlag inyo. Oh, na may kaso na. Ako'y nagtukod sa iglesia unya inyong nganlag. Iglesia ni Michael bisag iglesia ang Kristo. Napanalitan karon kay ang iglesia sa Biblia gitukod man ni Kristo. Mao nang sa laing pagkasulti, iglesia ni Kristo. Bisan pag nganlag pa nimo nag iglesia ni Kristo. Basta ang teaching ninyo sukwahi nas pagtulunan sa mga apostolis, dili gyud na mo imo. Bisan pag nakatulong pa mo sa ngalan.
2: Yes.
0: Bisan pag biblical pa inyong ngalan. Like for example, magngalan mi karon nga Church of God. Na kay na may mabasa sa Biblia iglesia sa Dios.
2: Nagit.
0: Oh. Bisan pag iglesia sa Dios, biblika ang ngalan. Pero ang inyong pagtulunan wa musibo sa mga pagtulunan sa mga apostolis, dili gyud na mao mga suking tigpaminaw. Mao na kini pagbungkag ni sa among gihimo karon. Busa Brother Rapi, unsa may imong ikasulti ana? Basig duna kay ikatampo pud ana. Kana mga pagtulunan.
2: Tinuod man gina siya, Brad Michael, kay ang basihan gyud sa tinuod nga pag-alagad, pagtulunan man gyud.
0: Amen.
2: Kay usahay daghan man gug mga kahigalaan kay suuna nato nga katlo lamang bisikulo sa Biblia, himuog ngalan sa gitawag tag ila ang gitukod nga simbahan. Pero ang ngalan ray naa sa
0: kana Biblia.
2: Biblia. Okay, ang gitawag tag kining practices dili naman siya teachings of the apostles.
0: Amen.
2: Pareha nang magpandong.
0: Amen.
2: Oh, yeah. Magpandong. Bisan tol nga ang mga babae sa unang Korinto 11 magpandong, pero di po nato makita nga magpandong.
1: Tinuod.
2: Busa wa ra gyapon siya mahaom.
1: Wala ra gyapon. Tinuod mo na siya.
2: Busa ang kuan gyud sa kasulatan nga mangupot gyud pag-ayo. Oh, makakita gyud ang atong mga higala nga kaning pagtulun-an ra gyud sa mga apostol. May bag-o og sakto nga sukdanan sa pag-ila sa tinuod nga tinukod ni Kristo.
1: Amen.
2: Okay, daghan mo angkon karon nga tinukod ni Kristo pero masukwahi sa gitawag tag pagtulunan. So unsa may gi kuan ni Pablo gi remind ni Pablo ngadto kang Tito. Tito Kapitulo 1 Bersikulo 9. Tanawa.
1: Tito, Kapitulo 1, Versikulo 9, nag-ingon. Yes. Kinahanglan nga mangupot siya pag-ayo sa kasaligang pulong.
2: Oh.
1: Nga ingon sa gikatudlo,
2: okay,
1: kaniya.
2: Okay.
1: Aron makahimo siya sa paghatag o pagtulunan sa matarong tuluhan.
2: Yes.
1: Ug usab sa pagsaway kanila nga nagasupak nini.
2: Kana. Busa ang tugo ni Pablo nga to kang Tito nga kuptan gyud pag-ayo. Katong gitudlo ni niya. Okay. O mora sa sila ni Timoteo nga sa 2 Timoteo 1:13 nga kuptan na gyapon. Oh. Katong hulad og tudlo ni Pablo mao ra gyapoy i makuan ba? Mulisod mo ang kaigod nga mura bag message relay ba? Oh, message relay mao gyud tudlo dito sa kinaunhan pag-abot sa ulahing ibis mo nay musulti. Lahi naman.
1: Lahi na.
2: Oh, busa, wa ma. Wala siya ma subay. Ang kining sukdanan gyud karon mga higala may suon, mao gyud nga kung unsay teaching sa apostol, tudlo sa apostol, pagtulunan sa mga apostol, ipabuhat sa Sibo gayon.
1: Amen.
2: Oh, City 23, Esdras.
0: Sibo gyud.
2: Ah, oh, kana gyud Sibo. Oh, walay dugang, wala pay kulang. Oh, walay kuha ba? City 23 sa Esdras. Tanawa.
1: City
2: Esdras City 23.
1: City 23. Bisan unsa nga gisugo sa Dios sa langit?
2: Okay.
1: Ipabuhat kana.
2: Sa unsa man?
1: Sa Sibo gayud alang sa balay sa Dios sa langit.
2: Kana.
1: Kay ngano ba nga may kaligot-got batok sa gingharian sa hari ug sa iyang mga anak na lalaki?
2: Kana. Pasibo ang katukong gisugo sa Dios ipabuhat sa Sibo gyud. Oh. Usa dili magsilbi higala igsuon nga dunay kulang pasobraan pod.
1: Tinuon.
2: Kulangan pod. Ang gusto sa Dios Sibo gyud.
0: Oh. Kung magdugang na
2: ikaso. Oh, kay kung magdugang na ikaso na. 30 versikulo size proverbio.
1: Proverbio 30 versikulo size.
2: Ah.
1: Nag-ingon. Ang gisulti dili ka magdugang sa iyang mga pulong.
2: Nga naman.
1: Tingali unya pagabadlungon ka niya.
2: Okay.
1: Ug ikaw hikaplagan nga usa ka bakakon.
2: Kana. Okay, kung ato ang dungagan pod igsuon. Ato pong kulangan. Ah, susihon tas Gino hikaplagan tanga bakakon. O busa ang tinuod nga alagad.
1: Tinuod.
2: Tinuod nga gitukod ni Kristo. Tinuod nga mag-aalagad ni Kristo. Dili ginamusaylos kasulatan. Oh. 4 size sa Hebruanon. Ah, unang Korinto.
1: Unang Korinto, 4 size.
2: Okay.
1: Nag-ingon. Karon kining tanang mga butanga,
2: okay.
1: Mga igsuon.
2: Okay.
1: Akong gikapadapat kanako,
2: okay.
1: Ugang Apulos tungod kaninyo.
2: Nayon.
1: Aron nga pinaagi kanamo, ingon nga sulundon,
2: okay.
1: Kamo makakat-on sa pagkinabuhi.
2: Oh.
1: Nga dili may saylo na sa kasulatan.
2: Kana.
1: Aron wala kaninyo'y magpaburot sa pagdapig sa usa batok sa usa.
2: Oh, oh. Kana ba? Aron nga walay garbo mo gitib.
0: Biblical
2: gyud. Okay. Isun po kay mo.
0: Muriak
2: pa ta. Brad Michael, oh, mabasa man para anang
0: si Kristo Dios.
2: Ang iglesia dili ang iperistro.
0: Oh, nya imong
2: Kristo. Oh, Kristo kay di mabasa. Dili na magi mabasa imo na nung iperistro.
0: Oh.
2: Oh, kana ba nga una-una ba busa? Igsuon. Kung unsay mga teaching sa mga apostol, ipabuhat ra gini sa Sibo gayon.
0: Sumala ra man sa mabasa.
2: Yes.
1: Oh, niya, may, wala may poy biblical ito nga ang iglesia iperistro.
2: Oh, niya, atong mga igsuon pod na mangita po katarungan nga wala magi mabasa nga iris dili iperistro. Busa iyo mo pong iperistro. Kaklaro nung kayo ng dili na gani mabasa, iperistro pa gyan.
1: Supak gid siya sa pagtulunan sa mga apostolis, Brad Rap.
2: Yes. Busa, Brad Michael, ako ibalik ni mo.
0: Busa ka na magdugang lagi. Dugang sa pulong, di na magsilbi ng magdugang. Karangay kong Jeremias, brother?
2: Yes.
0: Kapitulo? Ang magdugang?
2: Jeremias.
0: Kinahanglan, ang di magdugang mga sunti paminaw kay kung magdugang, lisun na. 36 na siguro?
2: 36?
0: Amen. Busa, dili pwede dugangan mga sunti paminaw, abin mo? Kung ang pulong sa Dios mga kita paminaw dugangan diha na magsugod ang sayop or kakulangon nato. Busa ang si Apostol Pablo katong gibasa ni Brad Rapi kaganiha nga dili mo mukawa sa mga nasulat na kana bitong nasulat na masabtan man kayo.
2: Yes.
0: Past tense kana siya mga suwintig paminaw. Past tense kana siya. Nga dili mukawa sa mga pulong or kana mga nasulat na. Sama sa among giyong kaniha na among goy lagda. Kana mo mukawas na sa lagda. Mukawas sa pagtulunan sa mga apostoles, dili ingon sa paghukom sa mga relihiyon. Kanang pagtulunan sa mga relihiyon, kanang tinukod og tawo mga suwintig paminaw, wala na'y gingharian. Wala na'y makuhang balos gikas Ginoo. Asa mabasa? 2 Timoteo 2 versikulo 5. Basta gani mubulag ka sa lagda ang nasulat katong paambit ni Brother Rapi kagani ha.
2: Yes.
0: Kana nasulat niya kung mubulag ka, walay purong-purong kadawa.
1: Ang magdudula. Dili paga purong-purungan gawas kun siya makigbangga subay sa mga lagda.
0: Na?

0: gisahiyas gamiton ka sa Dios. Nakaroon mo tukod kag wala nas Biblia, nalapas na, natukod ay kana. Wala mo tukod oi kana mga sukit natong tigpaminaron, wala man matukod sa church. Labi na tong dili jud mo adap og bautismo, ang motog magpabautismo maluwas, moingon sila pagtuo ra manggod. Kinahanglan di na mo guna bautismo. Wa siya kabalo nga ang pagpabautismo usa na nga pamaagi nga maapil ka sa church, katong gibasa nato sa maagi Brother Vince.
1: Yes.
0: Oh. Natalawa. Unsay giingon ni Apostol Pablo? Unang Korinto, continue to 3:12.
2: Karon kun sa ibabaw ni ining maong patukaranan, adunay magabalay og bulawan, o salapi, o mga bato nga hamili, o kahoy, o kugun, o dagami. Unya, ang binuhatan sa matagusa makita ra unya, kay ang adlaw sa hukom magapadayag man unya nini, sanglit kadtong adlawa, igapadayag man pinaagi sa kalayo, o ang maong kalayo mao ang magasulay sa binuhatan sa matagusa.
0: Na? Kung walay biblical teaching, pagtulunan sa mga apostolis, dili masakat. Inyo ara magyuna, pwede mo na ingnan ng bro rap, inyo ara.
1: Yes.
0: Ila ara magyuna. Wala man gilabot ang atong ginuana. Bisan pa gani sa kasuguan gani. Ang kasuguan, panahon ra man sa Old Testament. Panahon sa church, dili ka kita dihan, ingon si Pablo, ang moto sa kasuguan o magpabautismo maluwas. Di yes. Ka kita.
1: Mao po na ibantayan ng Robert Michael, kaya kaning uban na to ang mga kagsuunan nga nagtukod po ilang sikta sa relihiyon. Magamit po nga, Biblia po na mo.
0: Biblia po.
1: Pero wala makasabot sa gitawag ta konteksto ba?
0: Kana.
1: Okay. Doon naman po eh. Biblia po na. Mabasa po na mo. Pero wa makasabot sa dagan sa panahon.
0: Ah, buti mo pasabot bro, Rap.
1: Pasabot nga, doon naman kinutuban.
0: Correct.
1: Oh, sama ng kasuguan.
0: Oh.
1: Oh, doon naman po na siya kinutuban. Oh. Kung sa panahon sa Gracia, kining gitawag mo na siya o kanang, sige na, Brad Michael, sa Galacia pa nga gitawag na siya kining
0: mag-aagat?
1: Oh, mag-aagat ba?
0: Kapitulo 3?
1: Oh.
0: Oh, ato na hisgutan.
1: Kapitulo 3. Iagat na padulong sa destinasyon. Lisod mo kayo pabalik ko na nakadumdum naman.
0: Amen. 24.
1: Oh. Okay.
2: 23.
0: Sugod.
2: 23. Nagingon. Karun sa wala pa moabot ang pagtuo.
1: Yes.
2: Kita gibilanggo ilalom sa kasuguan.
1: Okay.
2: Binugngan hangtod nga ang pagtuo igapadayag.
1: Yes.
2: Busa ang kasuguan na himong atong magtatagad.
1: Yes.
2: Sa pag-agat ngadto kang Kristo.
1: Oh.
2: Aron kita pagamatarungon pinasikad sa pagtuo.
1: Ah, oh, kana.
2: Apan karun nga ang pagtuo miabot na.
1: Unsa naman?
2: Wala na kita mailalom sa magtatagad.
1: Yes. Unsa to magtatagad ka ganiha?
3: Kasuguan.
1: Wala mailalom ba? Alisod man kayo, muto ang pabutismo maluwas. Pag humag kaluwas, pabuhat to na po sa kasuguan.
0: Dili pwede.
1: Oh, dili pwede. Dilalisa
0: ganyan lang Pablo sa buhat 15.
1: Yes.
0: Kaya mga igsuon sa buhat 15 na itong panahon sa Jerusalem, patumanon man, dili mo maluwas, gawas kon makonsiderasan, masirkonsiderahan mo sa pagtulon ang tumisis.
1: Yes.
0: Di mo maluwas, gato din Pablo, bangi dito, brad.
1: Dagi.
0: Gakong lantugi ang nahimo. Kay ang teaching sa bagong tugon panahon kasi dili na mo ipamaagi.
1: Yes.
0: Prosesos kaluwasan. Busa, kanang mag-teaching karon maghimo pagtulon ang kasuguan o kiragyapon panahon sa Gracia dili oy. Si Pablo nagsaysay gyud ana nga ang kasuguan kung ang hintil nga way kasuguan magbuhat tanawa. Basta gani magbuhat ka mga suking tigpaminaw nga dili na pinaagi sa mga pagtulon sa apostolis og diha kang Kristo inyo arana. Kapitulo brother. Kapitulo Roma 2, versikulo 12 siguro. Katong ang hintil na kasuguan?
1: Yes.
0: 2, versikulo...
1: Roma 2.
0: 2, versikulo 13 sugod. Ah, 13 na lang.
2: Kaya dili ang mga nagapatalinghog sa kasuguan,
0: amen.
2: Mao'y matarong sa tubangan sa Dios.
0: Kung maghisgot kasuguan.
2: Kung dili ang nagatuman sa kasuguan, mao ang pagpakamatarungon.
0: Niya itong panahon na kung maghisgot o kasuguan, pero panahon sa Gracia, panahon ni Kristo, na pa ba? Padayon.
2: Kung tuman sa kinaiya ang mga hintil, nga walay kasuguan,
0: amen.
2: Magabuhat sa gimbutan sa kasuguan. Nan sila kasuguan na sa ilang kaugalingon.
0: Amen.
2: Bisan wala sila'y kasuguan.
1: Tanawara.
0: Ang hintil kuno, bari ha? Aron masabta na to. Ang hintil kuno, nga walay kasuguan, unya magbuhat, ato lang gi-example ang kasuguan, magbuhat sa kasuguan, bisagwa sila'y kasuguan, nan kasuguan na silang kaugalingon. Way labot ang Diyos ana, uy. Buot ipasabot, magbuhat gani tag sukwahi na sa teaching sa mga apostolis, dili na panahon sa Gracia ang imong teaching, nan kana nga mga trabaho imo ra na. Dili nimo pwede ingon ang Ginoo, oy, sweldo imi. Ginoo yes. Taga imi ginharian. Dili pwede mo ingon kas Ginoo. i-counted lang na nga ang ginumuswildo ni mo kung dito ka sa iyang umanag trabaho. But ipasabot, yes, ang iyang teaching mo imong gisunod, pag-ingon sa Ginoong Hesus panahon sa kasuguan, apanahon sa grasya nga ang kasuguan, o kiragi hapon. Pag-ingon sa mga apostolis nga ang kasuguan, o kiragi hapon panahon ni Kristo. Katong balaod ni Moses, o kiragi hapon dadoon karon nga maghalad-halad mo, magbantay mo ikanapulo, magbantay mo kanan ang Ten Commandments, magdili mo aning mga pagkaon. Oh, okay ra na siya, uy. Pero wa man gisagol. Pag maghisgot ganig gibulag sa mga apostolis ang grasya ug ang kasuan, ibulag po na to.
1: Mm.
0: Pag maghisgot ang apostolis og ang si Kristo Dios, Dios si Kristo.
1: Yes.
0: Pag maghisgot ang mga apostolis, diri na po tayo, Brother Vince, inini ang unsa tong pangutana ha, murag paluap?
2: Mm. Katong pangutana mga pagtulunan, daghang mga pagtulunan. No nga apan ang mga kahigalaan nato, wala pa gid sila nasayod. Mas labihan pa gid importante, Brother Mike, nga kanga ang tanan nga mga kining kwan ba, kani mga unsay proseso, unsay mga angayon buhaton nga mao gid tinuod.
0: Sulod sa church.
2: Mm. Sulod. Kay daghan nga bisan mga babae, usa man puna pod.
0: Kana
2: magasulti pero walay mga pagpandong sa mga sa gisulti ni Brother Rapi kaganina. No, kung ipadayon to nga ginatagaan og pagtagad ang mga babae karon sa ilahang pundok nga makasulti pero walay mga pagpandong. Pero sa kasulatan, Brother Rapi, di gisya angayan.
1: Di siya
2: nga magasulti siya nga walay pandong.
1: Yes.
2: Nga kadaghanan karon muatubang sa mga brother, no, wa gi sila mga pagpandong. Mo na i realidad pud usahay karon nga mga nagtukod og pundok, wa na gyud na subay diha sa kasulatan.
1: Amen.
2: Unya kanang napoy igsuon nga nangutana, Brother Mike, nga kana bang angayan ba nang paso magpaso-paso, no? Pangutana, Brad, kanang style sa reliyon ba nga inig simba na ay paso-paso, no? Sa tunga murag grand entrance ba, no? Mao ka na naa ka na sa kasulatan, no? Nangutana siya, naa ba ka na sa kasulatan?
0: Naa ba daw sa kasulatan na paso-paso? Og na sa kasulatan kita mga Kristiyano nagbansay pud ta na. Kanang magpaso-paso na ingon ko sa to grand.
2: Oh, grand entrance, ha?
0: Grand entrance.
2: Oh, sa dili pa ka mo kuan.
0: Mulingkod sa nan.
2: Oh, sa dili pa ka mulingkod, oh, paso-paso sa kaniya.
0: Oh, nang pinapinahan ay yun. Oh, dali paso-paso. Basta walay mabasa sa kasulatan mga suking tigpaminaw. Basta walay mabasa sa kasulatan, dili na namo igtuman. Nagpasabot po, basta wala sa kasulatan, kanang inyong ibat ngayon, dili na mao. Kanang magpaso-paso, dili na mao. Wala may gingo diyan sa kasulatan. Ang atong Ginoong Hesus gani, kung imong tanawon dito, atong balikog ba sabi? Kung atong Ginoong Hesus, paso-paso ba na yung meditsos, tunga man. Kahuan, Kapitulo 19. Kaaw 20, versikulo 1.
2: 20 versikulo 1.
0: Oo.
2: Sa
0: 20 versikulo 19.
2: 20 versikulo 19.
0: Amen.
2: Nag-ingon. Og sa pagkasumsum na niadtong adlaw,
0: Domingo to.
2: Ang nahunang adlaw sa simana, samtang tinakpan ang mga pultahan. Sa dapit diin dito ang mga tinunan, tungod sa kahadlok nila sa mga Hudyo. Si Jesus mitungha og mitindog sa ilang taliwala. Og miingon kanila, ang kalinaw magauban kaninyo.
0: Ang giignan bitaw sa Ginoo, katong nag-alirong man kay sa taliwala man siya mitungha. Ayha ang Ginoo miingon ang kalinaw magaana kaninyo. Nagpasabot kining praktikalan na sa mga Kristohanon. Then ikaduha, ang atong Ginoo mga suking tigpaminaw nitong ha dito sa taliwala, wa may proseso.
2: Wala siya dipaso.
0: Na ipaso-paso di ani, wa may paso-paso ni.
1: Yes.
0: Oh. Og di mo motuo sa Ginoo, mapaso noon mo kay hilutan mo sa Ginoo og magkasayo po sa iyong teaching. Oh. Pero kani wa ipaso-paso ni mga suking tigpaminaw oy. Klaro kayo nagtigom sila dito, ang Dios mi tungha sa ilang taliwala.
1: Yes.
0: Oh. Nagpasabot, naglibot sila, nag-alirong sila nining panahon na. O na ang Dios ni tungha sa ilang taliwala, walay proseso, walay amoy paso-paso ni. Naiusay ato mga suking tigpaminaw para lang yung ignon mo sa mga tao, ang ganahan ng Dios mga tao ba mo inyong gitagad. Kay ganahan sa mga tao pinahan ay mangyod. Nagari uban mga brother, nay uban mga bata. Kanay inyong pagtulon ang bitong mga bata inyong ilain-lain panahon sa inyong tigom.
1: Yes.
0: Sa tinuod lang kung tao ako'y patan-aon ana, kung mo tan-aw ko sa akong tawhanon nga pagkakita, inindot na. Kay inyong ilain ang mga bata sa panagtigom unya kamo mga dagko diri mo kay lagi inigsaysay ninyo og mga tights mga halad-halad ang mga bata maghilak-hilak man to di kay makatarong og paminaw ang mga inahan. Pero kung ato tas Biblia normal ba na nga kinaiya ninyo kanang inyong ilain ang mga bata
1: gitawag ay si Kristo.
0: Oh panahon nga inyong hinginlan, tanawa. Basa pa atong pangitaon, bro, Benz. Bro, ra, katong hinginlan niya mga bata. Sa buhat Mateo, Kapitulo 9 siguro, nga katong mga bata. Hinginlan man eh. Sa iyang mga tinunan nga, ang mga bata, ipalayo.
1: Palayo.
0: Pero tanawa, Mateo, Kapitulo 19. Katong hinginlan niya. Mm-hmm. Kapitulo 19, versikulo
1: 13
0: siguro sugod.
2: 13, ug dihay mga gagmayong bata nga gidala ngadto kaniya aron tapinan sila niya sa iyang kamot ug iampo sila ug gibadlong sa mga tinun-an ang mga tawo.
0: Okay.
2: Apan si Jesus miingon, paduula kanako ang gagmayng kabataan ug ayaw nino sila pagpugni kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila.
1: Yes.
2: Ug iyang gitapinan sila sa iyang mga kamot ug unya milakaw siya.
0: Ang mga bata gipaduol gani kaya ang sama kanila mo idako dito sa gingharian sa langit. Pero kamo
3: mingon gud pud dayon nga asaba kayo.
0: Saba kayo kay inig sayo sayo ninyo og text di man kadungog mama magpapa.
1: Sige digandagan.
0: Sige magdagandagan ang tunga alingasa man napoy uban abi to tuy nagteaching yang pids murag usa toy teaching niya basta ang teaching ni ingon dito okay ra ba panahon sa tigom nga manguyab. Iyan giteaching dili pwede. Imo nang gida ginot nang panguyab nganong dili ka kuy kapanguyabon ko. Di day ko ning papanguyabon.
3: Sindigutom to.
0: Oh, gigutom baka ato, no. Ato'y pamahawa, lagi magsaba-saba.
1: Oh, nabilar baka sa trabaho.
0: Nabilar baka sa trabaho, ikapoy, maganin ni Simba in town, ni Tigom in town. Ingon siya, dili pwede manguyab. Kaya iyang target ato, dili pwede magtulog-tulog.
1: Yes.
0: Sa tinod lang, di mang yun na pwede, pero ay ibalaod.
1: Yes.
0: Di magtulog-tulog, kaya aron iksultigod po ninyong tets lagi. Aron makadunog yung maayo ang papa o mama. Di ba, bata, ato nahingilan ng bata, ato lang inlain-lain. Hanay na kaayo. Ang ending, ang inyong paghanay, na wala na sa Biblia. Bisan pag unsa kanindot unsa kahanay ang inyong pamaagi diha sa inyong simbahan. Basta nikawas na teaching sa mga apostoles, tanawa kauban mo sa Ginoo. Lucas 11 versikulo 23. Naghimo-himo mog inyong pamaagi, nagapanghipos mog inyong mga pamaagi, naghimo-himo mog inyong pamaagi, tanang pamaagi inyo ra, tanawa kauban mo sa Ginoo.
2: Siya nga dili dapig kanako, bato kanako.
0: Tanawa.
2: Ug siya nga magapanghipos nga dili uban kanako, nagapatibulaag.
0: Siya nga nagapanghipos nga dili uban ako, unsa na nagapanghipos? Himo-himo po kag imo ba? Himo-himo po kag imo ang propaganda pod. Aron indot pud ana sa mga tao, pero unsa giingon? Siya nga nagapanghipos nga dili uban ako, nagapatibulag, tibulag ramang gud mo. Lipat-lipat ramang gud ang inyo. Dili ni ingos pag unsa ha, ingon ra ba dayon atong mga suking tigpamina o kahigalaan uban nga pangdaot man puna, naday pangdaot, ang pangdaot gani mga suking tigpamina pahinumdum na to ha. Pag ingnon gani ko ninyo o kawatag manok o di ko kawatan mo ni pagdaot.
1: Yes.
0: Pero ganig niingon mo sa pulis, nisumbong mo kana si Michael kawatan man ang manok unya tinuod adili ang pagdaot. Inyong gibulgar ang akong dili maayo nga mga binuhatan.
1: Amen.
0: Oh, pagsultin as tinuod. Nakaron balikta. Kana nagapanghipos inyo naghimo ra mog inyong kaugalingong mga pagtulunan dili na basi sa mga pagtulunan sa mga apostolis. Inyo ana manggod na. Gani dili lang ingon unta ma kuan. Dili lang unta pun manlain ang atong mga kaygalaan nga nagsubaybay ini ni ang adlang ipapahulay or kasuguan. Kanang kasuguan apil man sa nagdilig mga pagkaon tanawa sa teaching ni Pablo dili lang unta na ha. Pero ingon ni Pablo kanang nga pagtulunan atong ibulog ra gamay. 2 Timothy brother Benz tanawa. Ano unang Timothy kapitulo 4 versikulo 2. Tanawa.
2: Pinaagi sa mga pagminaot sa mga taong bakakod.
0: Uno lang sa sugod, masabtan yun.
2: Og ang espiritu sa tinaw nagapahayag.
0: Yes.
2: Nga sa kaulihi ang mga panahon,
0: usaman.
2: Adunay managpamiya, gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu.
0: Uh-huh.
2: Og sa mga tuluuhan sa mga yawa.
0: Sa to pa, Robins, nakita na ni Pablo daan sa sulat niya ditong Timoteo, yung ginas Timoteo, naray mo amuabot rang panahon. Nga dunay mubiya sa pagtuo. Kining pagtuo ha, bro, Benz, gikan ni sa church, gikan ni sa real, mubiya sila sa matuod nga pagtuo tungod sa ilang pagpaminaw sa malimbungon nga espiritu ug sa tuluan sa mga yawa. Unsa man ni? Ato ipadayon sa 2 ug 3.
2: Pinaagi sa mga pagminaot sa mga taong bakakon.
0: Bakakon nila sila.
2: Kinsang mga kaisipan na nga paso nga daw pinaagi binagang putaw.
0: Amen.
2: Nga managdili sa pagpangasawa.
0: Unsa to? Pagtulunan sa mga yawa o malimbungon nga espiritu ang ilang pagtulunan nagdili sa pagpangasawa. Maingon po dayon o nga ang among pop si Pedro may una, si Pedro doon na may ugangan. Masabtan po na, brother.
1: Yes.
0: Masabtan po na. Ako na makoy asawa, napo koy ugangan. Ang akong ugangang lalaki, papa sa akong asawa. Ang akong ugangang babae, mama po sa akong asawa. Mo man say klaro. Sa tupa si Pedro dunay asawa. Nakaroon diri na may nag-teaching na itong mga kahigalaan o na sila trabaho, aning katungdanan na bawal na mga asawa. Bate ha? Maunay malimbungon nga espiritu o tuluhan sa mga yawa. Ikaduha?
2: Ikaduha? Ang giingon o magapilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunun.
0: Na? Kaila mo, kani, bisang pagdili na ito hingin lang ni, na may mga relihiyon karon nga nagdili sa kanunun. Na ang specific nga gidili diha. Pag kanang pagkaon sa naluok, yes. Halad sa mga Diyos-Diyos, o kanang ang pakigilawas, kanang dugo. Pagkaon sa naluok, kanang wala maihaw tagad, namatay, unya yung padyong gitiwasan, kana dili pwede, o kanang dugo, kanang dinuguan ba? Gi-specific pa na siya diha. Nga dili ipakaon. Maura na dili ipakaon panahon na sa grasya. Pero gawas ana, katungtanan panahon ni Pedro dito sa Buhat Jis, gipakaon na manggod. Unya na po yung uban, maingon man din bro drop or bro bens nga. Ah, ang buot ipasabot anang sa Buhat Jis panahon ni Pedro. Mga tao manguna, naday tao ipaihaw? Naday tao upat og tiil?
1: Yes.
0: Basi guwak-wakon siguro. Oh, kana ba? Buhat Jis. Pero maingon noon sila, ang gitumong anang Buhat Jis, duha, tao og mga mananap, amrag, okay. Makahangi-uhangi ura.
1: Okay.
0: Makahangi-uhangi ura. Pero imurag yung i-specific dito sa mga tao ra gito siya di magsilbi na ada itaw do kabuk upat kabuk tiil oh pag ihaw na itaw subo di sa ginoo na magihaw tao di ay oh busa kung masabta lang nato ang kasulatan mga suwing tigpaminaw aritas pagtulunan mo base dili gyud ta masalamaag na busa niining mga panahon na nakita ni Pablo daan nga dunay mubias pagtuot tungod sa pagtagad sa tuluan sa mga yawa duna pa pagtulon na dinhi yawa di ay oh kana di ang magdili sa pagpangasawa. Gihimo na nilang pagtulunan, nagdili sa mga pagkaon, gihimo na nilang pagtulunan. Nga ang atong gisubay lagi, pagtulunan lagi sa mga apostolis. Sa panahon na sa grasya, kay mao na sinugo sa atong Ginoong Hesus Kristo. Nakaroon, mabalik na atong pagpandong. Kanang mga sukin atong tigpaminaw, kanang mga kahigalaan na ito karoon, bro rap, nga naasa grupo nga dili magpandong ang mga sister panahon sa ilang tigom, nakatunong ka na, wala uy. Unang Korinto 11. Tanawa, kanang wala magpandong. Napoy uban ang ila pong mga lalaki nagpandong pod.
3: Nabali
0: pod. Nagpandong pod panahon sa tigom nila sa ilang simba magkalo pod na imurag yahong gipatong sa ulo.
1: Yes.
0: Biblical kala siya dili uy. Dili man atiting sa mga apostolis. Unsay gi unsa man di ay ni ingon Pablo? Unang Korinto 11:3 sumpay na ganias pagtulunan Pablo.
2: 11:3 apan buot ko nga inyong sabton. Nga ang ulo sa matag sa kalalaki mao si Kristo.
0: Padayon.
2: Ug ang ulo sa babayi mao ang iyang bana. Ug ang ulo ni Kristo mao ang Dios.
0: Yes.
2: Ang lalaki nga magapandong sa iyang ulo
0: samtang
2: nagaampo o nagahimo siya og propesiya, nagapakaulaw siya sa iyang ulo.
0: Ataya? Kung ang lalaki kuno magampo og magpandong og magpropesiya, nagpakaulaw siya sa iyang ulo kisa iyang ulo, di ba si Kristo?
1: Si Kristo.
0: Imong gipakaulawan ana ang Dios. Busa ka nang mga namaroy mga head sa mga religion. Na yung mga pangulo nila nga magpandong sa ulo. Napagyo na silang pagtulunan nga puli ni Kristo diri sa kalibutan. Kanang pagpandong ninyo, inyong ipakaulawan si Kristo, ana.
1: Yes.
0: Kay ang ulo sa matag usa ka lalaki, tanang lalaki, si Kristo. Si Kristo mo'y ulo. Teaching ni Pablo na, labi na sulod sa church. Karon pagpandong ni mo diha, panahon sa inyo, kanang nabitaw na ay nangatong danan, mga hid ninyo diha. Kanang magpandong bitaw. Oh, nagpakaulaw na ni Kristo. Kanang inyong gibuhat pagpakaulaw na ni Kristo. Kana pong babae, talawa. Kung ang lalaki mo'y magpandong ha, ang babae po nga di magpandong. Padayag basa.
2: Apan ang babae nga wala magpandong sa iyang ulo.
0: Amen.
2: Samtang nagaampo o naghimo siya propesiya.
0: Amen.
1: Yes.
2: Nagapakaulaw siya sa iyang ulo.
0: Amen.
2: Sama ra nga kiniskisan ang iyang ulo.
0: Ang babae sab kuno nga magampo o magpropesiya, tigom ka nang magsharing ba? Inambitay sa pulong, di ka magpandong. Nagpakaulaw kuno ka sa imong ulo. Unsa may ulo diha sa church kinsa may ulo sa mga babaye ang lalaki. Pero sa inyo nang panimalay ang imong ulo kung minyo ka imong bana. Kung sulod sa church ang mga sister diha daghan ang ilang ulo mao ang mga lalaki. Mo nang ingon Pablo di ko musugot nga ang mga babaye magbuot sa mga lalaki. Mo nang need siyag pandong. Nagpasabot ubos siya sa mga lalaki. nan karon kung dili mo magpandong panahon sa iyong tigom, may pay nagpaalot na lang mo sa iyong Pablo, sa maranga kiniskisan ang iyong ulo, may pay wala lang mo nagtaas og buhok. Mga suking tigpaminaw, mauna siya teaching ni Pablo, panahon sa tigom, panahon sa inyong, gamitan og terminong simba, aron dali masabtan, sa inyong pagtigom or pagsimba, diya sa inyong tiguman, o mag-ampo ba mo, kinanglan mong magpandong, teaching na ni Pablo. Kung dunay dili magpandong ang mga relihiyon, teaching na ni Pablo, 14, taman sa 16, kana nagayon mga chapter.
2: 14, dili ba ang kinaiya maoman ang nagatudlo kaninyo,
0: men,
2: nga makauulaw sa lalaki ang pagpatag-as sa iyang buhok.
0: Tinood, padayon.
2: Apan nga kun ang babae adunay tag-as nga mga buhok,
0: unsaman,
2: kini may usa niya kagarbo.
0: Padayon.
2: Kay ang iyang buhok gihatag kaniya ingon nga igpapandong.
0: Na, buhok gani, igpapandong gani. Gipangitaan yung pamaagi sa Ginoo sa teaching Pablo nga ang babae gitagaag kinaiya nga taas og buhok, Brad Vince, tungod kay igpapandong gani na niya. Nagpasabot nga ubos agyud siya Brother Rapi,
1: yes,
0: sa mga lalaki. Padayo basa, kung dunay mga relihiyon karon nga nag dunay mga pagtulunan karon nga wala magbase or sa Biblia or wala magpandong ang ilang mga babae, si Pablo mouyon ba ana 16.
2: Apan kun aduna may makiglalis bahay ini ini.
0: Karang lalis dia pud ditaw ang termino makiglantugi, padayon.
2: Pahibaluas ya nga ako o ang mga iglesia nga iya sa Dios wala magaila og batasan nga lahi
0: niini. Unsa ingon ni Pablo? Kung dunay makiglalis o makiglantugi mahitungod ini, pahibaluas siya nga ako ug ang mga iglesia nga iya sa Dios katumatuod nga iya gyud sa Dios wala magaila og batasan nga lahi niini, yes, nga di gyud magpandong. Nakaron panahon sa iyong tigo mga suking tigpaminaw. Sa inyong grupo karon nga gibarugan ay pandong, kung wala ayo naglangan. Batsi. Si bat sa laing termino pangitag kamatuoran.
1: Yes.
0: Oh, pangita og kamatuoran. Kanang muhaom sa Biblia, pagtulon sa mga apostolis kay didto ta. Oh. Kana na ang pandong lang niha, sa pandong ni. Sa Brad Rap, doon na kay ikadugang aning pandong at tema?
1: Okay naman na.
0: Oh. Sa pandong ni, adto ta sa laing tapiko. Gawas aning pandong. Ato na itong gisgutan, Brad Rap, sa miyagi, itong alirong.
1: Yes.
0: O alirong, gisgutan naman itong mga suing tigpaminaw, nga di yun na siya pwede. Kanang ang isara dito mo'y musulti sa taliwa, sa unahan.
1: Ang mga membro mag-atubang.
0: Ang mga membro mag-atubang, ingon ana, ang usara dito musulti, biblikal na, dili mo na biblikal.
1: Yes.
0: Oh. Kay ang termino, nga nung mag-alirong diha, ang Dios mo'y pounder, katong akong gisaysay kaganiha, nga ang Dios, nitunga sa ilang taliwala, ang Dios mo'y pounder na to diha. Siya mo'y atong ulo, pinaagi sa Espiritu Santo nga nipuyo sa atong sulod.
1: Yes.
0: Oh, siya mo'y atong founder. Nganong kinahanglan jud tang mag-alirong kay magsinulti ay ang termino. Kanang isa ra kabuk musulti sa inyong grupo. Kanang isa ra kabuk musulti sa inyong relihiyon nga giapilan. Biblikal na dili oy. Epeso 5 versikulo 19. Ang termino ni Pablo magsinulti ay dili kay isa ra musulti.
2: No. Epeso 5:19.
0: Amen.
2: Pag sinultihay kamo,
0: yes,
2: ang usa sa usa,
0: amen,
2: sa mga pulong, sa mga salmo, ug sa mga alawiton, ug sa mga awit nga espirituhanon, nga managawit ug managtugtog nga magadayig sa Ginoo, uban sa bugos niyang kasing-kasing.
0: O sa ni Pablo, mag sinultihay. Kana masabtan mo na kayo?
3: Amen.
0: Dali naman na masabtan mga suking tigpaminaw na mag sinultihay. Kana mag sinultihay gani, siyara, dili kay siyara usa musulti. Oh, kung mahimo ang tanan, kung pabation siya sa Ginoo, nga musulti siya kanang pagprapisi diha,
1: yes,
0: musulti siya kay gibabati siya nga musulti siya ang kasinatian, giunsa siya pag-amping sa Ginoo, giunsa siya pagpangga pag-atiman sa adlaw-adlaw, musulti na. Mao na ang termino Pablo magsinulti ay.
1: Yes. 14:31 sa 1 Corinto.
2: Ano si 31?
1: Yes.
2: Kay kamong tanan makahimo sa paghimog propesiya.
1: Oh.
2: Nga magaulos aron ang tanan matudloan ug ang tanan madasig.
0: Yes.
1: Ang tanan kuno nga mituo kang Kristo makahimo kuno.
2: Tinuod.
1: Makahimo sa pagpropesiya nga magaulos, magaulos puli-puli ba?
2: Puli-puli.
1: O dili kay usa lang.
2: Dili
1: oh,
2: kay ikaw ra permente.
1: Yes, kay dili po tanan matudloan. Mm. Oh, ikaw ra manudlo, di po ka matudloan. Kang gingon diri aron ang tanan matudloan ug madasig. Dayon sa 32 ug ang propeta makamaong pugong silang kaugalingon.
2: Tinuod.
1: Oh, kato po mga tag-as musulti, pugong pod kay
2: God.
1: Ang sulti ang tanan man.
0: Mm.
1: Oh, makahimo sa pagsulti nga magaulos. Kay kung dili manggod na sila makasulti, higala igsuon nagpasabot nga wala gina sila pagtuo.
0: Wala.
1: Oh, okay. Oh. Kay ang pagtuo mamay basihan nga makasulti sila. 2 Corinto 4:13.
2: Kana tinuod.
1: Okay.
2: 2 Corinto 4:13 nagingon.
1: Yes.
2: Sanglit kami nakabaton man sa maurang espiritu sa pagtuo.
1: Yes.
2: Nga diha sa nagsulat nini.
1: Okay.
2: Nga nagaingon.
1: Saman.
2: Ako mituo.
1: Okay.
2: Ug busa ako misulti.
1: Sir.
2: Kami usab nagatuo ug busa kami nagasulti.
1: Nawara. Tinuod. Makasulti na kay mituo naman. Oh, nagpasabot nga kung ikaw ay makasulti, nagpasabot ikaw ay mituo.
2: Tinuod, siyara.
1: Pero sa tinuod nga latid sa Biblia sa teaching of the apostle, makahimo na tanan.
2: Amen.
1: Dili na basihan ng eskwela tag 4 years nga theology, ha?
2: Yes.
1: Mga exon, wala na siya. Eskwela tag kining mag-training tag 4 years pod. Dili na gapo na siya.
2: Dili pod.
1: Mato tag eskwelahan nga kining training hall. Dili na siya mo. Nga naman, mura na kagway salig sa Espiritu sa Dios. Mato pagkag-eskwilahan.
0: Sakto na, bro, kaya pwede man kumuingon mo nga, may na masulti ka nag-eskwila, mga God.
1: Okay, tanawa, unang Juan 2:27.
0: Sakto gina.
2: Maunay sagad sa mga tao karon, basta magani maka-eskwila po, brother.
1: Mahimo na po siya.
2: Mo po'y sagad nila tanawon, tutukan.
1: Yes.
2: Naanad na ba sa realidad sa atong kapanahonan karon?
1: Pero 2:27 sa unang Juan.
2: Unang Juan 2:27.
1: Okay. Hinuon
2: ang pagdihog nga inyong nadawat, ikan kaniya.
1: Yes.
2: Nagapabilin diha kaninyo.
1: Okay.
2: Ug kamo wala magkinahanglan nga aduna pay magatudlo kaninyo.
1: Diha lang.
2: Mm.
1: Wala na kinahanglan nga aduna pay magatudlo kaninyo.
2: Amen.
1: Kinahanglan pa bang iskulahan?
2: Mm.
1: Wala na. Mm. Kinahanglan pa bang magtutudlo, maestro? Wala na. Unsa man ay magtutudlo, Brad Baines? Padayon na.
2: Og maingon nga iyang pagdihog kaninyo,
1: okay.
2: Nagatudlo man kaninyo mahitungod sa tanang butang.
1: Diha lang. Tanang butang, usa pa may pangitaw na ito sa eskulahan.
2: Gani.
1: Ang degree ba?
2: Mm.
1: Ang gitawag tag diploma ba? Dili.
0: Basihan.
1: Dili basihan sa tinuod nga pag-alagad higala igsoon.
0: Amen.
1: Nga naman, ang espiritu nga madawat sa usa ka tawo kung mutuo siya sa Dios, may magtudlo niya sa tanang butang. Wala na magkinahanglan eskwela patag purias trilogy sa Bible school, doon na nai gitawag tag espiritu. Kay kung atong basihan ng mga apostol, wala gay sila magkaeskwela, pero maisugon silang muwali, mga igsoon, mga higala ko nga naman tungod nining espiritu nga magtudlo sa tanang butang. May naot nga ato na siyang masabtan. Okay, kaning atoa may kasulatan. O kung sa panumbuhian rin naglaan pun may nga di po mamutuo na yun. Inyo po susiyon sa kasulatan. Sama ba sa taga Berya?
2: Samtang nagsulti
1: ang buhat di City 11. Naglaan po may nga samtang nagsulti may karon, nagkupad-kupad po mo diha sa inyo ang
2: Biblia.
1: Biblia ron ko. Kung inyo Biblia, kining material ba nga, kining hard copy o kanang nasilpon, naglaan po may nga iya po ng susiyon di City 11.
2: Di City 11 buhat.
1: Yes.
2: Og kining mga Hudyo,
1: nabuot
2: pa kay sa mga Hudyo dito sa Tesalonika.
1: Yes.
2: Kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bugos.
1: Okay.
2: Nga pagka masibuton.
1: Dayon.
2: Nga sa adlaw-adlaw.
1: Sa adlaw-adlaw.
2: Na nagtuon sa kasulatan.
1: Okay.
2: Sa pagsusi, kung tinuod bagayod ang mga butang nga gisulti kanila.
1: Naglaan po mo mga higala maigsoon nga samtang gisulti po mi. Ayon po susiyon sa kasulatan.
2: Amen.
1: Okay, aron atong matimbang-timbang po ninyo nga at mo gidiling tinuod gidiling nga latid og mga pagtulunan sa mga apostol. Busa naglaom ta higala igsoon.
2: Amen.
1: Nga sa inyo ang pagpaminaw. Lami nagtapad mong Biblia diha. Sa sunod pong higayon nga maminaw po mo ay ginag ibulag yung Biblia.
2: Tinuod.
1: Okay mo na ibasihan sa tinuod igsoon. Okay, ako ibalik mo Brad Michael.
0: Amen. Wala naman tay igong panahon, Brother Rap.
1: Tug
0: kay alas 8:14 naman ni ining kagabion.
1: Yes.
0: Ug aning mga minuto na atong mga minahal nga igsoon mohalad sa bawit.
1: Yes.
0: Alang usab sa atong mga suking tig paminaw. Sa mga suking tig paminaw. Mga gidalata sa Ginoo sa iyang kalipayan ugkat. So mga suking tig paminaw. Sa magkalipay ta sa espiritu. Amen. Sa mga suwing tigpaminaw, tambay ka mo diyan, no? Samtang naghimo kita sa nag-prepare for me alang sa alawiton din hinga paghalad sa among mga hindi mga igsoon.

0: So mao kadto ang title sa lawiton, may saad si Jesus. Alang sa tanan. Nga nagtuman.
1: Yes. Musibo kun sa ato ang tema bad Michael.
0: Oh, kana ba? Sibo sa tong tema.
1: Okay. Dili makatuman.
0: Way saad.
1: Way saad.
0: Or ang mga wala mo tuman, way apil saad.
1: Yes.
0: Ana ba? Busa kung unsay nasulat, dito ra gyud ta pabilin mga suwing tigpaminaw. Kay ang pagpabilin sa nasulat, mao may pagpabilin sa lagda ug mao'y pagtuman. Ana gyud busa mga suwing tigpaminaw no? Busa. Maglaomi nga dunamoy na kuang pagtulun-an sa atong tapiko nining gabion. Ug sa gihapon bro, rap duna patay daghang mga kaidugtong ato.
1: Yes.
0: Hindi po nato dalion aron ang atong topic ko mag-continue gyud. Busa maglaomi sa bisan pa sa inyong mga kasing-kasing uban sa mga pailob. Kung na may nasulti na mga bugat para ninyo to kay lahi sa inyong dunggan sa inyong gibarugan. Amang ilang mi dispensa to kay wa mi laing mahimo batos kamatuoran. Kundi pagdapig lang gyud sa kamatuoran mga suhintig paminaw. Kung maglaom sa mga mao ni makaagat ninyo sa paghinulsol ug pagbalik ngadto sa tinuod. Para inyong mga nadungog karon.
1: Yes.
0: Sama to na kami bisan pa sa mga pagbasa sa mga nagka-comment mga suhintig paminaw no. Mayong gabi ni Princess Bautista, ni Brad Jonas or Hunas, ni Brad Kabur na Edgar no. Mayong gabi Brad diha sa Baya-Baya.
1: Yes.
0: Ni Claire Yangko diha sa ni Sister Teresita Salahit. Salamat sa Ginoo. Ni Brad Gerson Kadilinya diha sa San Juan Sikihor. Ni Brad Iji Kaliso. Mayong gabi Brad diha sa Tabina. John Rail Kabasag diha sa Midsalip. Maayong gabi sa tanang taga Midsalip no. Nalimot dikog pahib pa ila-ila sa itong mga yes. Mag-aawit no. Basig din naman niya maawit ni Bro Bramins. Ito pong isulti lang pangalan. Sa gihapon ang atong tigitar ni ining gabi una. Kasamtangan nga si Brother Jusil no?
1: Jusil.
0: Jusil?
1: Jusil Swanner.
0: Ni si Brother Jusil Swanner ang atong gitarist no. Sa gihapon ang ato taga iglesia sa Dumingag. Ang ato mag-aawit sa gihapon si Brother Janjan Gilia or Gila diri gikan sa iglesia sa Pagadian. Og ni Sister Rose Ann Kanoo gikan sa iglesia sa Midsalip. Og ni Sister Juhaira Friend Karator diha sa iglesia sa Tabina. Padayon tas pagbasa sa mga naga-comment, ako lang tong gi pasulod sa hingtig paminaw kay basin og tawagon talag ma kuan ba gamay. Busa padayon ta ni Rose Rulisa Kailan Bayubay. Bayubay. Ni Arjun Dulay. Maayong gabi mga igsuon. Raji Dioya. Jubilin Rivera Torno diha sa Tungawan. Oy, maayong gabi sa tanang mga igsuon sa Tungawan. Ni Sister Lydia Dumaog. Ni Erlinda Abiula. Ni Elmer Tumukayari. Ni Zakura Saikon Kalunsag. Maayong gabi, Igson. Ni Sandra Kailan Bilutindos diya sa Dimataling. Ni PB Kabiara Distwa. Tingon sa kanin ni Brad Fred, no? Ni Sandra, okay na ni. Ni Brother Rinrin Muralion. Maayong gabi, Brad. Ni Claire Yangko, Charnel Cho, Dilfa Bansag, diya sa Davao City. Maayong gabi sa tanong Ikson, diya sa Davao, Ikson. Ni Brother Bethlehem sa Bayton. Maayong gabi, Brother Bethlehem, diya sa Church in Usamis. Yun na po na wakatakasuroy sa Usamis, no? Kasignanan na lang taanig na po'y hayaon ay hata makaadto, Brad Benz. Kiningan na to si Brad Lim nga patay raywa ini. Busa, maayong gabi, diya Brad Bethlehem. Ni Gili Orlasan diya sa Coronadal City. Maayong gabi sa tanong mga Ikson sa Coronadal. Nilang Brad Iljun Rikamura. Rikamura. Brad Rap, continue kayo nawala man.
1: Nawala po.
0: Nawala mga suntik paminawa. Musang ikuan sa signal si Goro. Ikahigsa na mong kuan. Kay... Nawala po kang Brad. Okay. Nana, nakita na. Ni Jerly Orlasa Nilda Kabulag.
1: Kalubag.
0: Kalubag. Dili Kabulag. Kalubag.
1: Sa Mati.
0: Sa kuan?
1: Kini Bugwak.
0: Bugwak?
1: Sa
0: Balingas na is. Dira lang is.
1: Sister Nilda Kalubag.
0: Amin.
1: Gipos.
0: Amin. Ni Jubilin Rivera Torno. Rosaline Rumutubal. Ni Tisi Lapad Doidura. na siya gimensyon ni Mildred Binsislaw. Ni padaw po sa Arnil, diya sa church in Pampanga Tarlac, Pearl Magsayo. Lord Vince?
2: Amin. Bisan pa usap kang Princess Bautista sa Dunga City. Amin. Diya kang Nico Badion Babulay. Kang Crystal Jade Ukay Maningo. Kang Jonah Dale Kulango. Kang Jumar Lapinid Sabayton. Uban siyang asawa usap diha. No? Uban siyang mama si Sister Lorna Villalon. No? Mayong gabi eh diha ninyo. Mga igsoon sa Osamis. Mga Bation family. O mga manligis family usap. Mga lim family. Kang Ramil Binano. Kang Roda Baldonado. Diha sa lala. Lanao Dil. Lanao Ramane. Oh. Kang Asirwin Kadilinya. Kang Kambra Gerson Kadilinya. Diha sa Sikihor. Oh. San Juan. Kang Gabriel Tumanda. Diha sa Lapu-Lapu City. Amin. Bisan pa kang Alex Cabrillos. No? Kang... Bisan pa sa mga naminaw, no, diha sa Mahayag, kambro Boy De Los Santos, kambro Pipi Panda, kambro Rolando Badyang, kambro Joel Ragas, kambro Zil Batoy, ug sa Cabrillos family, no, Alex Cabrillos Senior, Alex Cabrillos Junior, kang Margie Cabrillos, kang Gypti Cabrillos, bisan pa kambro Boy Pasagi, usab. O bisan pa kang Hanilin Barangan Romo. Kang Los Villa Ditan Balasi diya sa Dimataleng. Kang James El Umpao diya sa Santa Cruz Davao del Sur. Kang Roxanne Ansis. Kang Sister Inday Dais. Kang Elena Medalia, no, si naminaw si imong ayaan Brother Mike, no, maayo kinaminaw ni. Kang Darley Matimbol diya sa Malita, amin. Kang Ronel De Siliana. Kang Lil Zinobisa diya sa Liti, amin. Kang Raquel Tusan Tale, kang Amay Romo Barangan Emilio na si Pangutana, basin sa sunod na ni Brother Mike. Kang Ricky Porkis Gatunan, di asal na sa Luzon, Quezon City. Amin, Brother Rap. Nakasunod ka?
1: Hindi makita sa kuha.
0: Hindi makita, kang Ricky Porkis.
2: Amin. Kang Jinilin Lumutaw Ansulong. Kang Ronnie Saga, diha sa Buhol. Amin, Charge in Carmen. Mga isun diya, kumusta? Kang Brother Dan Kagas diya sa Gawas Naso, Georgia. Okay. Amen.
0: Brother Rap.
1: Kang Brother G.R. Sibuyan sa may RSTU9 sa Buanga City. Praise the Lord. Sister Sarah Lumakad Batlag. Amen. Margie Balambaw Swaner Church in Pulangko. Amen. Salamat sa Ginoo. Rebecca Look Sumagang. Amen mga igsoon. Richard G. Maglangit sa Usipina. Sister Lucina Kalimpong sa Tabina. Jocelyn Ibarora watching from Osamis. Amen. Salamat. Marlo Talino. Brother Alfred Argar. Amen. Praise the Lord. Yupuldo Puhas sa Church in Cotabato. Kuwa kumasayop. Amen. Maricel Cañete. Sister Amey Romo Brangan Emilio. Amen. Efraim Yanko Kadilinya. William Espineda. Daigon ng Ginoo abroad, pangutana. Ray Alpachupas, amen Mayson, Iglesia sa Osamis, Ryan Maata, amen. Giovanni Duran, Jali Misa Aredidon, watching from Cebu, Sister Lidja Dumaog, Joel Hamito, Sister Aning Gilia, Brad Kirby Oroyan, Genevieve Lantaka, amen Mayson, Dimple Landusan Ababon, Nancy De La Cruz Husain, Sister Brad Wiljon Aguilar, Church in Ipil, John Corda, Tantong Aldrin Umpao, Kim Miras, Sister Mirasol, Aran Hues, Sister Milpred Pabutoy, Janes, Brad ni siya? Brad Milpred Pabutoy, sorry. Church in Tangkob, Sister Janice Makalisang, amen. Og Sister Nilia Riquelio. Amen.
0: Lamat siya.
2: Inigo.
0: Inigo? Rayon.
2: Bisan pa kang Porfirio Tubal, kang Jerome Dim Aranias, kang Jubilin Rivera Torno, sa kang, bisan pa kang Maria Teresa Nacion Tugo Tagsip diya sa Katipunan. Amen?
0: Amen. Sumo ka itong mga suking tigpaminaw, no? Ang mga ang mga nagakomen sa ato ang live, sa panagtanaw sa atong live, o sa tanan nga namati sa atong programa karon, maayong gabi kaninyong tanan. Hindi pa kami manamilit, Brad Ben, ako nausap nga ihatag nimo ang katapusang mga pag-ampo.
2: Amen. Lord Jesus, salamat yun o. Salamat sa mga pulo nga imong ikawad ini sa kahanginan. Makaimu kinikatabang alang sa mga nagkapaminaw ginong Isus, o alang usab sa nagapadayon sa pagpatalinghog. Salamat nga bisan pa niini, ikaw gayod magahikap sa mga kasing-kasing, bisan pa sa nagapaminaw. Nga ikaw gayod nagapangita pa sukad sa wala pa na tukod ang kalibutan, imo na yung gisugo ang mga imong mga tinunan yun Isus. Alang sa pagpangita sa mga pinili na nimong daan. Musa na ining kagabion, ikaw gayod among saligan. Tungod kay ikaw sangkap nga nagahatag sa mga katawhan o pulong ginong Isus. Busa nining bisan pa nining istasyonan. Kausap mga panalangin ginong Isus. Tungod kay imo kinigigamit alang sa pagpalapnag sa mga pulong ginong Isus. Busa nining kagabion ikaw among pasidunggan o pasalamatan. Pinaagi si imong ngalan. O ginong Isus. Amen.
0: Wala mo kami laing panahon mga suwing tigpaminaw. Hangtod sa sunod nila higayon. Sa mang takna o sa mang istasyon lang gyapon, sa gyapon kini ubos nga alagad, Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia Tabina, ako mga kauban.
2: Brother Vincent Palisbu gikan sa Iglesia Tabina.
1: Brother Rapid Ingali gikan sa Iglesia Tabina.
0: Kami manamilit o magaingon, Dapig sa Kamaturan.
3: Sulod sa kapintulo katuig ang programa nga Dapig sa Kamaturan, padayon nga naglawig sa kahanginan sa pagsabwag o pagpalanog sa mga kamatuoran gikan sa pulong sa Dios.
4: Kini mga igsoon usa ka timaan sa inyong padayon nga suporta og mga pag-ampo.
5: Efeso 4:15
4: hinunoa. Sa magasulti kita sa tinuod dinuyugan sa gugma. Magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo.
3: Tungod niini, ang tinguha sa Ginoo nagpadayon sa kanunay, uban ang pagbarug sa pulong o pagpadayag sa tinuod nga pag-alagad ngadto sa katawan o sa tanang balaan.
4: Among lauman mga igsoon nga kamo magpadayon sa kanunay sa pagpaminaw sa atong programang Dapig sa Kamaturan. Dapig sa Kamaturan. Aron pinaagin ini ang matag sa malig-unan diya sa pulong sa Ginoo ug magpabilin nga matinud-anon sa pag-alagad.
3: Hinaot nga ang grasya ug kalinaw sa Ginoo magauban kanato sa tanang panahon ug magahatag og kusog sa pagpadayon sa pagbarug sa kamatuoran. Dapig sa Kamaturan.
4: Dapig sa Kamaturan.
3: Ang programa nga nagdala sa kahayag o kamaturan sa matag kasing-kasing. Daghang salamat sa inyong pag-uban o kanunayng pagpaminaw sa maong programa. Kini makatabang ngadto sa tanang mga magtutuo o sa tanang wala makabaton sa kaluwasan. Kini si Brother Dan Cagas.
4: O kini usaba si Brother Ace Magsayo. Kauban si Brother Elmer Taruk, Brother Michael Tamayo, Brother Vincent Palismo, ug sa tanang mga kadapig sa kamatuoran.
3: Daghang salamat ug kami magingon, Dapig sa Kamaturan.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
4: Zed Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan na ko siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
2: September is Prostate Cancer Awareness Month. Ngayong Prostate Cancer Awareness Month, paalala sa lahat ng kalalakihan, alagaan ang inyong kalusugan. Ang prostate cancer ay isang uri ng cancer na maaaring tumama sa prostate, isang maliit na bahagi ng katawan ng lalaki na tumutulong sa paggawa ng similya. Ilan sa mga maaaring sinyalis nito ay hirap o sakit sa pag-ihi, madalas na pag-ihi lalo na sa gabi, mahinang agos ng ihi, o pagkakaroon ng dugo sa ihi o similya. Pero tandaan, maaaring iba rin ang sanhi ng mga sintomas na ito. Kaya kung may napapansing pagbabago sa pag-ihi o iba pang hindi pangkaraniwang sintomas, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na healthcare facilities sa inyong lugar. Huwag mahiyang magtanong. Huwag baliwalain ang mga senyales. Mahalaga ang maagang pagpapakonsulta.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Said Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock.

0: Radio Magbating Ting.
1: Set Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hitgana iyang yaplasan sa Set Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa hitgan mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Set Liniment.
2: May gani kay nag Set Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Tangan siya Set Liniment no? Wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
1: Living Testimonies.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para

0: taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oymasoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
3: Rag, rag, radio, bag, bag.

0: Radyo Magbanting.
1: September 26 is World Contraception Day. Nagpaplano ba kayo para sa inyong pamilya? Mahalaga ang tamang impormasyon para makagawa ng tamang desisyon. Ang contraception o family planning ay mga paraan na makakatulong para mapagplanuhan kung kailan at kung ilan ang nais ninyong maging anak. May iba't ibang paraan tulad ng pills, condoms, injectables, implants at IUD. Para malaman kung alin ang pinakaangkop sa inyo, kumonsulta sa healthcare provider. Magplano, magtanong, pumili ng tama para sa planadong pamilya at mas malusog na kinabukasan.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Lot of players from Luzon, Visayas, and Mindanao. We are back again to give you not just thousands, but millions of cash prizes. Welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw this Sunday, September 13, 2026. This night might be the night na magpapabago po sa inyong buhay, so tune in lamang po kayo dito sa IBC 13, sa DATV at sa aming mga live streaming channels at sabay-sabay nating alamin ang mga winning combinations for tonight. At syempre, ang mga kasama ko po sa pamimigay ng good vibes at prizes tonight, hi Jasmine, good evening!
2: Good evening din sa iyo, Tan! And good evening din po sa lahat na naka-tune in sa atin ngayong gabi. Alam namin na excited na kayo malaman ang winning numbers tonight, lalong-lalo na sa ating Ultra Lotto 658 draw. Pero bago po yan, reminder po muna, dito sa PCSO, you have only chances to win thousands to millions as long as you have tickets. But please be reminded that all PCSO games are strictly for 18 years old and above only. And maglaro lamang po ng pasok sa inyong mga budget. And always remember to play responsibly. Kaya naman, good luck, Lotto players!
1: Alright, simulan na po natin by welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO!
2: Also, here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good evening po!
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
2: At dahil nga we always make sure na transparent and fair ang ating lottery draws, araw-araw po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng activity kaninang umaga, panoorin po natin.
3: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Are you all ready to play and win? Get your tickets ready, Lotto players!
1: Start manifesting the win! Let's now play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat?

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.
2: Ang sobrang nga kaon sa mga parat o mga pagkaon nga taas sa kolesterol, makahatag og pagkaalaot sa atong nerve ending sa lawas, ilabi na sa atong mga tiil. Apan usahay, ang atong katiguangon, mamahimong factor aron kita makasinati og lain-laing mga balatian. Atong paminaw na ang testimonya ni Tatay Rico Palma, makasinati og paghubag-hubag sa iyang tiil og natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Dagan ko gibati sa akong lawas, usahay kanya akong tiil na hubag-hubag. So kadatong 2021, hantog karon, liguna akong panglawas. Nagpasalamat ko sa Paragis Bilabila kay dakugtabang sa kuwa, Rico Palma. Liberty.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Malalat, my love. Mungutan ako nimo, mahal ko nimo o dili?
7: Dili.
6: Puslan nang way nagmahal, may pamatay.
8: MN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon.
9: Bun-bun-bun o pipinka.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi. Arong magtibway ni kanan.
10: Paidigo. No. Bada.
6: Bati asa ni mo na umuhilak. May oy, masaktan sa tadi mo.
10: Isamot ka bati mo na umuhilak ka ba jigaw?
6: Gikan ka rin. Dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
10: Dugo! Dugo!
6: Silang ko!
11: Di mo nakacheck ko. Pero, bakas ni una ko. Gato na agad ka.
6: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
11: Unsa?
6: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
12: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
6: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
12: Jeko.

0: Bot-bot o Pimpinka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot-bot o Pimpinka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, na communication dili normal, din nag-take off atong kuhan, manggustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito sa kadlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa debit, kung ba magmakapool, gani, kaya maghila, bako kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag-load kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko gamay, kaya medyo tambok kaya ko, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kaya ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganit kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko atos, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: 呀呀呀呀，原来是你们呀，来来来来，哎，马用个鼻，马用下半，马用耳朵，马用本达，马用不用个脑，哎，啊，阿哥呢？阿妹给我办个电话，给你是电子版我。哎，啊，该是谁？阿瑞利安诺，哎，把功能啊拿啊，把我洗乱，啊，小偷 time， 阿笨在地里吧，啊，伊那么的大一年 ，oh the best coffee， 巴拉格斯比拉比拉 ，herbal coffee。Uncle la mẹ, ôi thế xin lỗi gặp nhau nọ, ôi sao gì mà?
1: Kalimutan ng kan paragis, bila bila plus herbal capsule.
0: Ay,
1: daghan gani.
0: Para unsa man adto?
1: Para pabaskog sa lawas.
0: Ay, bangat sa ilo. Ay, shout out niya sa lutupan. Ang atong amigo, ayo diha nga si Nang Tali. Nang Tali! Ay, Victor, nila Nelly ni Mar, Gabriel, og ni Hipolito, pala hubok. Bangat sa ilo. Di ako sab sa balirong naga. Ni si Ding Kaskiho. Gali, Kaskiho. Jorge, Pakit. Bibing, Pakit. Bangat sa ilong. Di ako sab sa bugo San Fernando. Ni Amay si Bial. Peto si Bial. Ben Aranas. Ay, Aranias. Godoa, Aranias. Mario Morera. Kini talang kika ni Pedro Pongase. Ilo sab ni Alvin Arda. Dia sa Katmon, Cebu. Marvin Tanti sa Kampars, Pardo, Cebu. Chola Bidiano sa San Pedro, Basak, Pardo. Ang ni Lucia Boloy diya sa De La Rosa, Calatrava, Negros Oriental. Ingon man sa among pinalanggang manager. Nalo ta diyo! Bangga! Thank you! Anya, atong mahinumduman, no? Balita sa atong sugilan nun. Atong mahinumduman, nga nahibong kayo sila si Bogart o Lalat. Kay si Tukoy ang sakay sa higanting agila. Uy, si Tukoy lagi. Anya, gisayran sila. Nga siya ang gipadaan ni Ray na Tara nga mensahero. At sa laing bahin o sa dito sa langob, palipayon kay sila. Kanibalik ang bata nga si Gian nga may dang mga putaw. Ah, dili para timbang kundi ang mga putaw. Magamit kay nilo. Aruan sa ingon paspas ang ilang paguba sa dakong padir. Anya dito as gingarihan sa mga duendes. Nalisang kayo si Kukak. Nga asawa ni Haring BBT. Kay may video nga may katap sa ingkantuhanong telebisyon. Nga hubo sila. O nakikilawas sa mga langyaw nga duendes. O lulong tayo sa itong nga pulbos nga illegal nga drogas. Lagi! Ano? Nga balik sa nimutangan nila ni Jigo. Ay! Ingunini ang nahitabo. Ni arayo ng sumpay sa tong sagilanon. Bot-bot! Og bibingka!

0: Mahal nga na ino, Tamara. O sa galikong ebidensya, ginang ni Tumaw Karuan. Ang dahil sa video nga ni Katap.
1: Likong ebidensya ka na. Nga magmatuod sa ilang pagkalulong sa ilikal nga trokas.
0: Laring siguro, matayog ang pamunuan ni Haring Bibiti.
1: Nagtipunog na ang ilang kasalanan. Grabing korupsyon nga mikalas og daghang kinabuhi. Napunaan pagit karon sa ilang kaimoral og lulong sa ilikal nga trokas.
0: Ay, paudyod, maalaray na Tara.
1: Maudi ay, nga nangusog siya sa pagpabilanggo sa dahog sa akong amahang kanihari. Kaya nga akong amahan ang nangu sa war on drugs.
0: Si Haring PRBBBD. Mas nakagyot, Ray Natara. Angay lang, na manaog na sa iyang katungdanan si Haring si BBT. Kaya kung may delikadisa o kauaw siya.
1: Butang nga wako makita ngadto kaniya.
0: Mahal nga Ray Natara.

0: nagtumbag sa tuwang na pagagis.
1: Dili ko talakaw, oy. Tanaw ra ko ng kuwan sa kuwan, oh, Jabiti. Gani, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon. Eh, parang, way problema.
0: Haplas, nagagamit ka haplas sa, nay?
1: Haplas niya. Haplas sa paragis, nagamit ko. Susi madagsaan.
0: Tagaasa?
1: Takan, upper lima to.
0: Unsi, maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw kagon.
1: Kapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa paragis. Kay ako na ulian yun ko.
2: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang paragis bilabila herbal coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa paragis bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
4: Abog kayo!
5: Abog kayo!
4: Gumikan sa pader nga nabunggang na to!
5: Dali ka na ito maklaro ang kain eh!
6: Panunago sa una ang bagang abog!
7: Masa ba na silaw kayo?
8: Abog pero hayag!
5: Mao, mao yun!
4: Mao yun! Iniglugag sa abog! Una tamsod!
5: Unsa man kayo suod sa maong lawak?
4: Dubli yung tang atong pag-amping. Wa kita masayod kung unsay sud. Busa, amping tang tanan.
5: Oh, Diego.

0: Sumi, siguro niyo ka bagyod nga. Ha? Ining atong gisubay. Ha, tukoy.
1: Bitaw tukoy. Amaw-amaw biya ka.
2: Pero makatunong.
0: Ah, oo.
2: Ay, mukha bala ka. Gisubay na to ang neswat sa mapa.
1: Tama pa kayong manulti.
0: Ay.
2: Tara, mutala. Mutala din mo. Mutala din mo.
0: Aw, may pagkutahan na tukoy. Burak lagi mo na. Burak lang.
2: Kini lang makita sa Pilipinas nga ang tarong nga dan gubon aron ayuhon na ay daghang guba nga dan pasagdan
1: pangag
0: bangyang sa ilong
2: karong panahon na ang tao nga gusto mo sumpo sa korupsyon labi na sa flood control mo'y gugdon sa gobyerno ang politikong sadan protektado sa gobyerno
0: bangag sa ilong.

0: Uy, ang langga pa yung nakara.
1: 6, 5, 7.
0: Ikiyaw-yaw sa numero. Hala, tuwa pa doon sa paglupad sa sud sa palasyo. Sundan ako.

0: Bigilaw ng kayag. O, may lundag ng abog. Hala!
1: Hala, pagyan!
2: Hala, hala!
3: Bulawan!
1: Bulawan yun!
4: Hala!
5: Katakang binaritang bulawan!
4: Itakan kayo!
1: Mauyod!
0: Napagyoy!
2: Mga brilyante!
1: Mauyod!
2: Og nagpasad lang ining kwarto sa kadaghan!
1: Mauyod! Mauyod! Dato na kayo ta! Yeah!
6: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
7: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y polyp dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At doon sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka nang mawala, di mo palit na po doon. Binagmayra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuhok, nawala naman ang akong spotting.
8: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibigtimo.
7: Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bila Bila Capsule.
6: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila Bila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa CBN sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5. 106.2
2: Radyo Bagting.

0: Alas 5 sa isda mga kabagting o kabalkadas, kumustag may buntag ganatong tanan ni ining adlaw nga Lunes, pitsa 14 sa bulan sa September 2026. Karon ang adlaw sa pinili ay dito sa Barm area mga kabagting o kabalkadas. So sa inyuhang pagbutar diha, inaot nga diin kamo ang makapili sa angayan o takos nga inyong ibutang sa posisyon. Ayan, kamustag may morning hinaut nga nakapasalamat ng tanan sa kahitasan gumikan sa mga nagpanghitabo, nilabay ng mga panghitabo din ispagini ansati. Sa panghinauton giapuntang mga tagpamilya nga diin nahimong biktima sa sunog, sila ang makarecover gilayon. O gadiin na matabangan sa mga nagkadayang sektor nga dunay kahingawas pagtabang at kanila. O ang tabang mahipunta gayon sa mga nanginahanglan. Og hinautunta usab ganin ni mga panahonag ning hataknaa pag hinahinay lang sad pod sa pagmaneho nga to mga nagbiyahinas kadalanan ato mga nabilin dias panimalay amping tanawa na inyo ang mga nilungag diha. O di kay tanawa ang inyo ang mga gipangtakang basig makalimtan makamugna na hinuno sab kini og sunog. Og ingon man katong mga anaa dihang bising busy mga kabagting og kabalkadas sa ilang mga gimbuhaton og trabahoon. Ala sige, padayon. Basta kay di lang gid malimot sa pagpangalias kay tasa. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation, kami nasab ang mutunol sa mga balita dinis lanog sa bagtingan. Mabati sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. Pwede usapin niyo mabati, pinagis pag-download niya sa Play Store, pangitaan niya ang Radyo Bagting app. Aron AM o FM pwedeng mapaminawan basta naka-connect mo sa Wi-Fi o di baka naka-data. O di baka sa itong Facebook Live mga kabagting o kabulkadas, you can text or you can comment para ang inyong mga comment di atong mabasahan. O ang inyong mga pabagting o guban pa mga kabagting o kabulkadas. Okay? Okay, like, share, and follow na lamang sa mga official page sa Radyo Bagting o gingan man BBC's Entertainment. Agos Bagting, 16, Vanessa Cagas, tumakmo, laniyang ang ngayong sayra na to, karong buntaga. BBC Headlines. Sa mga uluhan sa balita, duha ka minoridad, samdan sa inkwentro sa checkpoint sa Sharif Aguac. Headlines paghihapon, nabiyaan nga niluto, may resulta sa pagkasunog sa usa ka balay dito sa Mahayag. Motorista o senior citizen, samdan sa naitamong disgrasya sa lungsod sa Aurora. Shabog mga bala sa armas na sakmit sa Tambulig, suspect balhog na. O sa kapanimalay sa barangay daw, sab gilamoy sa kalayo. Samtang suspect sa pagpamusil patay sa mag-amahan sa Cheyenne sa Bangka del Norte, nadakpa na. Ingon na sa warrant of arrest batok sa saka mayor sa Basilan ug laing mga individual subling ipatuman. 598 ka mga individual sa Zamboanga City na kabenepisyo sa DSWD walang gutom kitchen. Samtang sa Picas Bahin, easterly sa localized thunderstorms padayong makapiktar sa nasod. Mag-uuma giluba patay ug barangay Tanod sa Ramon Magsaysay suspect gibalhog nas bilangguan. Headlines mga balita ug lakip na usab ang update gikan sa merkado mga kabagting ug kabalkadas ug uban pa mga balita gikan sa BBC News Center, standby lamang dinhi sa tong pagpanaguban sa lanog sa bagtingan. Nanunahon na tong kahintang slakat sa panahon gumikan kay naka standby na si bagting 17 labot nining easterly sa localized thunderstorms nga padayong makapektar sa nasod. And kagahapon kusog yung pag-ulan nga nasinatian sa Pagadian City. I don't know kung tibuok bang Pagadian pero adunay ubay-ubay nga mga barangay nga nakasinati. Abot lang gadayos yung mga lugar pero ang hinungdan ni atong siren. Detalye sa report ni bagting 17 Florence of FEMA.
1: Weather update. Padayon karon nga gipahimangnuan ang publiko nga kinahanglan paghihapon kita nga mag-amping tungod sa posible paghihapon nga masinatiang kalit nga pagbundak sa ulan tungod paghihapon kini sa presensya ni localized sa thunderstorms of lakip na usab ni Easterlies. Matod pa sa pag-asa nga dunay dakong chance gayod nga makasati kita pagbundak sa ulan karong adlaw bisan pa man tuod nga dunay maglagiti nga kainit sa mga tumasanatian panahon sa buntag. Matod pa nga posible nga masinatian ang madag-umon nga kawanangan na pag-abot sa hapon laho sa kagabion nga kini ang hinungdan kun nga nausab nga mubanos ang pagbundak sa ulan. Samtang nga ang mga lugar nga apektado sa localized thunderstorms matod pa Metro Manila ug nabiling bahin sa nasod gumikan usab kay ang Estrelas, ang Batanes, Babuyan Islands lamang ang gipunterya niini. Hinoon karong adlaw wala lang daw tong lakat sa panahon nga namonitor sa pag-asa gawas na lamang sa tunang ikabutsyag nga Estrelas ug localized thunderstorms. Samtang sa pigas bahin hunas og tawo sa pagilan city karong adlaw alauna 26 ang takna kaginang kadlawa, negative 0.1 meter ang gilad monstubig. Unang hunas, ang taob, unyang alas 7.28 ang takna sa buntag, 1.9 meter ang gilad monstubig. Subling muhunas, pagkaalauna ay media ang takna sa hapon, negative 0.1 meter ang gilad monstubig. Subling mutaob, pagkaalas 7.39 ang takna sa gabi, 2.0 meter ang gilad monstubig. Alas 5.36, musubang adlawa. Og musalo pag alas 5:47 sa hapon. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM ug Radyo Bagting.
0: 106.0 Salamat sa mga update sa kintang salakat sa panahon og kinahanglan nga inyo hagid kanunayon nga hangad-hangaro ng kalangitan niya. Gawas pa niya na monitoron kay mamonitor man na ang updates pag-asa matagaro na guniya. Aron nga kamo usab makapangandam kung anaamo na ni Muyo sa mga dapit nga diin una nang gikabutsyag nga mga low-lying areas o hilan kung adunay mga pag-ulan o di baka pagbaha. Pil na tong mga areas nga dali usab gay nga mahunlak, matumpag kay delikado nga to sa mga panimalay nga nasubos mga kabagting gabalkadas. Alas 5:13 na sa pigas bahin sa mga balita. Di na nato ni Lungans pagtunol nga nakaninyo ni ining buntaga. Anita sa mga balita ni Bagting 29 at Cheryl Onyot Lirazan, BBC News Center na. Mikan kayo doon ay 598 ka mga individual sa Zamboanga City na kabinipisyo sa DSWD Walang Gutom Kitchen. Ani ang detalye sa report ni Cheryl Onyot Lirazan. BBC
2: Live Report. 598 ka mga benepisyaryo sa Zamboanga City ang nakadawat og libreng pagkaon pinagi sa DSWD Walang Gutom Kitchen sulod sa usa ka semana. Sa kinatibuk-an 2,266 ka pagkaon ang nahatag ngadto sa mga benepisyaryo gikan sa pamahaw hangtod paniudto. Matod sa DSWD padayon nga bukas ang Walang Gutom Kitchen matag adlaw alang sa mga nanginhanglan og libreng pagkaon. Ang breakfast service magsugod alas 6 sa buntag, samtang ang lunch service magsugod alas 11 sa unto o hangtod adunay supply. Gipasalamatan usab sa DSWD ang mga volunteers, partners ug tanan nga mga misuportas programa nga nagtumong sa paghatag og pagkaon og kahupayan sa mga kababayen-an o kalalakin-an nga nanginahanglan. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
0: 106.0 Radio Bagting. Alas 5:15 mga kabagting o kabalkadas. Mga balita gikan sa BBC News Center. Oga diin sa pikas bahin. Dunay mga balita usab gikan sa kinibitong silingan ng mga rehiyon. Naon na to ni mga nakalap usab nga balita ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. Menor de edad, duha ka minor de edad, samdan sa engkwentro sa checkpoint sa Sarip Agwak. Ani ang detalyes mo nga balita ni Kimberly Namuwag. BBC
3: Live Report. Samdan ang duha ka individual human gikatahong nakigpinusilay sa mga sakop sa Sharif Agwak Municipal Police Station atol sa pagpatuman sa COMELEC checkpoint dito sa Barangay Poblacion 2 sa Sharif Agwak Maguindanao del Sur. Sumala sa police report, nagsakay sa usa ka motorsiklo nga walay plaka ang duha ka lalaki nga gikadudahan sa mga pulisya ug misulay pa sa paglikay sa checkpoint. Sa dihang gipara sa mga pulis, giingong wala mihunong ang driver ug ni pasutoy kini sa pagpadagan sa gimanehong single motor nga hapit makabangga sa usa ka pulisya. atol sa bakukod dagi katahong mibunot og armas ang back rider og mipusil padulong sa mga pulis kada gukod ganila hinungdan nga mibalos usab og pabuto ang mga pulis isip tubag sa hulga sa ilang seguridad. Sa dihang naabdan sa usa ka piot nga dalan sa City Ubaco, naigo sa bala ang duha ka suspek og gilayang gidala sa Bangsamoro Regional Medical Center alang sa pagtambal. Usa ka kalibre 45 nga pistola ug usa ka baso sa bala ang narecover sa maong lugar. Sumala sa kapulisan, gikatahong minor na edad ang duha ka suspek og nalambigit sa BIFF og Dawla Islamiya Hasan Group. Gisusi usab sa mga otoridad ang posibleng kalambigitan nila sa mga insidente sa carnapping ug robbery sa probinsya. Bagting 28, Kimberly Namuag, Shabal of M ug Radio Bagting.
0: 106.0 Radio Bagting. Ang mga balita gikan sa sikbit nga mga rehiyon tabok tangan ni sa mga kasayuran usab sa nahitabo nga usa ka panimalay gidintong gilamoy sa Kalayo sa Barangay Dao. Kon kahinom duman ninyo mga kabagting ug kabalkadas nga nagsunod-sunod gyud ang mga natala nga mga sunog. So ato ang panghinaot nga wala nang tay masundan pa. Eh magbalik back to zero lisod gyud masunugan mga kabagting ug kabalkadas. Labi pag dunay kinabuhi makalas pero nini usa ka panimalay ang gilamoy sa Kalayo dao atong sayran. Ang lintungan ay sa moong balita ni Bagting 27 Darilayay.
4: BBC Live Report.
5: Gitupsan sa Kalayo ang usa ka panimalay pasado alas 9:30 sa buntag niadto September 12, 2026 sa Purok Fatima, Barangay Dao, Pagadian City. Kini ang gipanag-iyahan sa 66 sa anyos nga babaye nga residente sa Barangay Dao, Pagadian City. Alas 5 sa buntag sa maong adlaw, gikataho nga mibiya silang Pinoy-anan ang tag-iya sa balay aron kuyugan ang iyang apo alang sa naka-schedule nga dialysis treatment niini. Alas 9:30 sa buntag, namatikdan sa mga silingan ang Kalayo. Hinungdan nga dali kining nakigkutay sa Bureau of Fire Protection Pagadian City Central Fire Station o gideklarar nga fire out ang sunog eksaktong alas 9:41 sa buntag. Wala gikatahong nasamdan kalabot sa maong insidente. Padayon ang investigasyon sa BFP investigator aron mahibala ng tukmang hinungdan sa sunog o ang gibanabana nga kantidad sa kadaot sa mga kabtangan. Bagting 27, Dari Likat, Ayaay, Sabel FM o Radio Bagting. 106.0
0: Radio Bagting. Alas 5:19 na mga kabagting o gabalkadas dito sa itong pagbaraguban sa Sibian sa Radyo Bagting paghihapon o Bell FM. Ang bantayanan gid kayo mga kabagting o kabalkadas kay basin nyo niya o dunay mga malimta na to sa pagbiya sa itong panimalay. Ba na to na off ang ato ang plangka o breaker diha. Di ba ka ang ato ang dunay ipang takang nakalimtan? O di ba ka dugay na o garaan ng atong mga kutay o linya? O di ba ka atong wire sulod sa itong panimalay? Kinahanglan i-check. O kinahanglan po na sila pag-amuma o i-check. Dilinhin nun kada adlaw pero at least man lang is mahimong regular ang pag-check sa mga kutay o linya sa kurente sulod sa itong panimalay. Mga wiring sa og uban pa. Pahimang na usab na kay labi pag Disyembre. Padulong na sa Disyembre ang magbutang ng mga lights, mga kabagting o kabalkadas. Pero ang uban, maraming tang-tang-tang lights o kanpakalian to. O, sugan pa na sa kalabing Disyembre na abta na lagkaroon. Nang careful, ganyan taon, matag karoon ng unya. O, diin na kung mahimo kay sa di pa mo gawas, panimalay sa siha kung nabay nakasaksak, naka, o nabilin baka nga nagtaon o wala. Ha? So kato, random na to nga mga pagpahimang no, sa mga posibleng hinungdan, mga kabagting o kabalkadas, sa mga natala nga mga ingon-iini nga sitwasyon, labi pag kita manglakaw gikan sa itong Pinoy-anan. Oras alas 5:21 na sa itong pagbalik, dugang pa mga balita o impormasyon, standby kabagting o kabalkadas.
4: 106.0 Radio Bagbagting.
1: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
0: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware.
3: ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification ug paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
9: Sana
8: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
8: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
13: Experience the best accommodation from a hotel. The new
14: Pensione de Eliana.
13: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
15: Third week of September is Alzheimer's Disease Awareness Week. Madalas bang nakakalimot?
1: hindi lahat ng pagkalimot ay simpleng katandaan. Ang Alzheimer's disease ay isang sakit sa utak na unti-unting nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at kakayahan ng isang tao na gawin ang pang-araw-araw na gawain. Maaari itong magdulot ng paulit-ulit na pagkalimot, pagkalito, hirap sa pakikipag-usap o pagbabago sa kilos at pag-uugali. Ngayong Alzheimer's Disease Awareness Week, maging mas maunawain at mapagmalasakit tayo sa mga taong may Alzheimer's at sa kanilang mga pamilya. Huwag silang husgahan. Sa halip, makinig, umunawa at sumuporta. Kung may napapansing pagbabago sa memorya o pag-iisip na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsasori at gabay.
9: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
10: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patin na iyahari ang lawa. Magrapag yung ko atang mga guloy yun.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.3
15: Nagpaminaw ka mo sa Salangon sa Bantingan.
0: Alas 5.28 mga kabagting o kabalkadas, din ipaghapon sa itong pagpanaguban si Biad sa Radyo Bagting o Bell FM Lanog sa Bagtingan sa mga karun pa lamang nakatune in. Good morning kaninyong tanan. Olga, hinaut dihang okay na mo. O nakapadayon sa mga gimbuhaton o pagpanikaisikay mga kabagting o kabalkadas. At ang text na ni 09, 0995-5059892. Alang sa inyohang mga mahinungdanon ng mga katuyuan na itong again na 0995-5059892. Tanggatang inyong mga pabagting na pwede rang mabasahan ng nga tusuban. Sige, padangan ibutang nas comment section diha kahit itong nagbasahan sa dipata maende. Hindi nga itong tulumanon mga kabagting o kabalkadas. Ipalayuhan kini sa NIA, mga kabagting o kabalkadas ng NIA National Irrigation Administration. Mga mag-uumang, adunay reklamo, mga mag-uumang, adunay suhestyon, mga kanibitang mag-uumang, adunay concern nga dusbuhatan sa NIA, malipayon ng NIA nga mudawat sa inyong mga queries o sa inyong uban pang mga concern. Kay andam silang taganas paghatag o pagtagad niya na aron sa mas mapanindot pa ang ilahang pagpanerbisyo nga nas mga mag-uumang. Yan lang magbuhaton. Pwede nyo yung personal on ipadangat ang inyong mga queries o inyong mga reklamo baka ha. At sa regional office sa NIA sa Zamboanga Peninsula Regional Government Center Balintawak, Pagadian City, di rin nasdakbayan. Samtang pwede sa ipada Agis Facebook, silang facebook.com NIA da NIA Zamboanga Peninsula. Samtang ilang email is r9@nia.gov.ph. Pwede ba kasi lang telephone number nga 0629474014 o 0985824-4566. Manay pwede nyo gamiton mga kabagting o kabalkadas para makapadangat mo sa inyo mga concern. Alas 5 imedia na kining usab ang atong tulumanon. Nagipaluyuhan kini sa mga kabubuton sa SED nga mga produkto kon SED Marketing Incorporated. Kini nga doon natin mga gihambins balatian di gina pwede nga mag-inom tagbisag unsa na lang. Labi pa kung kini ang sobrahanes katamis o guban pa. Noon kaya ang said Panyawan Coffee Mix. Kung galing na itong mga naguol, kaya dili kayo pwede ka makapangapi o acidic baka or diabetic na. Aniya na ang kape nga para kanimo ang said Panyawan Coffee Mix. Ang kape nga doon ay mga epektibong sagol nga puro natural. Kape nga bitter apan makapa better. Matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa said Marketing Incorporated. Basta said Marketing tatak magaling!
9: 106.6
0: Radio Magbating. Ani na round up sa mga balita gikan sa Buanga del Sur, lahos na sa mga kanait ng mga rayon ng mga natala ni ining atong ipadangat nga na kaninyo mga kabagting ug kabalkadas.
15: Nagpaminaw kamo sa Salangon sa Bantingan.
0: Ani tas mga natalagikan sa lungsod sa Mahayag, mga kabagting o kabalkadas nga diin ni Ukay usab sa kabalakas mga katawahan dito sa maong dapit. Diin ato nga sairan ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuang. Nabiyaan nga niluto may resultas paggasunog sa usa ka balay dito sa lungsod sa Mahayag. Ang detalye sa mong kasayuran ani atong sayran.
16: BBC Live Report.
3: Daog daw ang usa ka panimalay humanggi katahong wala nabantayan ang niluto nga mao'y hinungdan sa dakong sunog. Alas 3:30 sa hapon ni atong Setyembre 12 tuig 2026 sa Purok 2, Barangay Kaangayan, Mahayag, Zamboanga del Sur. Ang maong balay gipanag-iyahan sa 61 anyos nga lalaki, usa ka barangay kagawad ug residente sa maong barangay. Base sa inisyal nga imbestigasyon, nagsugod ang sunog sa dirty kitchen na diin usa sa mga sakop sa pamilya ang gikatahong nagluto apan nabiyaan kini. Wala rin natala nga nasamdan sa insidente o gideklara nga fire out ang sunog alas 4:00 sa hapon sa samang adlaw. Gibanabana nga mukabat sa 45,000 pesos ang kantidad sa kadaot sa maong sunog. Gipahinumduman usab ang publiko nga dili gayud biyaan na ang ilang mga gipangluto og magmatngon sa paggamit sa mga gamit sa pagluto o guban pang posibleng hinungdan sa sunog. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.3 Bagting. O na mga kabagting o kabalkadas, nung ingon ka ganina nga tanan, i-check sa di pa mo biya. Bahala pag magbalik-balik ta itong balay o tanaw o say li-li. Diha, basta ka-importante, mas siguro. Diin ang ito ang panimalay ma-inigbalik na ito, kompleto pa. Alas 5:33, dinis itong pagbanaguban. Mga balita o sabzaramon magsaysay. Itong sayran, gabikan kay dunay mag-umagi luba patay barangay Tanod. Dito sa mong lungsod, sospek gibalog nas bilangguan. Ang detalye sa report ni Bagting, 17 Florence of FEMA.
16: BBC Live Report.
1: Patay ang 44 anyos nga mag-uuma human kini nga gidunggab sa 57 anyos nga barangay Tanod. Alauna 25 ang takna sa kadlawon sa Purok 3 sa barangay Paradise sa Ramon Magsaysay sa Mga del Sur. Dali kini nga respondihan sa Ramon Magsaysay Municipal Police Station na human nga nakadawat og taho gikan sa barangay Sherman na sa nasangpit nga barangay. Nasairan nga human sa insidente ang suspect nga barangay Tanod ang voluntaryo ra sab kini nga nitahan sa iyang kaugalingon ngadto sa barangay Sherman. Sa pagpagag imbestigasyon sa mga otoridad, nasairan nga niadtong higayuna ang biktima o kon ang live-in partner sa biktima giingon nga nangayo matud pakinigpakitabang human na kini nga giingon gikulata sa nasangpit nga suspect tungod kay implementado kini sa ilimnong nga makahubog. Hinungdan usab nga ang ilaha nga kini nga panaglalis ang giingong resulta sa pagpandunggab sa kasamtangan ang suspect gibalhog na sa Ramon Magsaysay Municipal Police Station na og nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17 Flores of FEMA sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.3 O gato mga natala, gikan sa lungsod sa Ramon Magsaysay, mga kabagting o kabalkada, samtang balikan na to sa Bagting 28, Kimberly Namuag. Ikan o sabagang ato sa lungsod sa Aurora, ma-round up na kinis mga balita kay motorista o senior citizen samdan sa nahitamong disgrasya sa nasangpit nga napit. Nagis report ni Bagting 28, Kim Namuag.
16: BBC Live Report.
3: Managsamang samdan ang motorista ug ang 80 anyos nga babae human nabanggaan pasado alas 6:00 sa gabi niadtong Setyembre 12 tuig 2026 sa National Highway Purok 2 Barangay La Victoria Aurora Zamboanga del Sur. Ang motorista usa ka 36 anyos nga lalaki, construction worker ug residente sa Tukuran, Zamboanga del Sur, nagmaneho sa color blue ug puti nga Honda XRM magikan sa poblasyon Aurora padulong sa Barangay Monte Alegre dihang aksidenteng nabanggaan ni ini ang 80 anyos kababayeng nitabok sa highway. Base sa inisyal ng investigasyon na tungkol sa impact sa pagkabangga, natumba usab ang motorsiklo o nagaanggod og samad sa ulo o garas sa duha katuhod ang motorista. Samtang ang babae nabali ang tuong bukton o nagaanggod og samad sa tuong paa. Gidalagilayon ang duha ka nasamdan sa ospital alang sa medikal nga pagtambal. Samtang motorsiklo usab gidala sa Aurora Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting
0: 106.7. Ang unang tulo sa mga balita ang kadtogi paluyuhan usab sa mga kabubuton. Siyempre sa Petron Gasol Station, ito mga nagkinahanglan og liquefied petroleum gas. Again, liquefied petroleum gas. Adto na sa Petron Gasol, nga na kini mahimutang sa Santiago, tapad sa Dibim. O, kini lumbay sa Dibim. Ikanuhang branch na mahimutang sa Duterte Street. O, ingon man Barangay Gatas, Pagadian City. O, dool usab sa Shell Gasoline Station. Ang Petron Gasol Station, doon na po sila ay kanibitong gipamaligya ng mga produkto nga iya sa ining LPG Fiesta. Gubikan kay sila exclusive distributor sa LPG Fiesta. O ganami mutang doon sa SMC College o ganun ay branches o sa Dumalinaw, Aurora o Tukuran. Kanagi panagiyahan ni City, former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde o siyang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde ang tagyagtag dumala sa Petron Gasol Station. Alas 5:38 na kabagtingog kabalkadas. Dugang pa ang mga balita. Bagting 29 day na boy. Nasipyat. Okay na boy. Thank you boy. A suspect sa pagpusil patay sa mag-amahan dito sa Siayan, Zamboanga del Norte, nadakpan. Ang detalyes mga balita ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
16: BBC Live Report.
2: Nadakpan sa kapulisan ang 33-anyos nga lalaking suspect sa pagpamusil patay sa amahan og anak sa sitio Labaluran, Barangay Gunyan, Siayan, Zamboanga del Norte. Ang mga biktima, gilang si Ronnie Anting Gandipon alias Insoy Mag-uuma og ang iyang 4-anyos nga anak nga babayi. Sa impormasyon na siren nga alas 10:30 buntag kalit lamang namusil ang suspect samtang nasulod sa panimalay ang mga biktima og human sa krimen, misibat gilayon ang suspect. Na-recover sa crime scene ang 5 ka-fired cartridge cases o usa ka lead bullet sa kalibre 45. Sa gipaygay ang hot pursuit operation, nadakpan ang 33-anyos nga suspect sa Barangay Gunyan proper. Sa naisgutang lungsod, din na-recover sa gikan kaniya ang kalibre 45 nga pistola nga adunay usa ka live cartridge o walay magazine, lakip ang usa ka hunting knife. Ang suspect og mga na-recover nga ebidensya ananas kustodiya sa Siayan Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.7 Radio Bagting. Alas 5:39 na mga kabagting og kabalkada sa mga balita katugikan sa Siayan, Zamboanga del Norte. Kabuktang ato sa mga natalaw sab sa lungsod sa Tambuli, gumikan kay Shabu og mga bala sa armas na sakmit. Suspect balhog na. Ang report ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
16: BBC Live Report.
5: Dakpan ang 28-anyos ng lalaki nga gila isip street level individual atol sa pagpatuman sa search warrant. Alas 3:28 sa kadlaw ni ato September 13, 2026 sa Barangay Gabunon, Tambulig, Zamboanga del Sur. Ang operasyon gipaygayon sa mga personay sa Zamboanga del Sur Provincial Intelligence Unit, Tambulig Municipal Police Station, Zamboanga del Sur Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial EOD and K-9 Unit CDS of 53rd Infantry Battalion sa Philippine Army. Nakuha sa iyang posisyon ang tulo ka sachet sa gituang Shabu, og ang 11 kabala sa kalibre 45, 8 kabala sa 12 gauge, o sa kabala sa 9mm, o sa kabala sa 5.56mm, og 11 kabala sa 7.62mm. Naka-recover usab ang mga awtoridad og 2 ka 5.56mm magasin o uban pang mga butang. Lakip na ang duha ka fragmentation hand grenade nga i-turnover nga to sa Explosive and Ordnance Division alang sa hustong pagdumala. Ang nakumpiskar nga ebidensya sa droga, gisubmiter nga to sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination. Samtang ang sospek o ang mga nakumpiskar nga butang, gidala nga to sa Tambolig Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Darili ka taya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.7 Radio mga kabagting ang kabalkada sa 12 gauge shotgun. Check lang nato ga kadio. Og alas 5:41 na dinis tong nga pagpanag-uban og dugang pang mga balita. Warrant pares batok sa saka mayor sa Basilan og laing mga individual. Subling ipatuman ang detalye sa report. Ang balikan sa bagting 29. Cheryl Onyot Lirazan.
17: BBC Live Report.
2: Subling ipatuman ang mga warrant of arrest batok ang Haji Mutamad Mayor Arsina Kahingnano og pipila ka mga akusado may kalabutan sa Siambo sa Basilan nga nahitabo niya tong Mayo 12, 2025. Kinihuman gibasura sa Regional Trial Court RTC Branch 2 sa Isabela City ang motion sa mga akusado alang sa reinvestigation og pagbakwi sa mga warrant of arrest niya tong milabayng adlaw. Tungod nini nagpabiling full force and effect ang mga warrant og mahimo na kining ipatuman pag-usab sa mga otoridad. Lakip sa ubang akusado ang bana ni Mayor Nano nga si Nads Nano o laing pang mga individual. Sa aligasyon sa mga prosecutor, usa ka grupo sa mga armadong lalaki nga sakay sa speedboat ang miatake sa usa ka pump boat. Madunay mga supporter o poll watcher sa kanhi mayoral candidate nga si Haji Jamar Abdullah Mansul nga kontra ni Nano sa eleksyon. Bisan pa nga wala mismo si Nano sa lugar sa insidente, gingon sa prosecutor nga dunay probable cause sa gituhang conspiracy. Mga aligasyon pa lamang kini og wala nagpasabot nga napamatud-ang sad-an ang mga akusado. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 5:43 na mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tong nga pagbanag-uban. Mao di mga balita gikan sa Basilan. Tangad do sa report usab gikan sa Cagayan de Oro City gumikan kay adunay 1.7 million nga shabu. Nasakmit sa otoridad gikan sa mamaligya ig sapatos. O sideline guro niya ning sapatos. Ang main niya kay kaning pagpamaligya ginadiling drogas sakote dito sa CDO. Detalye sa report ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang.
17: BBC Live Report.
18: Nasikop sa Vivas operation sa Kamakawan Barangay Indahag, Cagayan de Oro City ang usa ka 47 anyos na lalaki nga giila sa alias Udin human makuhaan og gibanaban ng 250 gramos nga gidudahang shabu nga nagkantidad og kapin 1.7 million pesos. Gila sa kapulisan si Udin isip high value individual kon SBI sa illegal nga druga. Nakuagikan kaniya ang mga sashi sa gidudahang shabu, bypass money, digital nga timbangan, cellphone og usa ka minivan. Matud sa suspect na maligya siya og illegal nga druga isip sideline tungod sa kakulang sa kita sa iyang pagpamaligya og sapatos. Giangkon usab niini nga namaligya lamang siya og walang mugamit sa illegal nga druga. Ana-ana sa kustudiya sa kapulisan ang suspect og giandam na ang tukmang kaso batok kaniya. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa Bell FM ug sa Radyo Bagting.
0: 5:45 na mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tong pagbanag-uban og kini nga to ang mga balita. Ang hatod gini sa mo ay kabubuton no subs mga nag-abag nini ha. Ay gud mo kalimot kung inyong mga kabataan diha medyo loyahon dili kay nga tulgon unya murag wa gigan nas pagtuon. Alahang bitamina makaganas pagkaon makapaligon sa immune system makapalantip sa labutan na mo na Vitron Vitamins Plus Iron. Pwede kinis po ya kay 0 to 11 months sa Vitron Drops para sa mga naginan ng 1 to 12 years old Vitron Syrup o Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Dili ka ngayong mabalaka, gumikan kay aprobado kini sa FDA. O gawas pa ni Ana, ang Vitron Vitamins Plus Iron ginama kini sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Alas 5:46 na!
19: 106.7 FM. Radio. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
20: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
19: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
20: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
19: Opo, tapos?
20: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
19: Wow!
20: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
19: Oh, ano pang hinihintay mo?
21: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
22: Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy,

0: Lovey Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ugang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, there is my pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
4: Si Nanay Bene Galacio, sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, og ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisiyang yun, siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: 106.2 Sani nato sa mga balita usab update gikan sa mga produkto sa utanon, produkto ng utanon og mga lamas. Kini diha ang natumod na sa merkado. Atong sayra ng mga presyo ni ini pinagi sa naka-standby ng reporters Bagting 27 Daryl Ayay. Good morning, Dayang. Kumusta ang update sa mga presyo?
7: BTC Market Report.
8: Yes, mayong buntag Bagting 16. Salabi na sa itong mga kabagting o kabalkadas. Lahat kita karoon dali sa may merkado for publiko, particular mismo sa may gulayan ng bahin. Ni mga oras sa ato itunol ang kasita ang presyo sa lamas o butanon. Karoon na ito sa Iran. Muna kita sa lamas, Bombay, 120 ang kilo. Ahos 140 at sa

0: 120, lui a 100, Kamatis 100, Sibuyas Tahunan 150, Limon 50, Siling Halang 350, Siling Haba 200, Biasong 250, o sa Tanglad, sa Sitaw, 7 kilo. Sa Utanon, Sayote 30 ang kilo, Talong 70 ang kilo, Okra 80, Batong 80, Ampalaya 90, Kalabasa 40, Baguio Beans 250 ang kilo, Petchay 150, Chinese Petchay 100, Carrots 100, Patatas 120, Kisol 60, Upo 60, Radish 150, Patola 80, Lettuce 250, Repolyo 120, o sa Pipino 80 ang kilo. Kamungay, Lubati, Saluyot, Merangkong, Ogtangla, Gis ang Bungkos, Samtang Parasari, Pakbin, Chapsoy, 50 usab ang kilo. Mga katawa ka samtang ang presyo sa lamas, huwag tanong din sa Merkado Publiko. Ako si Bagting Bay 17, Dari Likat, aya ay sa Balatem o Radio Bagting. 106.7
1: Radio Bagting. Sa dili pa nato ihatag ang inyong resultang gipaabot ani sa tas balita update tagikan sa nahitabo des barn farm area. Kamikan kay sumala pa tulo ang kabsan sa kinabuhi 13 ang angol sa election related attack sa Cotabato City. Base pa tulo ka mga residente ang patay og 13 ka uban pa mga naangol sa pagpinosilay nga gikatahapan nga mga supporters sa ka political party sa Barangay Bagwa 2 sa Cotabato City. Inang Domingo's gabi, pipila ka oras ay magsugod ang Bangsamoro election kun Bangsamoro election na karong buntag na may sangpot kini sa halapad nga pagkapanik sa mga residente sa nasangpit nga lugar o adunay mga automatic rifle shots nga ilahang nadungog sa palibot. Mismo mga officials sa Cotabato City Police Office o mga barangay chairman sa Bagwado, si Fahad Singh o ang mga nagkumpirma nga duha ka oras ang nilabay ang sa nasangpit nga panghitabo. Adunay tulo ang nakabsan o 13 usab ang mga naangol nga mga mulupyo. Usa sa mga gikataho nga angol sa insidente, usa ka City Councilor si Maruf Ayunan Pasawiran. Wala pa tud pa or wala pa maklaro kung asa siya niya nang duha ka grupo nga nalambigit sa insidente. Dugang pangsing siya ang og ang iyang kauban, pipila kanila ang mga barangay tanod ang niadto sa usa ka tulunghaan sa ilang barangay aron nga pakisayran unta og itaho na ang managpanag tapok sa mga katawhan apan adunay namatik na mga armadong kalalakin ans palibot. Dugang paninigilayon sila ang gipabutan sa mga grupong armado sa mga assault rifles nga nairesulta sa dinaliya ang pagkamatay sa duha niya ka mga kauban o pagkaangol sa 13 pa ka mga kaubanan o sa kanila ang mipanaw ra usab sa madugay. Dugang pa nga mga inosenteng residentes sa Barangay Bagwa 2 ang insidente nga dunay kalabtanan sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Mosley, Mindanao nining adlaw nga Lunes, September 14. Ang Cotabato City ang regional capital sa barn kundiin na musalmot ang mga residente sa saka regional parliamentary elections karong Lunes ang pinakauna sa rehiyon gikan sa pagpatuman o pagpatukod niini niadtong 2019. Alas 5:57 na mga kabagting o kabalkadas, dini pagyapon sa itong pagbanaguban. Ayan, daw na pa yung mga updates sa niyana kay nagpagawas sa Bugsyoko sa order ang Commission on Election kon COMELEC batok sa kakaning COMELEC chairman ni si Attorney Sheriff Abbas na sa pagkakaroon mo kandidato sa District Representative sa 1st District sa Cotabato City labot sa labing unang parliamentary election sa Barmel. O gakini gumikan sa insidente sa vote buying. Dugang pas COMELEC Committee on Kontrabigay, giimbestigaran na si Abbas human nga mikatag sa Facebook ang mga hulagway nga nagpakita og sample ballot nga dili pangalan niya og may naka-appeal nga matod pay 3,000 pesos. O din diin na gikonsiderar sa committee nga mamahimong pagsupa kini sa Omnibus Election Code ug sa mga provision sa COMELEC Resolution 11104 batok sa vote buying. Then sa Choco sa order, gitahasan si Abbas nga musumiter o sa nakasulat nga pagpasabot sulod sa 24 oras kung nganong Dili siya ang ngayon nga pasakaan og election offense o petition para sa diskwalifikasyon. Samtang sa laing bahin o sa Facebook post ang gipangulipas ni Abbas, nga diin ang mga pasangi lamang kini o nanawagan sa publiko nga dili magpakatag o dili kumpirmadong impormasyon. Ipanghimugos niya kung adunay mga aligasyon ang ayan kining ipaagi sa saktong proseso sa COMELEC o dili sa social media. 5:58 na mga kabagting o kabalkadas dini pagyapos tong pagbanaguban. Oy, good morning. Una na to ni kinanay resulta diha. Ang resulta mao ni mga kabagting 894 mga kabagting o kabalkadas, ang resulta 894. Maing buntag tanan, specialist mga nagpadangat sila mga mensahe ni buntagan at Diosdado Navarro Inodio. Ay may basay lahi, good morning diha sa barangay sa lungsod sa Josepina og Vanix Mucha Abamunga sa kuani. Aning watching from Paradise Ramon Magsaysay, Janry Yulin, diya sa Rigla Gipos, lakip na ni Johnny Cuba, diya sa Dinas, og lakip na usap ni Lordina Ason, og kinsa paningisa, Roberto Janon, diya sa Nangka, og ingon man, isa maghanoy, may buntag usap, diya sa Baroy, Happy Fiesta Barangay Limuwag, Baroy. Ayan, og ingon man, Aljo na Mugatkat. Deris Pagadian City, Nori Amor Prahes, oga ingon man, good morning usab nining Dundun Tormes, oga Aljo na Mukatkat, oga Nori Amor. Ayan, thank you guys sa inyo ang makanunayon, kayo nga pagpadangat o pagsuporta nining atong tulamanon. Pulong atong ikapambit nga na kaninyo mga kabagting o kabalkadas. Dinis ato ang pagpanaguban, morgi ni Permintin na kuma ma-share nga na kaninyo dinis tong tulamanon. Pulong nga nagganayon as Romans 6:12, let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. Agos Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol, nagang salamat, maing buntag. Oras, alas 6.
2: 106.6. Let us all remember that we are in the holy presence of God.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray.
3: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Saint Cecilia,
3: pray for us.
2: Saint John Baptist de la Salle,
3: pray for us.
2: Leave Jesus in our hearts forever.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gilayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun. Doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon rin yun. Dilfin, Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Radio.

0: Rádio Barbatim.
1: Alas sa 6 sa 7 na itong oras, sa Kabagdig Balkada, sa Pimbuntag, ganinyong tanan, Adlaw karon nga Lunes, sa Pitsa 14 na buwan na sa Setyembre 2026. O sa ka, holiday alang sa Barm area, nga katong mupadangat or madunay election, karong Adlawa, Kabagdig Balkada, no? So, sa tanan nga mga mutay ka kung namubutar, hala sige, kumbati ta diring dapita, dili mag padala sa mga kinibitaw nga dunay mag-apong Kabagtig Kabalkadas, no? Dunay karabitong bantayan mo sa inyuhang mga lihok, kung si kinsa matutpa ang ayan nga butaran, ayaw mo padala ni ana, tungod kay mas maayo nga, ipatigbabaw na ang inyuhang unsaman. Ang inyuhang mga katungod Kabagtig Kabalkadas, no? Ipatigbabaw ang inyuhang katungod nga makabutar mo, dili kay mahadlok mo Kabagtig Kabalkadas, di ba? Maunay giingon nga katungod nato or katungod ninyo nga mupili kung kinsa ang ngayon nga ibutang sa usa ka posisyon, mauna nga kinahanglan, no? Kinahanglan Kabagtig Kabalkadas, dili magpadala sa mga hulga-hulga, no? O manghinaot po ta Kabagtig Kabalkadas, no? Manghinaot po ta nga wala po ipagpanghulga nga mahitabo. Oh, ipalihog ko unag flash sa picture client nga kung gipasa. Karoon pa mo rin kung nakakuan. Anyway, Kabagtig Kabalkadas, sa tanan, mga katawahan, dinis na kabayan sa pagadian, no? Maing buntag kaninyo, ilabi na sa mga katawahan nato karon. Nga katong mga pamilya in town, no? Nga nabiktima sa sunog diri sa May San Pedro Pagadian, subong pamalandungon Kabagtig Kabalkadas lagi tungod kay kadlawong dako magayoy ning pukaw sa ilaha ang dakong kalayo, no? Diri sa May Barangay San Pedro Pagadian Kabagtig Kabalkadas. Sa atong nakuha, klarohon lang nato, no? Nga dunay 256 ka pamilya ang naapektuhan sa sunog, no? So wa nato nakuha ang exact kon pila gyud ka panimalay, kay dunay nagreport nga 120, duna po'y nagreport kon basihan po nato ang pamahayag ni Kapitan na Sumarago, tama ba? Sa May Barangay San Pedro, correct me if I'm wrong ha, kon si Sumarago ba ang kining kuan? Ang kapitan sa Sumamban, no? Sumamban. Sorry, si Kap Sumamban sa May San Pedro. So, matut pa sa iya ha, 150 ka panimalay ang gilamoy sa kalayo, no? Pero atong Sabado sa hapon kay o sa gabi na, kagabi naman to ang distribution. Sabado sa gabi nikabat sa 251 is, no? 251 is ka pamilya ang nahatagan o hinabang sa City Government of Pagadian, pinaagi usab sa CSWDO kining mga hygiene kit, family food packs gikan sa DSWD, no? So nikabat sa 156 ka pamilya. So almost 1,000 ka individual ang naapektuhan in town sa sunog Kabagtig Kabalkadas, og usa ang nahimong casualty ni ining mao si Ramil Ortiz, no? Ang nakabsan sa iyang hinamang kinabuhi tungod kay usa man siya ka bedridden nga pasyente Kabagtig Kabalkadas. Og sa tuang impormasyon nga nakuha, giingon nga kini man gud si pamilyang Ortiz, no? Ang giuna og siguro sa paghiklin is mao ang katong mga bata ba. Tinsadihang gibalikan na unta sa pamilya si Ramil Ortiz, kiyaron luwason na itong tungura, gumikan kay lagi, gama sa light materials, ang tulay, gama sa kawayan, na itong tungura, wa nakabalik ang pamilya tungod kay gitopsa na sa kalayo ang tulay, no, di maong dili katabok in town, ang iyang pamilya hangtod nga naapil in town sa sunog, si Ramil Ortiz Kabagtig Kabalkadas, samtang kini ang giingong nagakos in tawag Biblia, No? So pahasubo sa pamilyang Ortiz o kini DICEA kay usa-usab no sa mga maingon ta og sinaligan or kini bang leader ni Mayor Sammy, no? So muna kabagtag kabalkadas. So pahasubo sa pamilya upan nga gipangasalig ni Mayor Sammy, no? Nga dunay ihatag usab nga hinabang ang lokal nga pagamhanan ngadto sa pamilyang Ortiz kabagtag kabalkadas nga intawon na apil sa sunog, no? So mao ni karon kabagtag kabalkadas, no, ang kasamtangang sitwasyon sa tuang mga katawhan nga nabiktima sa sunog diri sa Barangay San Pedro Pagadian. So nadtong Sabado lamang tulokas managsunod nga sunog ang natala diri sa tuang probinsya sa Zamboanga del Sur, di ba? Duha sa Pagadian City og usa usab dito sa lungsod sa Mahayag. Mahayag to, tama, di ba? Nga diin na gumikan lamang usab sa nabiyaan nga nilungag. Oh, muna yung pinaka-importante nga kung ugaling naghikay, bitaw mo, ayaw yun in town, yun nyo biyae. Kaya basi ninyo, ginigbiyaan nyo, pagbalik nyo, wala mo'y panimalay, kinaugdaw na. Di ba? So, katupong sa may diris dao, sunog po, pag alas 9. Naunsa naman tong adlawa nga daghan at tuluman kasunog ang nahitabo gyud diri sa atuang probinsya sa Zamboanga del Sur kabagtag kabalkadas, no? So muna bitoy giingon nga mas maayo pang kawatan nun ka sa masunugan nganuman tungod kay ang sunog manggod wag kay ma dala kon ugaling maratol ka, di ba? Wala gyud kay mahipos nun ka nga kawatan nga pipila lamang kabutang ang dadons kawatan, di ba? So muna to ang hangyo sa tanan, no? Kay sining kasamtangan ongoing pa man ang investigasyon, ongoing pa ang pagsuta kung unsa gyud hinungdan sa sunog diri sa San Pedro nga nakaapektar sa 256 ka pamilya, no? Og ingon man kabagtag kabalkadas ning hunos og usa ka kinabuhi. Og labaw sa tanan, no? Ang tuwang lokal nga pagamhanan wala gayod nagkulang. Dire-diretso ang paghatag og tabang ingon man usab ang tuwang mga katawhan nagpahigayon og bayanihan kabagtig kabalkadas. So inani nga mga panghitabo kinahanglan gayod nga tuang tabangan, no? Ato ang tabangan kabagtig og kabalkadas. Alayo na yun eh, ano na yung nahitabong sunog kabagtig kabalkadas dere sa barang sa tuwang syudad sa Pagadian, ato ang pagpaminawon ang tipik sa pamahayag ni Mayor Sammy kung asa dapit ipahimutang ang mga biktima sa sunog o kung sa may lakang nga himuon sa tuwang lokal nga pagamhanan aron kabagtig kabalkadas no nga subling makabangon ang atuang mga katawhan nga napiktuhan sa sunog. Aniya ang pamahayag ni Mayor Sammy. Radio
0: Magbating. Ato sa ibalin sa sports complex na ito. Wala pa lang mahuman, pero ano, magamit at sa silong na lang. Wala sa nasbalan.
2: So, Mayor,
0: karong gabi na lang, dito sila mga buwakad lang. Diba? Humana mo dito, dito na sila.
2: Magkakabunan dito sa sports complex, Mayor?
0: Pinakadugay yung yun ang duha. Kaya ang putlak nung reklamo, hindi siya kayo umagtabaho. So, ato lang giyanggi ang mga nga gamit sa negatid kay emergency man. Okay? So, pero, di ka siya pwede madugay kaya kontak mo. Problema ang kontak mo, hindi siya kaman dyan ka ba, oh. No?
3: Mayor, kining mga kuan ron, ginabanggigan sa NGO, nakita na to na taghan gayo, apil na ni siya atong gang hinabanggigan sa opisina ni Senator Bongo.
0: Wala pa.
3: Wala pa.
0: Lain pa.
3: Sige.
0: Ako lang yung ikuyo, ginaama mo siya. Talawa ba, nakakinasunog. So, nanawag ka sa nila, lain pa nila.
3: Lain po nila.
0: Lain na po, mamot pa na gigang ka
3: siya.
0: Namay sa disability na pangayon na to. Gitagaan na nila daan. In case na may tabo, gibili na nila daan sa ito, ha?
3: Oo.
0: So, marami lang paghatag.
3: Pero ang hap ka ganiha sa Panimalayan,
0: Mayor,
3: Misaka ba ang...
0: Misaka? Ay, mo, masano ito, taga ano, 258, balay? Kapamilya.
3: Kapamilya?
0: Oo. So, ang balay, dili siya 258. Lamay, isa ka balay, 8 mon.
3: Okay, 8 mon.
0: Oo, duha ka pamilya.
3: So lang lakon ani mo dagan ay kapili duha mga individual nga nakadawat karon.
0: Adili ra.
3: Adi na.
0: May isa ka pamilya, isa raman kay nani.
3: Kay na pano gudana yapas daw.
4: Sige.
0: Sige duha gid.
3: Oh sige, sige duha.
0: Kaya ang basta maatagan ng uloy mapitira ko ang sulugan.
3: Mao lagi po, sir.
4: Sa mayor, gawa sa kining hinabang na madawat, guna pa sa lima cash assistance
0: na madawat? Na, sa 10,000. So, 10,000. So, katong renter lang o katong nakituyo lang. Mga 5 grand siguro sila. Dili kita pares pag i-as balay. Dili siya pareha ganun. 10, 7, 5, depende on sa kategori siya.
3: Kaya
0: uban ko po niya po nag-abang lang. Uban, nakituyo lang. So, mag-venter, ang uban, ang tawag na muna ka ng sharer. Sharer lang siya, anak. So, dili siya pareha. Okay, ang tagiya po is malay mo na sunugan. Pero sa mga inani, taga-angya po sila aning nabang.
3: Okay,
0: uban. Isang mag-iya po siya kapamilya, kailangan mag-iya po siya.
3: Kumplito naman tanah, kumplito rin ka dos lang.
0: Okay, naman tanah lang, ikan sa... Pinamang ko siya, first aid kit, mga nakaligo, toalya, habol, muskitiro, naman tanah din. Kapi maldi, kabo, ano din. Naman po siya mga plato, natin baso, tsara, nagluwag, kaldero, kaya, alam ba, para... Kaya nang baka, matukuan ka, baka, baka lutuluto, ganyan pwede niya ka lutuluto, pwede niya ka kawas. Sabi baka pagkaon niya yan.
3: Ready to eat.
0: Sabi ready to eat, oo. Wala.
3: Mayor, ang ito bang biktima nga si Ramil Comtes? Kasi matabang ato sa LGB o sa Haya.
0: Lalabot, tabangan na po. O lahi po na sa Haya ato, tabangan na po. Pwede makatag na ba 20,000 siguro ato sa general niya.
3: Pero initially, Mayor, nana ba tayo kuhan kung kasagid partikular kasi umutang kuhan ang galayo?
0: Kana, tingin mo ka to. Okay. Naimingon yung diri, napiningon yung dito, napiningon yung diri, matipita, diri, matipita, po, alam mo ko, titso yun, paspal na kayo. So, di kayo sila kasiguro talan ba, kay, nakabantay sila, dako naman. Kay tulog magot. So, amot, huwag kitsa kayo makaingon nga, kanang sigurado yun, kanawa, pamika, huwag kitsa kayo. Kay, galing mo, huwag mo, huwag putanan ko. Murag diri, murag dito ba? Ano ba? Ligid ka siguro, pero bilak ang lawan, may bawaan lang sa giyon.
3: Kani mga ilawat, pero mga hinakang bayor, kailan pa kami mga magwayan?
0: Nagan mo kailan, nagan ko kailan. Ako lagi kikwa na sila, ang saman, upadayon ba sila nga? Sa tubig lang sila, o gusto sila magmala. Dagan mali isang magmala. So, awardan ako sila mga tagsakalutihan, mga 70 square meter doon sa Saret. Kamu po yung dagan tagasang meter doon?
4: So, libre na miyak?
0: Libre. Basta, pala, ang ato mga, at least, nalagay siya luna ron. Hindi lang siya mayon nga, nalagay siya sa tubig. Ang tubig, pag ato bumalik sa tubig, ano kayo, labot ha, gusto mo sa tubig, okay, nag-iapon. Kaya huwag malay, wagon, tubig mo gina siya. Ang lakas tubig, basta prone na sa matay na lwit na po, ha? Huwag may labot, ha? Ayan. May sunog-sunog, bili kasunog ng fire truck. Mahulog yung tubig, mahulog yung fire truck. So, mga host-host na...
5: Radio Magbating Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingalan sa katatawhan.
1: Sa so, mga kapag digibalkadas, no, ang pamahayag ni Mayor Sammy kanato lang nga Sabado, kundi nato sa kipahigayon nga distribution na sa mga pagkaon sa mga or hinabang at sa mga biktima sa sunog na nikabat sa 256 kapamilya, no? Sa kasamtangan, kiniuna ang ipahimutang sa may barangay hall sa San Pedro, din pagkahuman kapag digibalkadas, sila usap ang matawagtang sulod sa mga duha ka adlaw or tulo, no? O kini ang ibalhin ra usab ngadto sa under construction nga sports complex sa may San Pedro Pagadian aron nga diin na sila ang maplastar kabag tigbalkadas ilabi na kadtong mga wala gayoy kapuy-an or wala gayoy kasak-an nga pamilya kabag tigbalkadas. Sursulod sa duha ka bulan, medyo taas-taas na pud ni, no, duna na pud sila siguro iya igong kwarta aron nga masubli nga makatukod og panimalay or Pinoy-anan. Ilabi na niadtong mga dunay plano nga mubalhin na og puyo tungod kay tagaan matud pa og luna or lote sa city government ang mga napiktuhan sa sunog nga naa sa 70 square meters. So dako na oy, di ba? Dako na nang yuta kabag tigbalkada sa 70 square meters. Usa na na siya kabalayan. Radio Magbang. Alang lang ni siya sa mga interesado kag ipangutan man ni Mayor Sammy Gonsaman, gusto mo mubalhin og mala or magpabilin mo tubig? Dunay gustong magpabilin, doon na po'y gusto nga mubalhin na kabagdig balkadas. So katong mubalhin, mo ito nga nagpadayon ang profiling sa tuang CSWDO o ingon man sa tuang City Housing Development, no? Kay masilaman ang usa sa mga mutabang kabagdig balkadas aron nga mahatagan og luna katong mga pamilya nga gusto gayod nga mubalhin nagpuyo sa mala. Dili na magpatubig kabagdig balkadas. Radio Magbating. Medyo layo-layo kay naman sa Barangay Nazareth ipahimutang, pero at least ba, no? Sa ngadto-ngadto, mainyuhan na ang balay ka ang yuta kabag di kabalkadas, pwede na ninyo nga mapatituluhan aron nga mainyuhan na yun mismo. Radio Magbating. Apan matod pa ni Mayor Same, katong mga walay plano nga mubalhin, gusto lang nga magpabilin sa ilahang nga kung nahasla nagpuyo kaniadto kay nadiha ilang panginabuhian, walay mahimo ang syudad sa pagadian kundili suportaran paghihapon. Pero mas maayo gito kabag di kabalkadas nga kinibitaw nga katong pamilya nga nabiktima sa sunog, oh, mas maayo nga i-grab ninyo ang opportunity nga ihatag nga lote sa tuang lokal nga pagamhanan. Diba? Bahala o ang padayon mo nga manginabuhian diri sa May San Pedro, ang importante nga doon na mo i-balay nga luwas ba kana bitaw dili na unya prone sa mga aksidente kabag di kabalkadas. E kung buto na una, on sakto man po nang gingon ni Mayor Sammy, di ba? Wata kabalo sa ngadto-ngadto, simbako oro, yung dunay kining tidal wave nga mahitabo, di ba? Wata kabalo sa dagan sa panahon. No, simbako oroy, no, nga masubli tong kaniadto kabag di kabalkadas, nga dunay pagtayog sa kining linog nga mahitabo. Mudako ang tubig sa dagat, di ba? Onya human, wala kay laing kadaganan nga Pinoy-anan. So mas maayo nga i-grab ninyo ang opportunity, total libre man nga ihatag sa syudad sa pagadian ning lote aron nga katukuran. Then while do na mo balay nga sa yung tanaw, luwas na mo sa mga peligro, di ba? Dayon pagkahuman kabag ti kabalkadas, maingon tag bahala lang gud og magbuhat sad mo og balik og tukod mo balik og kining panimalay sa dagat kun diin mo nanginabuhi. Radio Magbating. Dili kay gitagaan na mog option, gitagaan na mog kahigayunan inyo ha pag yung balibaran kabag ti kabalkadas, di ba? So kini nga talagsaon ra kining kahigayunan nga ingon ini. Kahigayunan nga duna na moy katukuran og balay nga dili na unya mo makuyaw-kuyawan panahon nga mudako ang balod, mutaas ang tubig sa tuang kadagatan. Di ba? So muna nga pahimusli ninyo mga biktima, mga pamilyang na biktima sunog. Laliman ka, 256 ka pamilya pagkang daghana in tawon. Nga nung ina naman ka daghan, no? Tungod kay doon naman guyuban kabag di kabalkadas, nga sulod sa usak ka panimalay, pila ka pamilya ang nagpuyo, di ba? Dunay tulo, duha ka pamilya, dinay uman kay ning sibay lamang sa pilahang panimalay sa lang ginikanan, no? So inanagid kadaghan. Radio Magbating. Doon na pa'y mga renters. Sa mga itong gawa sa mga hinabang ihatag, katong mga tag-iya o mga panimalay, doon ay cash assistance nga badawat nga 10,000 pesos kung totally damaged, di ba? Ato bang wa na gyud kay mapu, wa na gyud kay mahipos ng mga gamit. Pero katong partially damaged lang, ana sa 5,000 paubos ang madawat. Radio Magbating. Apan nangayo og kining kuan, nangayo sa og igong panahon sa City Mayor Sammy na sa mga duha ka semana, adeser ninyo madawat ang cash assistance kanu man. Tungod kay ipailalom pa sa hugot nga profiling, no, kung si kinsa og kinsa gayud ang tinuod nga tagiya ani nga panimalay o tinuod bagyod nga totally damage, no, kay daghan matud pa ang ning claim nga o dakong balay kay nasunog wa gyud na wala gyud in taon ko inahipos inyo man dayto kay gaabang lang. Radio. Dili dayto siya tagiya sa balay, sa mo ni kabagtig kabagradas nga nangayo si Mayor Sammy og duha ka semana, no? Duha ka semana nga pagproseso aron nga mahatag or matunol ngadto sa tinuod gayod nga tag-iya sa balay ang cash assistance nga 10,000 pesos. Radio Magbating. Sa tuwang pagbalik, dugang pang tuwang ilisgutanan, dari paghihapon sa pagbaraguban, bagtingan sa katawan, alas 6:27.
5: Mulaban sa katawan, mudapig sa kamatuoran, pagbantingan sa katatawan.
6: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
8: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumumo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karted. Ako sabukan ko lang. Doon maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alam, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Set Living Testimonies.
9: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney, nakaangko na siya og kidney stone.
10: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney, sakit iihi na, sakit ng kilid.
9: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen, usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
10: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, nagawas sa gitong bato.
5: Living Testimonies.
11: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
12: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
13: Sana all.
12: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
14: Oh no!
12: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
15: Experience the best accommodation from a hotel. The new
16: Pensione de Eliana.
15: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
17: Taas na uric acid.
13: Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Hinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
13: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: 106.2 Radyo Magbating.
18: Mula ban sa katawhan. Pagbantingan sa katatawhan.
17: Radyo Magbating.
1: Alas sa 6:33 sa itong oras, sa kabagdig kabalgada, sa balik na dinis sa pagpanaguban sa programa paghihapong Bagtingan sa Katawhan. May buntag di ay ni Jonathan Tigo. Good morning po ni Imbler Annalyn Vanex Abamunga. Good morning Jeniceline Bargayo sa may Poblasyon San Miguel. Jonery Willen sa may Riglagipos. Good morning sa tanan na itong mga sugid gabi na may buntag ganinyong tanan. Ang ato ang programa sa kanunay kabagdig gabalgana sa hatod ganato sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olivo-Bancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas sa dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Announce out si Dr. Janine Aliponso, Osaka Pediatrics.
17: Radyo Magbating.
1: Ingon naman kabagdig kabalgadas ang Iliana Bivio College sa padayon paghapon nga niabag sa tuntulumanon ang Bagtingan sa Katawhan, the Build Your Future Leaders. Usa ka pribadong tulungan na panubos lamang kayo tuition fee, mao ko na ang Iliana Bivio College. Dunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED o BAELS. Ang Iliana Bivio College, pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon or panggabi. Ewan ni rason aron dili ka makatungha, pwede ka makahuman sa imuhang pag-eskwela. Pa-enroll sa Iliana Bivio College.
17: Radyo Magbating.
1: Alas 6:35 atong oras sa kabagtig kabalgada sa barayan sa tuwang kasagutanan karong buntaga. Kabahin paghihapon sa nahitabong sunog dire sa Barangay San Pedro Pagadian, kundi ang kabagtig kabalgada sa nga tuwang mayor sa Pagadian, ingon man ang tuwang mga elected officials, no? Yan si City, si former City Councilor Sam Tayraco, o ingon man sila si City Councilor sa Lance Samuel Co, o ingon man si Binbinido Colbe kabagtig kabalgada sa adunay panawagan sa publiko o lakip na usab atong amahan sa syudad sa Pagadian. Aniya ang panawagan ni Mayor Same ngadto sa mga katawhan alang sa pagtabang ngadto sa mga biktima sa sunog.
17: Radyo Magbating.
19: Mangyo ta sa mga katawhan sa tibuok Pagadian na may katabang na pinamasanina nga di na magamit, mga unsay pagkaon nga di na taginan, sobra-sobra nga pagkaon.
20: Di ba di ba kaya city?
19: O, ipanghatag na nato sa Barangay Hall ha, sa San Pedro. Oh. Ihatag na ito kay para ilang mapakaon-kaon sa tao. Okay? O, masanina, unsa di ha, bisag-unsa nga, wala gamit ha. Ihatag na ito na sa Barangay Hall sa San Pedro. Tumutang nga maglamisa lang nila daw ulit. Ang kalang nasunugan, pili lang sila. Pili, unsa yung pasuot kayo. Huwag yung masanina nila lang. Huwag yung kayo. Huwag yung kwarta libilin. Huwag yung kasuot. So, ako ngayon ang tabang sa tanan mga asosasyon, mga organization, fraternity, mga opisina, no? Nagkaan mo kayo ng mga regional offices, provincial offices, city offices, mga establishment, mga negosyante, hangi po ninyo, tabangi kay Louis Good. Pag-anag po sila, no? Naharapin na sila kapuyo sa tubig, sa tupa, huwag na sila kukalingong lote. Yan, sunog pa dyan, Louis Good, pamalang, tagaanak ko, ipailo na, tagatulo na, tagatulo na.
2: Kali
19: lang yung ibaligya. Usapan nyo yung ibaligya, ha? Di po hindi?
20: Radio Magbating. Mula ban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagtingal sa katawahan.
1: Motoy hangyo kabag de kabalkada sa itong amahan sa syudad sa Pagadian ang ADN alang na mga doon ay malumong kasing-kasing mga nagpaminaw karon. Hala sige tabangan na ito ang mga pamilya nga napiktuhan sa sunog, mga katawan nga napiktuhan sa sunog. Mas maayo nang kita'y mutabang noon ka kay kita mo'y tabangan.
20: Radio Magbating.
1: Diba? Bahala o ginagmay nga tabang kay sa kung ugaling matapok na, no? Matapok, mahiusan na kabag de kabalkadas. Mahatag or daghan na ang mga pamilya nga malipay ni ini. Kato mga nagpaminaw karon, kuno galing aduna mo yung mga daghang mga panapton diha, no? Aduna mo yung daghang mga biya nga mga sinina, mga natubuan na ninyo. Kato bitaw nga ninggamay na sa inyo ha ang mga sinina. O ihato nang ihatag ngadto sa mga nasunugan kabag ti kabalkadas. Kadaghan kayong pamilya nga taputlawas lamang.
20: Radio Magbating.
1: Kung galing, daghan mo mga salag-on dihang napita, mas maayo po nga muhatag mo atong ihatag, no? Nga ato sa mga katawhan nga nabiktima sa sunog. Kung galing, nang hinubra, nagyud ha? Pero kung ano? Kung napuyo ba ang kabag di kabalkadas, bisan pag igo-igo lang ilang mga kining konsumo, ang ilang mga abot sa kaumahan, apan lagi, gumikan sa gibating kaluoy nga ato sa mga nabiktima sa sunog, dili usab kini kabag di kabalkadas magduwa-duwa sa paghatag o hinabang. So karong mga panahon na, maunay ang saktong panahon. Aron nga mupakitang gilas katubitang mga nagtinguha nga mudagan alang sa nagsingabot nga barangay sa eleksyon. Kay muraog madayon rabagid ang barangay sa ngunyang kabataan eleksyon ay, no? So karong na siguro ang panahon nga mamungas-pugas na mo.
20: Radio Magbating.
1: Ipakita ang inyuhang pagkamaayong tao kay panahon sa eleksyon. Maayong tao, daling maduulan. Bantay, bitaw, di makabalo mo tabang. Manggitabangon, mahigalaon, unsa pa diha, tanan ng mga manga. Maga, manga. O, bitaw? So, bitaw, kabag di kabalkadas, no? Kinahanglan at tuwang tabangan ng mga katawhan. Usahay, manigingon ba? Taliwala sa mga problema ng atuwang nasinatian, kinahanglan paghihapon nato nga mo smile, kinahanglan paghihapon nato nga mo katawa, no? Dili ta kinahanglan nga magkuano, kinibitong magmagulanon nga naman. Tungod kay humana, no? Nahitabo na ang usa ka trahedya, ang bugtong natong buhaton maningkamot aron nga subling makabangon, no? Dili magpadala sa tanan nga mga problema, kay ang problema lumalabay lamang. Walay problema nga gihatag sa Ginoo nga ni kanato nga dinato kayang solusyonan, di ba? Mo ni gingon kabag di kabalkadas sa matag problema nga ato ang kining giatubang, no? At ngay natong una-unaon nga kanang tanan pagsulay lamang. Gisukod lamang sa ato ang Ginoo kun unsa gikaka-strong, di ba? Kun unsa gikakalig-on kabag di kabalkadas og paunsa nimo hatagan og solusyon ang problema nga imuhang giatubang karon.
20: Radio Magbating.
1: Mabitaw na giingon kabag di kabalkadas nga lihok tabo aron tabangan ta ka.
20: Radio Magbating.
1: Bot pasabot. Dunay mga problema nga imuhang giatubang, lihok dihang dapita kay aron matabangan pug sa Ginoo di kay dunay problema di paghauma sige lang kag unsaon may buhaton ako ren. Oy, wakay gibuhat.
20: Radio Magbating.
1: Kinagpaabot ra kag stabang sa Ginoo.
20: Radio Magbating.
1: Stilan. Bitaw, sumuna ha. So hangyo na to sa mga katawhan nga mga nagpaminaw karon. Kung galing gusto mo nga padangat o tabang, pwede ninyo nga ipadala dali sa Radio Magbating, no? Karon usab nga kami mo pasalamat diha kaninyo, no? O gatong ihatag ngadto sa mga pamilya sa mga nasunugan kabagtig kabalkadas.
20: Radio Magbating King.
1: Alasay sa 52 na itong oras, diri pagyakong 42, rather, diri paghihapon sa Dulmanon. Ang atong programa hatod paghihapon na sa National Irrigation Administration, Konya Region 9. Alang na itong mga dunay reklamo, di ba ka, mga pangutana, kabahin sa mga programa sa buhatan sa NIA. O na sige, bisitahan lamang ilang buhatan, ginahimutan sa mga regional centers, Balintawak, Pagadian. No? O di ba ka, contact mo cellphone number nga 0985-845-4566. Mao ka na ang NIA Zamboanga Peninsula.
20: Radio Magbating King.
1: Ingon man, Kabagti Kabalkada, San Petron Gasol. Padayon na sabi nga ni Abag sa itong programang Bagtingan sa Kitaunghan. Hinang ipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde, kabansing anak nga si Clarissa Isa Bahamonde. Alang na itong gusto nga magpalit o baka magpatubil og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ang main nahimutang sa May Santiago Dol sa Dibim, ikaduhang branch nahimutang sa May Duterte Street Gatas Pagadian Dol sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang main nahimutang Dol sa SMC College at Bang sa Pagadian Showmeet o Boss sa Best Emporium. Lahat pa mga outlet nahimuta sa Lungsod Dumalinaw, Tukuran, Aurora o Lungsod sa Dumingag.
20: Radio Magbating.
3: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatauhan.
1: Alas sa 6:43 na itong oras, Kabagdeg Gabalkada, samtang sa laing ilasigutanan itong karong buntaga, diri paghihapos ng pagpanaguman, alang ni atong mga nangita, bitog trabaho, oo, doon ay mayong balita, Kabagdeg Gabalkadas. Alang ni atong mga katauhan, nga nangitag trabaho, karong adlawa, Zambosorians, pay mostly ning usa kanindot nga kahigayunan dunay ipahigayon nga jobs fair diri sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur pero diri na ipahigayon sa Dao Pagadian. Alang na to mga nangitag trabaho, oo, dunay jobs fair nga ipahigayon sa May Mega Gem Provincial Government sa Complex Dao Pagadian, no? Basin mo na ni ang kahigayunan nga inyong gipaabot aron Kabagtig Gabalkadas nga makabaton mo og trabaho. Oh, kung sa man yung gipaabot niyang dapita, ala sige, pahimosli na, no? Ang jobs fair, nga ipahigayon sa Dao. Kini alayon sa 74th araw ng Zamboanga del Sur, no? Nagsingabot naman, ang araw ng Zamboanga del Sur, mauna nga dunay ipahigayon nga jobs fair Kabagtig Kabalkadas. So, unsa man ning mga programa or kining bakanting trabaho nga nagpaabot diha kaninyo, tan-aon ta kun unsa ning mga bakanting trabaho nakabutang ba dire? Murag wala man pud nakabutang, no? Wala pud nakabutang Kabagtig Kabalkadas kun unsa nga mga bakanting trabaho ang gikinahanglan. Oh, double check na to sa ilahang official Facebook page sa probinsya, no? Kung ugaling nahabag ko an oh. Tawag ini. Wait sa ha. Wala man. Anong wala gibutang sa mga bakanting trabaho? Anyway, sa onta ni. Sige, adto lang mo dito. Pasubay-subay lang mo. Sa ibang kalakihan ni eh. Mga bakanting trabaho, mo gibutang po dream dapita. Oh. Bisa siguro ang PIO. Good morning ni Sir Rinaldo. Good morning ni mo sir. Gibutang tanyo diri sir sa mga bakante nga trabaho ang pwede nga mapahimuslan sa mga atong nangitag trabaho, no? Oh, basta kadaghanan lang yung resume, no? Daghanag buhat kay one stop shop man ni karon nga kuan. One stop shop ni karon nga kining jobs fair ipahigayon. Dunay buhatan sa SSS sa katong gusto maglukat og passport naan ang DFA pero ang DFA ha kay kuan lang ni sila. Tawag ni ini for appointment lang ni dito lang mo process pero inigbayad dito ra gyapon silang buhatan, ha? O wala ni pagpaklaro. Oh. Kay tawag ni ini Mao man ni good oh. Oh, unsa pa ba ilain? One stop shop nya Jobs Fair. Nangin BI, PhilHealth, ato ang kapulisan, doon na po ang BPI, ang OWA, DICT, PSA o DFA. Mamonis siya ang naa. Doon ay libreng sakay, Amanda Pita. Ang libreng sakay, tuwan ito gahulat ang sakyanan sa may Provincial Capitol. No? O paingon, nga nung Pavilion Hall man eh. Aha, magidini ang ilahang kuan dapita. Ang ha? Ah, okay. Basta Pavilion Hall dito guro mo ihatod sa pavilion. Oh. Sa Mega Gym ipahigayon ang kuan ha. Ang kining Jobs Fair kini subay sa pahibalo, maglibog bantani god. Kunaha gyud dapita ka ang Jobs Fair sa pavilion or sa Mega Gym. Panitin lang dito niya. Ha? Naman ko diri oh. Pavilion po. Ayaw ina, bulag ni ilang one-stop shop karong adlaw. Ha? Panitin lang. Kapatay, anong kalaki. Aha, mag-inirapita.

0: invited government agencies na basta dito na lang muadto, either muadto mo sa Pavilion Hall or muadto mo sa Mega Gym. Then doon na po ay distribution karon sa to ang Department of Migrant Workers, no? So sa Department of Migrant Workers or Department of Agrarian Reform, sorry. Department of Agrarian Reform kay kuan narang listahan nara gini si Gingging. Oh man to nawa man. Di man ako ma-view Ging. Wait sa. As Dole. Dole mo'y nag-post unsay mga jobs where nga lang gikinahanglan. Anara. O pila kag bakanteng trabaho gikinahanglan. 512 ka job vacancies sa local. No, gikan sa 21 ka local nga mga employers. O gingon man, 3,867 gikan sa unom ka overseas employers. O, maunis siya. No? So, kamunay bahala diha sa inyong gusto nga atinan nga trabaho or inyong applyan. Ang Mabuhay Hardware na kinahanglan, MCI Hardware, Mega Wheels, AB Signature. Oy, salamat dahil sa AB Signature. Sa muang kuan. Sa muang hangyo. Paglaaw Multi-Purpose Cooperative. CTM School Supplies. Motor Trade. Bank of Makati. First Standard Finance Corporation. City Hardware. Das Appliance Plaza. Kamayan sa Pagadian. Gaisano Capital. Win Wholesale. Mercury Drug Corporation. Abenson Ventures. Memco, Triumph Home Depot, Medsale Farmers Multipurpose Cooperative, Princeton Hotel, o katong gusto mo trabaho hotel, no? Dayon, sa pabaylain, First Choice Distributors, MML Recruitment, Zontar, ERRX, Nonstop, SMC Manpower Agency, iQuest International, o, muna siya, Handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat. Talaga? Tapat jud? Bitaw. Serbisyong tapat para sa lahat. Bantay bitaw ha. O, mga na kabagdi kabalgadas ha. Wala lagi diri ang kuanro no. Wala ang TESDA. Oh, dapat na diri ang TESDA gihapon unta. Oh. Kay ang TESDA manggod sila ang labing gikinahanglan sa mga skills training ba. Anyway, oh moto siya ang angay ninyo nga mapahimuslan karong adlaw. Oh, jobs fair sa may provincial capital ka probinsya, no? Sa Dao kabagtig Balkadas og lakip na usab niini uban pa nga mga activity nga pwede ninyo nga mapahimuslan. Oh. Dito lang mo dito niya. Alas 8 sa buntag ngadto na sa alas 5 sa hapon. Oh, mauna ang kuan. Mauna ang kining tawag niini. Ang activity karon sa province in line sa 74th araw ng Zamboanga del Sur. Ganun sa ang holiday, 17? Oh, masaya. Asa 16. Tama ba 16 17? Anyway, masaya kay holiday. Radio Magbating. Ahulay mga kakatawhan sa Zamboanga del Sur sa araw ng Zamboanga del Sur.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Doon ay mga nagkaday ang kalihukan ang Zamboanga del Sur Kabagdi Kabalkadas, no? Sa ilang 74th araw ng Zamboanga del Sur, subaya lang ang ilahang kining official Facebook page, no? Na diha nakapost ang ilahang mga activity alang niya itong gusto nga mulantaw sa mga kalihukan sa probinsya. Radio Magbating. Dili kayo bungga karong mga panahon na, no, ang celebration sa araw ng Zamboanga del Sur kay ang ipangandaman nila ang 75th sunod tuig, no, sa sunod tuig matud pa direp alauman nga bungga ang araw ng Zamboanga del Sur. Radio Magbating. So ato nang atangan, no, pero karong tuiga, no, at least do na paghihapoy mga kalihukan nga gipreparar ang atong probinsya Zamboanga del Sur, no? Simple lamang pero makahulugan nun kabagtig kabalkadas. Kina ang nasabutan sa kining mga board members and of course pinagiusab, no? Sa atong inahan sa probinsya Zamboanga del Sur.

0: na si Governor Divina Grisio. Nanang Utana, good morning. About jobs fair na ay medical services, ana. Medical services, murag wala. Walay nakabutang di aning kuan. Dunay libre nga medical services sa kuan atol sa jobs fair. Ang naa lang di ani, no? Naa ang PhilHealth. Kay apel sila sa one-stop shop. Alang niya itong gusto nga magpamember sa PhilHealth or di ba kaha, magpamember sa Yakap. Yakapin mo ako. Amo na siya. Pero kung gusto mo, ingo, mangutana mo about sa medical services, wala karong adlawa. Pero pwede raman mo makapacheck up, no? Pinagi sa Zamboanga del Sur Medical Center, no? Diha, libre man na ang kanunay, ang ilaha nga kining check up diha sa maong balay tambalanan. Samot na kung ugaling, diha po mo magpamember sa inyong yakap. Another one, atong ang nanay nag-text pod. Matod pa niya, allowed ra kaha, bisan pag dili ilaha? Allowed, oy, anong? May bawaan ba diya? Yung pangaplan ninyo, hoy, butante mo na mo? Muana di ay? Ayaw po doy. Wala, wala ni color sa politika. As long as nanginta kag-trabaho ka, matay po. Anong, butante ka na mo, dili. Butante ka na mo, priority ka ha. Wala ni nani ha? Oh, wala ni ingon ani. Ato ning klaruho, ning klakihan eh. Kaya yung basin niya, huwag kining, wala to, yung mga to dito kayo. Kaya basin, huwag mingon nga, ang dawaton kaya ang ilaha ragyo dili ha, as long as nangita kag trabaho hala sige apply dito. Oh, ma ilaha kang butante dili, ang importante, no, as long as dilang ka pangitaan o kunsa man kato bitong ID panahon sa election, pwede ra ka ma-apply trabaho. Pero pangitaan gani kag ID, murag lahi na nang ilisgutanan ha. Oh, kini kagipahibalo nila nga nang nadunay mga daghang bakanting trabaho o jobs fair, kini siya alang sa tanan, no? Mailaha ka man o dili, makaoban mo sa kulor sa politika dili, as long as nangita kag trabaho, hala sige go. Wala na kayong oras kapag di kabalkada, salamat kay papakiguban. Hangtod na lamang sa sunod higayon. Dere sa programa nga Bagtingan sa Katawan, maing buntag ganinyong tanan, mga pinangga namong tigpaminaw, alas 6:57 na.
1: Mulaban sa katawan, mudapig sa kamatuoran, Bagtingan sa Katatawan.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
3: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isi ha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
8: Are you planning to build your dream home?
9: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
10: Hardware. September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibihan sa Radyo Bagting og Bell FM alas 7:04 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: konting balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. O aniya ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta o maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Lunes, pitsa 14 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan. Ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usap kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News. Mamonitor usap kita sa Radyo Bagting mobile application.
0: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita. BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, mga opisyalis sa siyudad sa Pagadian na nawagan o hinabang alang sa mga pamilyang apektado sa sunog sa San Pedro, mga biktima hatagan og lote dito sa Barangay Nazaret aron katukuran sa ilang Pinoy-anan.
2: 29 ka COLA kon CLOA 35 ka e-title og bakery equipment ipang apod-apod sa mga agrarian reform beneficiary sa Zamboanga del Sur.
1: Lokal nga pangagamhanan sa Pagadian, daling mitunol og hinabang ngadto sa 256 ka pamilyang naapektuhan sa sunog.
2: Soluhan sa balitang niyunal, kanhi COMELEC Chairman Sheriff Abbas, gipangayuan og pagpaklaro kabahin sa giingong vote buying.
1: Babaying top leader sa CPP-NPA patay sa engkwentro sa Agusan del Sur.
2: Sa mga balita sa kauluhan, unexplained wealth ni VP Sara, dili ra kay piso-piso si Gone Representative Terry Ridon.
1: Voting threshold sa impeachment trial ni VP Sara kinahanglan nga ubos sa 13 si Gone ni Atty. Calieja.
2: Sa mga balita sa gawas sa nasud, Iran President ni Barog nga dili mumuyukbo sa Estados Unidos.
1: This is size patay human sa pagkasunog sa usa ka nursing home sa Chile.
2: Sa balitang negosyo, palm oil production sa Pilipinas, palapdan aron makunuran ang imports.
1: Sa uluhan sa balitang sports, PADS Dragon Boat Team nakaangkon og 8 ka gold medals ug nakatalag 3 ka world records gikan sa Taiwan.
2: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, electrolyte drinks dili ginahanglan sa tanang workout.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, labing unang election sa BARM karong adlaw giingog makasaysayanon.
2: Samtang sa balitang showbiz, kanhing bana ni Ai de Las Alas nagpakasal na.
1: Mao katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan.
0: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
1: O karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC, Balitang Lokal.
1: Nanawagan karon ang mga opisyalis sa siyudad sa Pagadian sa pagpanguna ni Mayor Samico ngadto sa publiko nga adunay malumong kasing-kasing sa pagtabang sa mga katawhan nga naapektuhan sa sunog niadtong Sabado sa San Pedro. Nasairan nga sagad sa mga biktima tapot lawas lamang o walay bisan usa ka gamit ang nadala atol sa insidente hinungdan nga nanginanglan kini og dinaliang tabang sama sa pagkaon, hygiene kits, mga bisti o uban pa. Alang niadtong buot magpadala og hinabang mamahimo kining makikutay sa Barangay Council o sa CSWDO aron ma-insister o di ba ka ipaagi sa Radyo Bagting aron masiguro ang mahatag ngadto sa mga katawhan ang nanginanglan. Sa kasamtangan, ang mga biktima anaa gipahimutang sa Barangay Hall o gikatakda ngay balhin raw sab kini ngadto sa under construction nga sports complex nga nanahimutang sa San Pedro Pagadian sulod sa duha ka bulan isip temporaryong Pinoy-anan. Alayon nini ang mga biktima ang hatagan og luna sa lokal nga pangagamhanan aron katukuran sa ilahang mga panimalay dito sa Barangay Nazareth Pagadian. Matod pa ni Mayor Samico, ang lote nga ihatag sa LGU Pagadian adunay gilap doon nga 70 square meters og libre kining ihatag kanila ubos sa usa ka kondisyon nga dili kini ibaligya.
3: Awarda na ko sila mga tagsakalutihan, mga 70 square meter doon sa Nazareth. Kamu po yung nagkanta ka sa Twitter?
4: So, libre na, Mayor?
3: Libre. Basta, pala, tanga to mga, at least, nalagay siya luna ron. Hindi lang siyang mayon nga, nalagay siya stubig. Yan, tubig. Pag ato bumalik stubig, wala ko, ilabot ha. Gusto mo stubig, okay, nagyapon. Kawa mo na i-wangon, tubig mo gila siya. Kung nakas tubig, basta pronto sa matay na lwin to po, na, huwag ko ilamot, ana. Ayan. Sunog-sunog, bili ka sunog ng pipe truck. Mahulog yung tubig, mahulog yung pipe truck. So, wala host-host na yun.
1: Sa kasamtangan, padayon pa ang gihimong profiling sa CSWDO aron masuta ang kinatibok ang gidaghanon sa mga hatagan og yuta lakip sa madawat sa mga biktima, mao ang cash assistance nga mukabat sa 10,000 pesos alang niadtong mga tag-iya sa panimalay nga totally damaged, samtang 5,000 paubos ang madawat sa mga igo lamang nag-abang o mga sharers.
2: Sa laing didalye, sa balidang lugar na mugabas sa 29 ka Certificate of Land Ownership Award kung si LOA o 35 ka electronic titles kung e-titles ng ibang hatag nga doon sa mga kwalipikadong agrarian reform beneficiary sa Zamboanga del Sur at sa pagbatuman sa handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat karong adlaw Setyembre 14 to 2025 sa Mega Gym Dao Pagadian City. Ang Department of Agrarian Reform Zamboanga del Sur uban sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, maghiusap sa alang sa paghatag og serbisyo sa mga benepisyaryo. Gawa sa 29 ka CLOA, hatag usab ang 35 ka e-titles ubos sa project split nga maghatag sa mga kwalipikadong ARBs og legal nga pag-angkon sa yuta nga ilang gipanag-iyahan sunod na sa taas ng mga katuigan. Usa-usab ka ARB organization sa probinsya ang makadawat og usa ka set sa bakery tools ug equipment alang sa operasyon sa bakery shop nga gitumong sa pagpalambo sa ilang panginabuhian. Kabayan usab sa kalihukan ang free legal clinic diin ang mga ARB sa gubang indibidwal nga dunay kalambigitan sa agrarian concerns mahimong makadawat og legal nga tabang nga walay bayad. Kay baluan nga ang handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat, nagtumong sa paghiusa sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno aron mas dali nga maangkon sa mga benepisyaryo ang mga serbisyo nga angay nilang madawat.
1: Sa katapusang detalya sa balitang lokal, daling mitunol og hinabang ang City Government of Pagadian nga to sa 256 ka mga pamilyang napiktuhan sa dakong sunog og mikalas og usa ka kinabuhi sa Barangay San Pedro Pagadian City niadtong Sabado, Setyembre 12, 2026. Ubos sa pagpanguna ni Mayor Samico kauba si Councilor Lansco, Councilor Bien Vinedo Colve, First Lady Ilang-Ilang ko og Architect Sam Tyraco, gihatagan og nagkalain-laing matang sa ayuda ang mga apektadong residente. Lakip sa gipangapod-apod ang ready-to-eat packs, food packs, family kits o hygiene kits aron matubag ang ilang mga panginanglanon o mapagaan ang epekto sa sunog. Gipahibalo sab sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO na makadawat o pinansyal nga suporta ang mga apektadong pamilya. Samtang, gisugdan na sa City Housing Division ang pag-identify sa mga pamilyang gustong mubalhin o puyanan aron posibleng matagaan sila sa city government o kagalingong luna o balay. Gipakita sa lokal nga panggamhanan ang padayong suporta sa mga biktima sa sunog, pinagi sa paghatag o hinabang o pagpangita o dugang nga solusyon alang sa ilang pagbangon human sa kalamidad.
0: BBC BBC Martin Martin Balita BBC Balitang Regional.
2: Gipangayuan og opisyal nga pagpaklaro kon na pagpaklaro sa Commission on Elections kon COMELEC si kanhi Chairman Attorney Sheriff Abbas gamo kandidato isip District Representative sa unang distrito sa Cotabato City alang sa unang barm parliamentary elections. Nagpagawas yung COMELEC og showcase order bato kang Abbas may kalabutan sa may katap ng mga hulagway sa sample ballot ni ining adunay nakaipit nga kwarta. Giatagan siya og 24 ka oras aron mo submiter og tubag sa aligasyon sa iyang bahin gilimod ni Abbas ang issue ingon nga pagbandaot lamang gini. Giawag usab niya ang publiko nga nga ipaagi sa hustong proseso ang mga reklamo ug susihon ang tinubdan sa impormasyon sa dili pa kini ipakatap.
1: Samtang sa dugang balitang regional, patay sa engkwentro ang gingong babaeng lider sa Communist Party of the Philippines New People's Army kon CPP-NPA nga usa sa mga nahibiling top leader sa grupo. Sumalas militar, nakaengkwentro sa mga sakop sa 8th Infantry Battalion o 403rd Infantry Brigade sa Philippine Army ang grupo sa mga leader sa Barangay Bakingking Esperanza, Agusan del Sur niadtong Sabado, Setyembre 12, 2026. Gikatahong dugay ng gipangita sa mga otoridad ang mga babaeng commander tungod sa mga kalihukan sa grupo sa mga lugar. Padayon pa usab nga gipamatud-an ang pagkatao sa napatay o guban pang posibleng casualties.
0: BBC Balita Nasional.
2: Ang pag-usbaw sa unexplained wealth ni Vice Presidente Sara Duterte dili angay ibaliwala kay dili lang kini tagpiso-piso o sensilyo por sensilyo. Kini ang gimutyag ni House Prosecutor og Bicol Shadow Party List Representative Terry Ridon kalabot sa hearing sa Article 2 kon unexplained wealth sa impeachment trial batok ang VP Sara nga iyang dumalahon uban ni Agbayan Party List Representative Chel Diokno. Karong Lunes sa Setyembre 14 magsugod ang presentasyon sa Article 2. Sumala ni Ridon ang prosecution son andam na nga mo presentar og kapin sa 1,800 ka dokumentaryong ebidensya og 25 ka saksi. Bisan pa man niini midumili si Ridon sa pagbutyag sa eksaktong kantidad sa giingong wala mapasabot nga bahandi tungod sa sub judice rule sa kon sa impeachment court. Kay numduman nga ang Anti-Money Laundering Council na nagtaho sa House nga ang giingong kadudahang mga transaksyon sa magdiayon mikaba sa 6.77 billion pesos. Sa mga kandidat, 3.77 billion pesos ang kang VP Sara o 2.99 billion pesos ang kang Carpio.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, gi-insister ni Attorney Howard Calleja nga ang voting threshold sa mga senator judges sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kinahanglan ubos sa 13 tungod kay dili tanang 24 ka miyembro sa Senado ang mi-appeal sa husay. Gibutyag ni Attorney Calleja nga nakalatid sa konstitusyon ang concurrence of 2/3 of all members apan na wala magtumbok sa eksaktong gidaghanon. Dugang panini denominator kinanglan nga ibase sa aktual nga gidaghanon sa mga senador nga nagtrabaho o mi-appeal sa impeachment court. Naisgutan niya nga tulong ngadto sa 4 ka senador ang wala makatambong. Sila si Senador Dante Marcoleta o Senador Jingoy Estrada nga natanggong sa Payatas Jail tungod sa mga kasong plunder o Senador Bato de la Rosa nga gingong nagtago-tago. Wala usab makatambong si Senador Loren Ligarda. Sa initial nga desisyon sa Senate Presiding Officer Senator Chis Escudero, 16 kabuto ang gikinahanglan aron makonbikto si VP Sara base sa 2/3 sa kinatibuk-ang 24 ka senador. Aron maklaro ang isyu, gidapit sa impeachment court ang mga kani maestrado sa Korte Suprema aron isgutan ang kinahanglanon sa konstitusyon alang sa 2/3 nga buto sa tanang miyembro sa Senado sa dili pa makahimo og desisyon ang mga senator judges. Ginsister ni Calleja nga ang konstitusyon wala magingon nga ang mga boto kinahanglan nga 16 o ang base number nga 24. Busa ang threshold kinahanglan nga ibase sa actual nga gidaghanon sa mga mitambong o nagtuman sa mga katungdanan sa impeachment court.
0: BBC Balita Abroad.
2: Nagmagahi ang Iran sa posisyon ni ini nga dili mo surrender sa Estados Unidos kini ang gibutyag ni President Masoud Pezeshkian nga bisan unsa pa nga pressure ang himuon sa Estados Unidos dili sila magpapildi ni ini. Giakusahan pa niini ang US nga gipunting niini ang mga sibilyan ug mga infrastruktura. Dugang pa nga kung tinuod nga manggugubat ang US kinahanglan atubangon niini ang mga sundalo sa Iran ug dili i-appeal ang mga sibilyan. Dili usab matud pa magpadala ang Iran sa mga pangbuli sa Estados Unidos ug andam sila nga magigaway.
1: Sa katapusan di Italia sa balitang abroad, patay ang 16 ka individual sa nahitabong sunog sa Osaka Nursing Home sa Chile. Managsamang mga elderly residents ang namatay sa Osaka Home Care, kanahimutang sa Araucania Region. Pipila usab ka elderly ang gidalagilayon sa balay tambalanan, human kini makaangkon og mga samad sa ilang kalawasan. Niabot sa sobra sa duha ka oras ang sunog, una kini gideklarar nga fire out. Padayon pa ang gihimong investigasyon kalabot sa maong nga panghitabo.
2: Giplano sa Department of Agriculture ang pagpalapad sa produksyon sa palm oil sa Pilipinas aron maminos siya ng pagsalig sa imported palm oil. Matod ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., lula sa 90% ang panginahanglan sa palm oil sa nasud karon ang i-import. Tungod niini, nangayo ang DA og labing minos sa 300 milyones ka pesos nga pondo alang sa palm oil development sa 2027 og posibleng mukabat sa 1 billion pesos sa sulod sa 5 ka tuig. Tumong sa gobyerno nga mapalambo ang hangtod 300,000 ka hektarya nga palm oil plantations, samtang mas duol nga target mao ang 100,000 ka hektarya sa umaabot nga 2028. Gisuportaran no sab ni Tio Laurel Jr. ang pag-aprobar isip urgent sa proposed palm oil bill aron mas mapalig-on ang pagdumala og pagpalambo sa industriya. Gilauman sa DA nga pinaagi niini mas mulambo ang lokal nga produksyon, mukunhod ang imports ug mga supply og feedstock alang sa mga renewable energy projects. Ang balitang negosyo giabagan usab sa AB Gadgets Pagadian, available ang mga nagkadaiyang gadgets sa ilahang shop. Aduna usab 5% discount sa mga gadgets, dala lang mo og ID og valid ID og down payment. Aduna sa AB Gadgets Pagadian nanimutang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at bang sa paprenta. Pwede usab mo message sa ilang FB account AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lakip na usab sa mga kasikbit nga lugar. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
1: BBC Sports Balita. Walo ka mga gold medals o usa ka silver ang naangkon sa PADS Adaptive Dragon Boat Racing Team human nila gipresentar kon girepresentar ang Pilipinas sa 15th International Dragon Boat Federation Club Crew World Championship sa Taiwan. Gawas sa mga medalya naka-record sab ang team og tulo ka bagong world records sa nagkalain-lain nga kategorya. Matod ni team manager JP Maunes, resulta kini sa ilang grabing pagbansay, sakripisyo, disiplina og support portas pamilya, coaches og supporters. Gilauman nga ang maong kalampusan mahimong inspirasyon sa ubang atleta nga Pilipino nga dunay kabilinggan nga nagdamgo sab nga makigsangka sa international nga kompetisyon.
2: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, gipainumduman ang publiko nga alang sa light o regular nga ehersisyo kasagarang igo na ang tubig aron mabiling hydrated ang lawas. Mahimo usab nga piliyon ang buko juice ug preskong prutas isip bahin sa healthy hydration. Apan kung grabe og dugay ang ehersisyo ug daghan ang singot nga nawala, mahimog magkatabang ang sports o electrolyte drinks sa pag-ilis sa fluids ug electrolyte sama sa sodium ug potassium. Gipasidanan usab ang publiko nga susihon ang nutrition na facts label kay adunay pipila ka sports ug electrolyte drinks nga taas og dugang nga asukal. Ang maong balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa 5 ka-espesyalistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Shirl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Jean Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Wivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antolado, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, Dr. Heidi Abalye, General Dentistry, at Dr. Janine Alibonso, Pediatrics. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. BBC Martin! Balita!
0: nasayod ka ba?
1: Alright, mga kabagding o kabulkada din ito sa nasayod ka ba? And of course, bagding ba hindi otso? Nasayod ka ba nga ang eleksyon sa parliamento sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung BARM nagdimaan sa Osaka? Makasaysayanong milestone sa proseso sa kalinaw tali sa nasudnong gobyerno sa Pilipinas o sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF. Natukod ubos sa Bangsa Moro Organic Law kon BOL nagipirmahan niya tong 2018 na opisyal nga may pulis sa kanhi Autonomous Region in Muslim Mindanao kon ARMM. Ang rehiyon may balhin nga to sa usa ka talagsaon nga parliamentary democratic nga porma sa pagdumala nga gidisenyo aron paghatag og mas lawom nga kaugalingong determinasyon og fiscal autonomy sa mga katawhan sa Bangsa Moro. Pagkahuman sa plebisito niya tong 2019, ang otoridad temporaryo nga gihuptan sa interim Bangsa Moro Transition Authority kon BTA usa ka provisional body nga gipanguluhan sa mga nominado sa MLF kon MILF og mga tinudlo sa nasudnong gobyerno. Original nga gituyo alang sa 2022 ang unang regular nga election sa parlamento sa rehiyon nga nag-atubang og daghang mga pagkalangan tungod sa mga administratibong setting, legislative redistricting, apil na ang pandemya sa COVID-19 og mga legal nga pag-adjust sama sa pag-exclude sa probinsya sa Sulu human sa desisyon sa Korte Suprema niyatong tuig 2024. Nasayod ka ba nga karong adlaw, September 14, 2025, natuman na sa hingpit ang labing unang election sa BARM. Kini nga election nagtugot sa mga botante sa pagpili og 80 ka miyembro nga parlamento pinagi sa sinagol nga sistema sa proportional nga representasyon sa partido politikal, mga distrito nga single member og mga gitagana nga sektoral nga lingkuranan. Kinsa mausab ang mopili sa punong ministro sa rehiyon. Karon na nasayod na ka mga kabagting o kabukada nga karong adlaw mao ang pinakaunang election sa BARM kon ang gitawag nga election karon mao ang BARM parliamentary elections. Ang balitang nasayod ka ba hatod kinato sa Iliana Bayview College nga nanaymuta nga sa Balangasan Pagadian City na ginusarang pribadong tulunghaan sa sudad. Adunay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
0: Madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
2: Nagbakasal na ang ganing bana sa komedyante ug aktres nga si Ai Dela Salas nga si Gerald De Sibayan sa iyang non-showbiz partner nga giila lamang sa ngalan nga Nadine. Gipaygayon ang ilang kasal sa San Francisco City Hall sa Estados Unidos. Sumala sa talent manager nga si OG Diaz magpabili na og puyo sa US si Geralda. Wala na usab naghatag og dugang reaksyon si Ai Dela Salas kalabot sa pagpakasal sa iyang kanhing bana.
1: Ang BBC Bagding Balita alas 7 hatulusab ka nato ni former City Councilor Jesus Idol Zun Bamonde ang tagya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Ang ilahang main na nanaymutang sa may Santiago Dol sa DBM. Magdunausab sila ilang branch din sa may Gatas. Samtang sila usab ang exclusive distributor sa LBG LPG Fiesta. Doon ay mga branches sa lungsod sa Aurora, sa may Tukuran, Dumalinaw o sa may nga Gizambuanga del Sur.
2: And of course, panawagan gikan sa DSWD diha sa may Brigadier General Lucio Java Street Katipunan Labangon Cebu City kabahi niini nga batang lalaki nga si Francis Savi Zanoria. Pito ka tuig na ang pangidaron gipangita ang iyahang amahan nga si Oliver Estrada. And of course, kung gisa man ang adunay kasayuran sa amahan o pariente ni ining bata, palihog pakikita sa social worker nga si Miss Ellen May Malata, RSW sa Department of Social Welfare Services, diya sa may Lucio Java Street, Labangon, Cebu City. O mamahimo ka mong matawag sa 0921-849-3654. Once again, 0921-849-3654 sa labing daling panahon. O wala mo ito nga sunod sa gabulan, ang bata ay paubos sa proseso sa legal abandonment pinaagi sa National Authority of Child Care og siya maisuhan og certificate as legally available for adoption base sa Republic Act 11642.
1: Samtang sa Bicas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment o sa Radyo Bagting News official Facebook page. Good morning usab sa mga naminaw karon sa Radyo Bagting mobile application o sa mga nakatsuniin sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Aisa Maghanoy. Good morning usab ni Janice Maminsag. O kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Mao kadto naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Bagting 28 Kimberly Namua.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7 imedia.
0: BBC Bagting Balita. Set Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugan napasok sa hitgan, iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hitgan, moto napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og said liniment.
4: May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
5: Tangan siya said liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
0: Living Testimonies.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
7: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Said Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
0: Zen Living Testimonies.
4: Ang Sad Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
12: Ako, Boriba ko ala, ang Kalin Panyawan Coffee, akong gini-mintain kay high blood ako, lato ni Tila, kay mababa man ang imong lipid.
4: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sad Marketing, ang Sad Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
12: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
4: Living Testimonies.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
13: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na di ka ayo, wala na ko lang giinom, kana lang gid siya ang Ginoo jud ang naghatag anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ani nga produkto. Simple ato gyud ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo pa inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Heron Prausos, kuan ako 5-7.
4: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
10: Radyo Magbating.
14: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
15: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot ug butuki sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras ug kalambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Inuman usab sa atong probinsya. Ug kini pulsuhan sa mga katawhan. Ug karon, aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
16: Ngayon gala, kumusta ka yung buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Lunes, September 14, 2026. Inyo sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawhan, inilamang sa nagunang registration sa nagbayan sa Pagadian. O kininyo mahigala, Elmer Bagets Paghanoy.
17: Inyo subscribe sa rumutin mahigala, magkiguban ka ninyos media oras. Ngayon tulumanaw na ang programa. Bueno mga higala, kumusta ka ninyong tanan? Lunes na Lunes, oy 14. Kumusta inyong swildo? Oh, wala pa day. Insipin na yung kugma pa day.
16: Kugma pa yung sweldo.
17: Kugma pa day, mga igala.
16: Sa doon ay mga sweldo.
17: Sa doon ay mga sweldo. Mauna nga, panarbaho mo. Kaya itong jobs fair, mga igala. Naghan kayong mga nang-apply dito. Kay kanilang yung mangindahay, lagi magkatrabaho. So, at least sa programa sa siyudad sa Pagadian, kining jobs fair, mga igala. Na naging tayo sweldo matag 15 nas. Okay, kaya 15 o ga pizza 30. Kaya ang ayuda mga higala, nice. Kaya ang ayuda, may nalang na og pakapin ba? Pakapin na kita ng ayuda.
16: Hindi man maayo ang ayuda o may saligan kay wala magong kay kaugmaon na o labi na o pamilyado na ka. Unsa pa may ibuhis imong pamilya, magsige lang ka o pakilimos na ng ayuda. Talo-taloan ka sa mga politiko.
17: Nagalito yung mga katubitong mga empleyado sa gobyerno. Ni-react na yung tao natin mga nadunggan bitaw ng mga opisyalis ba?
16: Okay, sir. Kasi may malipay ko na ng ayuda. Kita nga nagbayad og buhis. Unya, wata katilaw sa ayuda. Tuaragi pangkaon sa bakunawa na mirisig yun kayo.
17: Nagingon siya nga, og buhis, kaltasan ta. Pero og ayuda, di punta ilista.
16: Punta ilista mo. Problema ba nga? Wagi. Malipay anang ayuda-ayuda. Dapat ana, kana mga purpose, tagaan sila. Dayon, tanawon po ba, i-evaluate ba nga, kung sa maning klase nga purpose, nagsigir ba ning sugal? Kaya basi ang dawat niya nga purpose, wala gigasto dito sa eskwilahan sa iyang anak. Iyang anak mo eskwila, ang sinilas, ang pikas laing kulor.
17: Ang isa po, laing kulor.
16: Oo, oh, niyo, sa pa, gipang, sana, gipang putlan, gipang gunting, kay tagas na kayo, na, sinilas na sila hang lulog-lulog, gipang mantinir na lang. Unya, tanawin ni mo na niyo sila na dawat po portas gobyerno.
17: So, manginawat po tas gobyerno ha, sa mga kuan nga.
16: Tanawin po na ninyo.
17: Tanawin po na ninyo. Sometimes, pikas bahay, nato ning ipadayon, ang gisgatan, parto ni siya sa interview ni Kunsiya Lansko. Mga igala sa nahitabo nga interview
16: sa mga media. So, daghan ni iya kanin sa parto niya.
17: Daghan ng mga plano.
16: Nagplano na ang city government kanang uplan kaluluwa. Kalag-kalag.
17: Kuya Arbaning, kalag-kalag. Karong kalag-kalag, arigoy kuya. Magbantay mo, katubitong mga buhi. Pagbantay gud mo kay base no niya og dunay mo kuyog.
16: Makabutar. Kuyog makabutar gyud na.
17: Kasi dunay kinahanglan butar mo daan. Ano nga iskot man magbutar guys. Alang-alang kay ang barangay election November 2 man na. Ating dagkot man na. So kinahanglan
16: samtang wala pa'y kanang balaod hang nag-ingon nga i-postpone. Ang ibutas yung huna-huna. Madayon gyud. Kay malipay ana ang katong nagagasto na. Pero ang katong mga incumbent nga pulihanan,
17: ya problema.
16: Mirisig yun ninyo.
17: Ya problema. Nga sige, lohod mga higala. Sig,
16: Malitag, dili ba na yun?
17: Dali man, kahawa pa yung November 2. Pero, ning adto na sila sa Dakong Cross. Dagkot nagtaman kay. Liman ka niya, madayon yung barangay election, pulihanan, rabakon na.
16: Yes. Ano nabang uban nga, kaning tawhana niya ato ni pulihan kay labon og nakapita na ni siya, nakagawa na ni siya, dilita tabangan. Namirisig yun ninyo, gipalit mampun mo itong eleksyon ko.
17: So, natungan mong ni mga igala, so doon na preparation?
16: So, preparation sa Uplan Kaluluwa. Niya, nana sila yung meeting po sa Paskuhan.
17: Laliman ka.
16: Pasalamat, na pa Chinese New Year. So, muna yung panghisgutan, ato na ipabati ninyo, kay importante na, agoy, ang pikilbol ka tumunay yung business ni. Sayang,
17: Watailangan mga igala, ato sa ipabati kadali, ang tipiks kabahin sa interview ni Kunsiya Lansko.
18: Nagsugod na ta sa ato ang month-long celebration for the Paskuhan and Pasalamat Festival. Sundan sa ato ang Chinese New Year.
19: Chinese New Year,
18: O katong Idel Fitr. And then, but magsugod pa punta sa atong Uplan Kaluluwa. Start pa tayo preparation para sa tuwang kalang-kalang no? All Saints Day and All Souls Day. And
19: election.
18: Which is, yeah.
19: Kung madayon, apro madayon magkisulong
18: barangay election? Madungan sa barangay election. As of now, it's still gonna push through. Dayon manghihapon siya as of today. But we'll still prepare, no? If dili, by that time, at least we don't come empty-handed, no? So, muna, prepare to so good. Series of meetings na ta, series of kaning preparations para sa ato ang Paskuhan Festival, sa ato ang opening celebration, sa ato mga performances, especially sa atong street, sa atong food street. I haven't gotten the word yet from the city mayor, but still, as the former chairman of the previous Paskuhan, ako lang i-prepare po tanan just in case na kung dili ako ma-guide na to ang kinsa man whoever is the appointed by the city mayor. But then if ako gihapon, then I'll be willing to help. No? I'll be willing to work for it.
20: Now, as far as space concerned ba, kung nakita ron, anywhere, ma-activate the city na yun ang presence ni Councilor Colbe. Ito yung politics ba, kanada mo gina sa mga iyo. Pero karon, confirm na yun nga na si karon sa inyong grupo si Colbe, Councilor.
18: Kaloy, sige na ko. Giya sa itong labor mga kagahong. Gihatagan po tao ka additional po na kauban. No? Mapasalamatan kita sa pag- join ni Councilor Colbe sa ato ang partido, sa atong bando, sa politika.
20: Sila, mula pa mo confirm, nimo? Sige mo dire? Sa LAC?
18: Siguro, it's my na sila po ang atong
20: kapatan.
18: Okay. No? Can only speak in behalf of Councilor Colbe.
20: Mm-hmm. Okay. Radyo Kidlat.
21: Makita ko siya nung ang city government na nas preparation sa incoming activities kini sa Paskuhan niya. Katong bago lang, naigit mga dos firearms na dito ng over. So, nagsingabot pong para direction. So, kini nga mga dos firearms ko siya. Oh, madungagan pa yun na ito ng over. Mahimo bang inunta nga kita kayo problema, dinahadlok ang barangay elections
18: coming December 26. Well, ang loose firearms is always a threat mangina sa tong seguridad, no? Kaya syempre those firearms are unaccounted for, no? Wala unregistered and licensed. It's really dangerous to be placed in the wrong hands, di ba? So it's always a threat, especially in connection sa upcoming barangay election. Yeah, of course, it can also be another form of threat, di ba? Kaya, say, na po yung mga ubang kandidato nga mo resort good, no? Into not so good strategies, no? Sa politika. Katong mga kipang turnover, mostly efforts to just sa armed forces of the Philippines, no? Nga, I think mga recovered mento nila sa kaning ilang mga operations kay gitern. No, that's the entire first division. First division is dako kayo. It's from I think Misamis Occidental up to Basilan.
20: Di ba to recycle? Dang ito. Firearms ito, kanang mga recycle.
18: Ano sa mga firearms?
20: Kanang mga galing mo.
18: Biodegradable or non-biodegradable?
20: Last year, mag presentar. Mag-i-presentar. Ano ito sa'yo? Ano yung mga kaos?
18: Wala gina, o recycle. So, biodegradable or non-biodegradable?
22: Biodegradable. Anyway, since sa turnover sa firearms,
20: kapag
22: gihatag ang city government ng rubber boat in support sa...
18: Yes,
20: in
18: appreciation no sa atuang... 53rd Infantry Battalion no, for extending good the security sa ato ang syudad. Nag-donate ang city government ang usa ka rubber boat, brand new rubber boat for the patrol.
21: With engine.
18: Of course. With motorized outboard engine ang ato ang rubber boat, brand new. I-turnover na ito sa 53rd Delta Company. Of course, for use of patrol. For ato sa gitawag nga disaster rescue ana community rescue for disaster magamit lang sa daghang kaning madaghang mga paagi no and then mainly it's to ano gyud to
22: pagbantay
18: to upgrade the capability sa ato ang 53rd Infantry Battalion sa ilang security presence diri sa atong dakbayan no sa atong coastal barangays and also naputay gihatag na lote naghatag po taog yuta for the army reservation which will be mainly be used by the 53rd Infantry Battalion kay since naka-assign na sila diri sa Pagadian.

0: sa pagadian.
1: Okay, last question okay. Recently.
0: 5,000 square meters. Oh,
2: that's nice.
0: 5,000 square meters, so it's half an hectare.
1: Okay. Last week, ang DOT validation team, dito sa pagadian, in fact, nakuha ang G-Chang 1 TV, apil itong PDI, no? Ang na-impress sila sa mga kanang water park, so kanang itong barko nga rin, wala itong magkuhan pa. Daga na, impress lang, nagmayo. O katong sa katong may island pa dito nga magkitang kwan?
3: Lalas.
1: Oo, okay. So, meaning siguro, dapat ang chance nga mapalas itong sa DOT, no? Kanang ito sa
0: Wangge? Well, hopefully. Kanigita na itong mga efforts, no? Oh. Mag-good. Siyempre, welcome kay sa ito, na matabangan sa itong national agencies kay, of course, in terms of tourism, who are better experts than the people from the Department of Tourism, di ba? So, mahatagan, maabagan na nila, matagaan na lang pamaagi, matagaan na lang assistance, very welcoming, no? Kaya, at the end of the day, we want to promote tourism as well, no? For and in behalf of the city. So, mga inputs, mga suggestions, no? Welcome kayo na to sa to, and then ilang mga, happy to na, appreciate nila ang mga efforts na to.
1: Layo no? Ng Baguio sa water park. Happy view ni RD, di ay, RD.
0: Oh, of course, thankful kita niya to, ni RD Dara. Helpful kayo sa to, ah. Actually, nahatagan na marag na natin project from the Tourism Infrastructure and Economic Zone, no? Katong sa improvement pa sa ato ang water park and baywalk pa.
1: Nabi waving dire? Itong waving the press kumularan ba? Nabi dire sa ito mga subanti?
2: Wala.
1: Ah, wala, no? Wala. Okay, mga press kumularan kay Andre, mga yun ako mag-good rin project.
4: Pero nagyapot na dagang programs mga subanin na.
1: Opo. Okay, bago na.
2: Sir Lance, weird nga, doon na kay upcoming pickleball tournament, sir. Ini, kanos-ana, sir?
0: Yes, for the fourth season sa ito ang Ascenso Pickleball Tournament, which will happen this coming Friday na yun, no? September 11, 12, and 13. So, open ka po siya sa tanang mga pagadian nun, no? Sa Missourians, beginners, and intermediate, no? For beginners, men, women, mix, and intermediate, men, women, and mix. No? So, welcome gapon ang tanang mga lumulupyo. Actually, it's safe to say nga lumulupyo sa tibok lalawigan sa Zamboanga del Sur. No? So, we accorded lang sa ito ang selection process or screening process na no, nakabutang tanan no, dito sa ito ang page, Ascenso Pickleball, through the Ascenso Sports. Tuloy follow and you can register pa. I think open pa until tonight ang atong registration. And I have a kuan marang nana lang gyoy na bilin nga based sa report nako kaganinang mga an hour ago, more or less nana lang gyoy sa mga 20 ka slots yata ang ano 20 to 23 to be exact. Sa actually nako ka identify kun sa ni kategory ang bakante, but more or less 23 na lang ka slots ang kaning available, no? So, sa mga gusto pa mo habol, napay nabilin gamay, welcome kay mo. Katong sa mga wala po ka join, we're still invited. You're still feel free to watch all the games. Libre man siya dito sa itong Ascenso covered court. Still, tanang mga pa-premio, tanang pa-raffles, tanang prizes, tanang pa-freebies, no? I-offer ka po nato sa tanang mga gadula. So, kita-kita tatanan sa this coming Friday, September 11. Murag mag-start ta, 1 o'clock man yata ang first game, ani. Sa Friday, September 11. Championship. Up until Sunday, September 13.
4: Championship game sa Business Cup, sir.
0: Unya, ang sa Business Cup na, ano, na championship will take place, if I'm not mistaken, na, murag September 21 pa man, eh.
1: Dugay pa?
4: September 21.
0: Yes, kaya this week, magkuhan pa man. Quarterfinals, semifinals. And then, naabot tayo mga upcoming magod na qualifiers para sa itong maabot na Ascenso Athletics Cup, no? So, ongoing po na nga ito ang kuhaan sa itong mga walaming qualify last year. Wala na sulod. So, qualifiers sila. So, mag-start po siya by this coming week. Next week, ang ito ang mga qualifiers, no? So, busy-busy ka may ang ito ang kuhaan. Ang itong programa, ang itong mga activity rin sa Ascenso Sports. The entire month of September, ubay-ubay ang ato ang activities.

0: I will just post it sa, I will ask them to post it sa atong Ascenso Sports na Facebook page para dili ko masayop. Naapod diha ang katong mga qualifying games na to para sa Batang Pinoy. No, so ongoing pa po na ato ang coordination with the Philippine Sports Commission and the local na mga stakeholders sa maong mga sports events. No, so we have identified a few unsa-unsa to na mga events ang mo conducta og qualifying games dire, and then those who will qualify mo'y ato i-represent sa atong syudad dito sa Bacolod man siguro na this coming December.
1: Pikil, Pikilobelo ba? Atong gipasalamatan ang mga negosyante, yung mga Cortes, Pikilobelo, kanya lang kung kayo, kanya kumpaya na yun og business permit o billing permit. So, na yung place ka ron, okay. Kumpaya na yun. Mga ito yung mayroong nga, safety o tanan ba?
2: Anything, sir, lang? Wala
0: na. O, sa ito, makumpaya siya?
1: Oo, makumpaya na. Sige, yun lang, concern nga, para ba't din ang birthday ba nga, wala problema, nagko magkina yung mga Pikilobelo Corte, mahalo ba kaya nagkuhan niya, kasi wala yung business permit. Yes. Permit, yung may on sa makulab, siya ma-blame. So yun lang di pa-comply para smooth sailing ba?
0: Of course, kita as negosyante. We have to remember that doing business is, not, is not a right, but it is a privilege.
1: Correct,
0: given and provided to us by the state. So, kung siya mga mandato, nga mga permits, no, nga ato ang gikinahanglan, ato lang po siguro ang i-comply. No? Mandato nato na isip mga negosyante. So, wala may problema sa mga business, mga tag-iag mga pickleball courts.
2: Last question.
0: And thankful kita sa ilang investment, thankful kita sa ilang mga inisyatibo na naghimo sila og pickleball courts kay para ma-promote ang kaning healthy and wealthy lifestyle sa ito ang mga kaning mga lumulupyo. And of course, maka dugang sa kabibo sa itong
1: sa regional, pinakadagang pickleball court ang Magandaan City. Mauna ako na ibalan.
0: Well, as to pinakadaghan, dili ko katubag. But one thing I can say, pinakanindot og mga courts
1: ang
0: Pagadian. Sa Dibog Region 9.
1: Lagi business permit.
3: Ito siya, kanong five-bis ba? Pitsages na niya, nakita na itong dunay mga ka-activity kaning sa Jobs Fair o katong sa Nationwide Drilling. So, yung mo siguro pag-awag ko siya, kaya basing tuas na structure niya.
0: Mas malipat
3: sila
0: mga
3: drill
0: rin
3: karong Nationwide Drill.
0: Yes, kanang sa Nationwide Drill, parang bakit ko kabalo sa detalyada, but I just heard nga na ay emergency or kanang marag disaster preparedness na drill anang sa multi-agency man na siya na, no, include the LGU, including the LGU, no? So, siguro sa itong mga katawahan na be aware lang na ay marag simulation, no, sa disaster preparedness na to na i-drill nga pagkabuhaton karong maabot nga September 10. And at the same time sa katong mga job seekers po na atay pahigayon po mga jobs fair this coming September 10 dito gihapon sa Robinson's Place Pagadian, katong sa mga wala pa'y trabaho pag-uning graduate or katong sa mga unhappy na sa ilang trabaho na gusto mangita greener pasture, katong sa mga gusto mo consider lang sa ilang mga unsa yung mga other options, no, sa ilang career, no, na atay ipahigayon na po na jobs fair this coming September 10. It's open to all Pagadianons.
2: Okay, I think that's all. Thank you very much, sir.
0: Thank you kayo, nakasalamat, mayroong tanahan, o padayon, pag-asenso, Pagadian.
4: So, mao to pagpasabot ni Kunsel Lance ko, no, may kalabutan sa pagpangandam sa kaning uplan kaluluwa kay kaning Christmas pod gi pangandaman pod bisag layo pa nanam gini mga meeting nila kay mo na giingon ni Conselance ko ba nga nagsige nag meeting nanay pagpangandam po sa Chinese New Year.
5: Okay, listen man good kayo na nga I have ka mag meeting og hapit na. Pero di na di magkadimaway mo ham ko na na.
4: Oh, mga plano.
5: Mga plano.
4: Pero yung giingon nga og kinsay itudlo ni Mir Sammy Coron iyang tabangan nga i-turn over niya o kung sa'yo nga i-turn over ipahibalo niya suportahan niya.
5: Amo na yung naganindot diba kay dinabangay manggun eh di manggun eh mamahimong useless manggun mga higala kung way pag imong pagtinabangay.
4: Oh, ato masayod basig si Engineer Roger Acedillo may sirma na po dan eh
5: basin si Kunsihal Bin Colby.
4: Oh, ingon na ba si Kunsihal Bin Colby nga di na yun siya mabalik dito sa katong